0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E momo lawan fa tala fa tu pa iman malu sa molo fa fong mai maut malau ni tu la. Ta no fa lawan malo se i fu nangi ma ma ma tafi. O si mai lol fa fong e telefonio na solua su limo se te malu a firis fulono ale lima tolita si PIPMN ya te roa. E fai tau wafi tangata o kilani ni ti e no fo wafi forward city rail link. Ina wita tala aloa ia le tae au la susa. I se fai ngafa ona po nei ona fo wafi sa hafa alua ile lima tesi male lima piliona ta ala le tau. O loo fo fo le vanga fa upafai ale national. E tau fia se vanga fa upteo leo leo e ngaru lua i lunga ona fo wafi ma pasi. Pe a fai tau e filifilia la tau e pulea le malo. Pe me leso upo leo leo ya Mark Mitchell. Ole afa atu ina swanga fa apito leo leo mo fela wa inga ya ukilani ina ia va ia leo leo nunga unu foafi pasi va afeo ai po ferries fa apeno foanga ita unu ya imalanga elima sifun leo leo fau ole afa fa inga alwe ngaina ma ole amawe leo leo si tupe fa opopo e fitu miliona ta lang e ala il paketi po le tala ole tupe le lua afe lua sifun fitu pa melita ita ole national party ya Christopher Luxon E ta ule nofo male mautino o tangata au kilani o le amafai no fe malanga i vave male saonga le moon. Na ta ule matanga

Whaonga se se e le Pauki Trust o ta anonga i masini poka i papu mwhale kalapu le luas funu walu miliona ta ala. Ma as wha alavalari matua o nga o nga lea. Wa maunu mtanga alunga mta upo lo to i whale o lea tunu tu pa sa ta taunu wha alua o nga i fso swani mo nu upo communities e tu tongi e tu pa wha alua al wha alab tonga. Pa melipule sile o le hapai te hawara ya Jason Alexander o tangata maori ma fio anga po communities e matua ma wanalo tupe maua o la tau na o lo oa moina se adenga mamafa o le neifa ale tonu le manuia. O se se osu enga tumaitia o ngai le Pasifika wa mawai e tuta male afan sa waini le jau sangataluai pe bullied. Wa faala wilo le Pacific Community la na lipoti o le lua afelis for Lima Pacific Islands Literacy and Numeracy Assessment le ea o fi aise fa ainga le soifua manuia po le well-being. O le tootele o tamaiti maasani, o tamaiti a onga na fai mai na faasa waina la ato le a onga. Na mawe su enga a mionga maasani o le ulangia po le lafo ingo tau fa afefe manga oi a la ato mea tootino. Tusa male lua mai tolu ta mai tia onga nei putia mai nei ya afianga, male afa na faa manu alia o lato tino, masasa, fe keki pe fe la umata. Male tana faa iu, esile male tolu sifuru ta ngata o leilo loa pea ina ua fuli se vaa sa malangai ta ngata le sami sa utou i vanuatu, na faa mitale se tasi o vaenga la vea i fai mai, o se vaa venga ili sifuru lima na faa sa oina mai le sami, ma le toʻalua ua faamaonia mai ua maliliu i le taeao o le asofaile taluai. Le taʻu atu o le pailate ma le fomaʻi o Mark Turnbull i le Radio New Zealand o le loulou atele o le tauma matagi malolosi sa matuā faigatā ai auaunaga laveaʻi i le sami. Sa moa o talafouna o lenei aso manuteleina lautapuaʻiga i igapuleaʻi maria makelitatuu soifua.

0: ni i he api ako koe ni. Ko te ime a he mei a fo o taki mai mea e pure a ko lolo tonga pa a tere valo si ua o e kautaha maria pe a o kia e foki pe mo o te ime e ua. Pe ku kau he risi o e kau fai ako a tua meri e tol kuri ki i valo pe mo siri ako mai langi. O kia e foki pe mo ni hia o e matu a tahi whanau na nau mui mui mai be i he whanau mu fofi ao. Pe kau atua e ngai fai eko ni Savelina one one vastai fisi hoi pe mo fituri halai fonua. O gwe be foke a manaki lere ia ki he kaha u o ti mia koe ni mo e whanau i himala e akapulu. Pe hoko e ahia koe ni ko hono silai mono pātolo aki ki nau tolu ki he misi koe ia. Nga tango bio ngongu o kuma e makita tole a koe ni fatango beke mu maho a lere i ko au flipa mutu lalo tu a fatu.
1: Fill your heart with song. 531 PI.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Tanga mai ko ni ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kanolelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu whaavalu taa fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu whaavalu taa fitu. Orea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o mou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka opeti tovo finau. Pes Facebooka opeti tovo finau, orea ki ai.
2: Kromo eki ka tumua ki whanau nongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato ebe whanau nongo ki kao mea mipa. Whakatoka ka ia ngi mua. Ko e tau poro kalama a whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel tu a Sila. Tō luhi waua Great South Road i o tahuhu Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea ko e tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Ua ono a kosi wa fe wa no pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolo si pe mo aloha le reita ha ko yai o kwata fra fe loto ma fana ke tou le kare ka to ape o loto au kalani mo me mai ke tau polo kalama fra ma lo si no mo fa fe hoi ko mo le rei mo mo i fe fia mo to ia we the people fa pa pa tu pri ki ta no ofisa fe tu tak
0: you're now listening to PMN Tonga.
3: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
4: Io kia ora koutou katoa, kei te whakarongo mai ki te reo irirangi PMN Tonga. Ko John Pulu tēnei ahakoa ka whakarongo mai koutou mā ipurangi, mā iārere rānei, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai, as we continue to celebrate and commemorate te wiki o te reo Māori. Taritari whewhia ki motolu, hou eiki, pia mui kakai whonua, koe tau polo kalama PMN Tonga aini. Now joining us right now is Langi o Uiha Isileni Latu Tangulu, who's a highly respected Tongan master carver, cultural custodian, and contemporary artist. Fiafia apito ai polo kalama, ki tau kau whakataha i pia moe a tangata koinu i loa i he malae oi ati. Malo moe, tau moe, ahoni en tēnā koe e hoa?
5: Ki ora, Sione, malo e tau ma oe a koen, pia malo e tau lava. Ko te wiki o te reo Māori, ki ora ki a tātou katoa, tēnā koutou katoa.
4: Kia ora. O whewhia o pito he whangamaere ko ni, ke tauto e whei loak whewhia i he ngalu ea, pia moe ngalu o pe, pia ku whawhetai, ku mao e taimi ko ni, ke tato e whakahoko e taki kōrero, pe koe taki tala noa ko ni. Ka takpe mua o omi peha ki pui pui tua, whakau aki pia mo koe, pia moe halafononga koe ko ke mui mui mai ai, o mai ke he lolotongane, pia tato ki si o rewa ki he ngahi ngaue ko ni o ku ke lolotonga a ngaue ke he taimi ni. Mahalo.
5: Malo apito sione. Koe ki motuani, koe lele mai pia mei te fisi, pia mei wawao. Pia au fai e whahako ngā ue e whanua koen ko Aotearoa i tāma ki Makaurau. Pia nei kai ke fufoloa a e hiki whanua mai ki whanua whao koen o miai pia moe tareniti, pia moe ngā ue koeni o o whaio no pongo ngō hake i he whonuani. Te kamata pē e whakaba e pē me i te whisi. Koe mātuana na o ngāwe o nga tula pē eni. Pēnei kai ko ha mātuana na o ngāwe whakahaha. Kai koe ki mātuana na o ngāwe o whakwaka. Kanga whare pē mo i whanki ngāwe pē.
4: Kuhi.
5: Pē toki alwa ke au o ako pē e ngāwe pē me he tangata eki o o toki tuku au mai ai pē i he halafono ngā o au mai ke he tuku ngā koeni o ku iai ai whakahoko ngāwe i he whonua koeni. Mālo apita.
4: Whawhetai. O ku mahu inga foki pe a fafo ofa e tau a hanga ki he kamata anga o mui mui mai historia pe a koe ni koe a mea lere ko ke ngau e ki pe a tare niti ko whakoloa ki kohe e ki pe a mui mea foki ko ke a tutupu hake ai he tawhaki oe a ti pe mui ngahi e ngahi koloa mahu inga pe a koe loro tongani foki o ku ke i he tawhaki ko ia in the arts ka tak pe mua o ki i whama ala ala mai ai ngau e koe ni o ku ke fa ngau ke tai mini ke ta tongi tongi pa mo fa we fanga ki ia ngau ko vaka mo me pe e sai be mo ke ki ia fa tala no mai he na hinga we ko ia ka ta ki
5: ko ngau fo ko fa ho ko tu o ku i kai ta fa ta pe ki ta u ke ta nga hi ta tong tongi fa ka tonga ka o ku ka va ko to mai pe nga hi tu ku i moto e pasifiki o a mai ai pe ki ngahi ati mo ngai ta tong tong ai tanga ta fenua pe ko e kakai o fenua ko e ni ko e ka o mauri pe o fai ai ai fa ko fa tong ia ia fa hinga ta tong tong pe o ku fi ma pe me he kakai o malava ke fa ko ai ai ngai fenga we ati au ka wai e whanki i ngā we workshop mo e whanki i whema o kekepe ai community lawa te whanki i workshop ke ngahi waka mo e mbape he pe nei kau au pito e ai workshop o e ngahi waka i he manako au pito pe mahalo ko e workshop a keni e ni manai ko e whamui mui taha pe mo e Auckland mission i Okalani te moe vangi i ngā aue ke pe ku whai hono hono whahoko mālo pita
4: Tōtō anto pito, he koe taimi whaku eni pa koe kuonga whaki eni o ngahi mea whaka digital, eh? Ka ku whewhia motu ani he ku ke hanga e koe o toi omi mo hono o mai koe ni ngahi ilo me he kuhiri ke ngawe aki i he lorotongani. O ku koe hana iha o wakai koe ni ki he tau te fito ke ngahi koloa o ke hanga o fatu mo fau i he ngahi kaveinga kehe koe birthday koe ngahi whakalanglangi ha ngahi mea pehe ka koe mea lelei moni ho hanga o tue o mai ia ki he kōnga koe ni
5: koe hange koe ko lawe e sione ke ngahi mea ofa pe ngahi taonga o ku lawa ke ngauhi ki he ngahi birthday pe mwe umea pehe o koe hanfo ke ku whakakawa aku o kai ke utui au ku hata ko ka kai me ku perspective o e toko taha tonga pe mo toko taha pasifika ko ki fo ki ko fakau ka o wesite fora wesite e pe of of pe ya ya te ya pe o kai ki ya ku pa pare mo ki ka ko yan pe ku fakau ka na ya pe ta un ahime ata to fo ka tonga pe fa pasifika o bla pe ki ta un nga hia pe fo ki ki ta fa nau tata te fito na wausia nga i maga maile o e ngai tau koe o katoa ngā i ai ho nau tau hange koe tau wata koe o ngā pehe ai o mei koe hulhulu ate u whakau kau e sai ange ke tau ngāhi ha ki tānoa pe a whuahia ki a tāhine rather than a ki pe ngāhi ha a kau tau pe a whuahia ki a tamasi ko uhinga te ke whakaate mai ai e taungahi koloa mo e taungahi ngā au e tu whonua. Kai o te tau hango o ohi mai ai ngahi ake ngā whakawesi te, pia te ria na mori ai e taungahi ngā au e whakatonga. Pe koe taungahi ngā au e whakapasifika.
4: Uia, maria pito e fo i fotu ko ia, pe ko slave i pe i he ngawe o ke whakahoko i he ngahi o wau fuak pare mo e mea o ku ke hanga o fatu ai waka pe ko karia o ke hanga whamatalai but at the same time you spark interest from the young people in the room when you explain the history why this is this way and why it's created this way ai o ku te kau pe ai ngahi koloa o ke ngahi i ha whaunga ne hanga whakaake mai ha ngahi tala noa o mō interest mō hono tala koni ho tau historia, eh?
5: Ko koia hangia pe koi koi tau koi tau talanoa ki he paka koi ko ki tau tolu koi ka kai fai folau koi ka navigators ki tau tolu pe na tau navigate ai the whole moana nui a kiwa pe pe ka pau e kai ki hawaka e kai ki tau lafa ki tau navigate ai moana pe koi kau ia i he ngai ngai koloa maho inga nei lava ki tau whakawheho ko take ki tau tolu e tau whepasi aki ki me he tuku i motu ke tuku i motu e tau mea oa upe ki he tau tuku wholau mai ki he whonua gonu ko Aotearoa pa moe o mea pe koe wia e ngahi components ke he keheo e waka ke kamat ke te ilo pe mea iai e ka pau e tau pe he o pau ke te ilo e wia e mea kui koe katea e o pau ke tau ilo ko pau ke iai ai mea koe ki ato pe ko ia ku ne hanga o whakawheo ko taki o te katea koe, koe katea koe, pe koe katea koe ki e hama koe. Pe upau ke iai hono ngahi la lama, pe ko no ngahi hai, kai lama ke whewhika i waka ko iai kere matua ki a taau koe a oseni. Pe upau ke iai moa te fohi, pe ui ke te lama o alofi a ki a waka koe a te aloaki. Pe koe te poto to ngahi e laa, kai lava ke tau ngawe aki a hivi o he havirima matangi ke ne ave ki tau tolki o tau destination
6: Mari.
5: Pe koe tau feitu o folau ki ai koe ngahi ilo pe he oku hau whakataha pe a moe poto i ngawe o i tufunga ki he vaka moe umea pe he
6: Maria, ampito, pēo ku whawhiawhia mōni o whakatala noa he koe ngahi mea mahu inga ia ke tauako mea i me he kōhiri the way we were in the past ke oa more pe mōria i he tau hangatu ki he kaha o ko wakai pēni ki he ngahi polokalama pe koe ngahi ngāwe i he lorotongani you're doing some work with the Teata 2 South a playground sculpture o kusai tama he koe ngahi ahoni it's not just a the artwork, but you're also out in the community as well, eh?
5: Oh yeah. Koe mea peo ku maaria to whawhitai peke eki, koe ngai whanga maaria ku mau koea. Ulama peo whahoku ato eki ngā ue, pia mi he pare pare ngā ue, whangai whakatapu, pia mi apini, pia ie taimta tau pe, o kuia mo ngai fanga maria ku o mi he council o fai e fanga o aki pe mo kina tor pe ko taha ia o ngai ngawe o ku ma o pe me council ai ko ki i pa ka pe ko ki i mala e ba inga ni ai fa nau o ku i tu i te other to self pe ne ma fa maria ke fai hanga awe whinga au aki mo ki nao tōru, pia koe ngā ue ki ai ko no ngāi ngāi sculptures ki e ngāi pou. Pia koe ngāi pou ko ia o ku ui e he i leo whaka Māori, koe whakatau pou, pia koe no ui ngā peona koe kaka. Koe ui ke kaka ai whānau, ai o ku asi pē i e ngāi fūpou ko ni, o ku e ngāi tongi i ai, ka pau te ke whainga Māori e sioni, ka pau ne ke mao e ki atana ku hanga o
6: awe
5: atu, pe ke hanga o hake pē ke sio kia e matanga. Ka koe whanga ki i tongi ko ia, o ku piki ai e whanga ki nima, pe a moe kauwa e kaule ka, hu whanga whatapu, o nau kaka ai ki olunga, o ku... Ia ye ki whangi i kongai o to liu me o lungo na o alo place ia ye whanga ki i matalai a kau pe ko ha whangi i wa kau lortonga i na wa inga ko ia i he whanga i he ngai fupou koe ni ai o ku pou fupou whaka katoa e fitu
6: wow.
5: Pe a koe whangi i pou i ki ai e tolu pe a pou la lahi e wha pe a koe ngai pou la lahi e wha ko ia o ku tā e ngā sculptures e whā ko ni o whokotuku i o lunga i a nātolo. O ku inspire ai ngā ue ko ni pe me he matariki.
6: Māri.
5: Pe a moe cabbage tree, pe koe tī kouka, pe koe si. O ku tau ilo whakatonga koe si.
6: Kuia.
5: Cabbage tree, ai kau Māori. Pe a o ku iai nau whelawe i pe a moe taimi koe o matariki. Pe a ku inspire pe me ai ngā ue ko ni.
6: Tō ato pito, I he taimta tau to e moe ngāwe I he apiako koe ni Mount Roskill Intermediate School, oku ngāwe a Kenia, oku e ia Vaitafe, nai, a water feature?
5: Iyo, koe ngāwe e ua o whahoko I Mount Roskill Intermediate, pe aku iai pe moe ngāwe e taha o te whahoko pe I e Mount Roskill Primary.
6: Oh, I see. Whate
5: ose o ngō e primary pe moe intermediate.
6: Oh, yeah.
5: O whahoko ai ngā ngāwe koe ni. Koe Mount Roskill Intermediate o kia e ngō ngāwe na lahi e ua. Na nau tā e nau ulu akau ki lalo pe na iai e fu akau tō tara na e kau
6: I e
5: tā koe ni. Pe ane nau approach le wāo ke whahauko e ngāwe koe ni. Mā tūnga me ki ngāwe na ku whai ki mua koe ki tunga I akau na ku alato sio ai I apiako. Pe au popin pe au ia o tā e ongo fonu e ua pe me tunga I akau. Pe me ia I rewa ne nau approach le wāo ki e ngāwe koe ni. Pe au sio ki e... I e fu konga kau koe ni ne tā me tō tara pe au tara ni te mau plama ke tātongtong me iai ha water feature inspired sculpture.
6: Aia
5: pia koe ngahi marine creatures kehe e whaka asi mai pia me he tātongitongi ko ia.
6: Tō ato, pia koe whonu e ni e?
5: Ia koe ongo whonu ia na e koe ngā ue ki mua, ai ongo whonu koe na. Pea mehe ki tunga I akau kehe ia nei na nau tā ia I pe na popin pe o whai ia ki ngāwe ko ia. Ngāwe ofa pe. Pea toki mā koe nei ki ngāwe koe. Koe whika ua ki ngāwe koe pea moe Marosco Intermediate koe nau whare, pe koe whare whā Pasifika. Ai au ku, na o si tu upe, ai ki I alanga whare motua I ai, pe a langa whakawesite pe ia, pe whakapahalani. Ka gunau whi ma'u ke rebuild, pe te reconstructed ki whare koe ni ke whare wha Pasifika o kawai mono la lava pe moe u ere meniti pe he o I tau whare whakatonga pe koe whare wha Pasifika.
6: O kou wha fofa? Koe, katak, hoko atko?
5: Koe ngāwe lewa pe a mo Mount Roskill Primary, aia ko o si aia nao kautufunga ki nao tōko nao māu ke langa mo e nao whare whaka Pasifika.
6: Wow, tō atu e. Sae koe nao man, sae koe nao awhi o mai ai langa ko he taimi ko e, ai whare tō ngā pe koe whare Samoa o whotu he nao api ako.
5: Pe koe ngahi pou, pe koe ngahi langa pou o e whare ko ia, O kunau te whai aia e whetu taki mai ke whai hono tātongi tongi I mō teu teu ki. Ai u pou o e whare ko ia. Ai koe ngā ngā ue ia o ku te waki mai, pea bi ma rosko ma keheanga me he ngā ue koe ni me te ata tu self.
6: Wow. So impressed with our schools. I he nau hanga koe ni not only art, but also to bring in the environment. We're surrounded by, nature. I hono. I mean, they could have just chopped that down and let it, clear out and whatnot. Ka ko fia fia I hono ke acknowledge pe the whenua that we're in at the moment. Very excited I he ki whanga maere koe ni ke tau toe polo kalamai. Toko ua pe ko whamalo at hono si I tala ho taua. Tu whakaholo I he ngāwe kotoa au ke whakahoko. And what a blessing. Wai nei ha whaunga ka bawahani ihi te nau whie ma'u haki I tātongi tongi peko haki I artifact. How can they get in touch ka taki pe?
5: Maloa pito, Sion. Mahalo koe whaunga angamahen pe a whaingon fuange I he taimini. Koe ngāwe aki pe a whetu taki holo I Facebook he. Pe koe social media he. Pe koe hingoa pēni o ku ngāwe aki koe I ai. Pe koe whare tufunga. A koe pēnsi koe whare tufunga. Koe ongo pēsia o ku whai ai ai whakaunga tā maki I social media. Whikau aki pe a moe ngāwe.
6: Ko i ai hou eki pia mo e kakai whanua ka pa wai ha polo kalama pe ko ha fuak pare pe ko ha oua oua a maka maire ko e toko taha indio ku wa iloa i he malae ko ia pe fua fie fia ku heni i Aotearoa pe ko lolo tonga ngawe i he ngahi a apiako pe mo i tau community ko fua maloa tu ke te ko e toko ua langi o uiha i sleli la tu tangulu malo mo e si tuku taimi ke tau ngawe ai i he hoani o falahi atu mo i lotu
5: Malo au pito sione, tala munu watu ke to inga ngai proklama o yahoi, o fatu.
6: O fala hea tu en ngā mihi, malo au pito. Hau e ki pia mo e kakai whunua, tau hoko atu ai pe ki he kauhiva hono hoko, kauhiva e nia mehi hifo, mehi he fue kawha.

Seuke, ko e Nightingalea o e otu motuanga o fa, pe mue fo i fasko, wi loa ko e tala o pako, fala o nehe. Tō tō atu mōni a ngahi a tala noa pe mue ngahi re o koia, o ku keia alaha pe i he ngalu ea. Io ko e pia mento ngā fukeni, ko ho o kau mea ofi, tau a ngai whakataha, on air as well as online. Tō e pea miniti si, pea whamāpo opo e polo karama koe ni ai hoani, ko whamālo atu kei mautolu, he toko ni mai mu kau mai mei apina. Ka tau ki i wakai mo he ki a pote mani kau fusi, ka kala ni o tonga.

0: Malo la mare au ki pe malo le reto ngo tope. Ko fri po motula lo pe mo ta wo ngo a ho pure lu lu ko ni ho fulma no septema wa fe wa no. O ku fiema o he pure anga nusilai ke fetongi ai proklama ko ko ia gui ko NCEA. Ai o CV aki ai fana wa ko inusilani. Ko na foto do ke fetongi aki a proklama fo o. Ko e certificate ma e ia 11 po ia ta u hon fulmata ha o kamata i he wafe wa walu pe ia e certificate of education ka kina utol ko e i he ta u tahawa i he wafe ua hiva pe ia certificate ma olunga reva me i he ako i he ta u taha tolu po ia 13 kamata he wafe tolu noa ko e fotutu u ke ako ai whanau ai resoni e nima pe a ke pasi i he tolu pe lahiange ka kohono pango na e poupou pe ai wahe whaia e taha o ki nau tolu koe na nautari mai pe oku alu ai pure a ngāia i a hala o kuto tonu pe ikai. I hono wha eke eke o en Perlini Savas ki e ngahi liliu ko eni na ne pehe o une whaamu pe e kaule rei ai liliu ko eni ki he whanau ako. Me i he kulupu ai kau whaiako lautohi na nau pehe e toko lahi ai whengangana i me he sivi ko eni i he proklamo ko eni ku fotutu he pure anga ke fetongi aki a NCEA. I kai ko ia peka ulahi foki mo ngai whakamore ia e fua e he ngahi apia ko. Ko e whakafufua e au ki he nima walu miliona a e whakamore ki he kauwhai ako mo e ngahi liriu ko e ke whakahoko. Na e mea Palestinia o PPTA o nepehe kuone o sisi o loto atu pe ia ki he tokolahi e tō he siwi ko uhi ko fu liriu ko e ni. Ku o wesia a ekonomika ko ia o e whonua tupueni me he feto aki ko ia a totongi o e lolo pe a mo e tau ko ia u hoko i he hahake loto loto. Na e pehe e he pare mia o nusila ni Christopher Luxon e asieni e statistika ko anusila kwa manaki ke tuku atu e ahatu apure lulu ko eni. Oku pehe e he polokalama fare i whakapaanga ki he ngahi whaamiri ko ia i porirua ko hoko ai fusi mo omo mo e nounou whakapaanga ia he ngahi ahoni ke ne oatua e ngahi whaamiri ia ke toi whaingata a ia ange pa ikua ia e ni ihia o toho a e nau kiwi seiva. Oku ia e ngahi whaamiri ia oku mo uipe i he paanga e ua ngeau ni mataha he wike osi ko ia hano to'o ai totong fare. Na pe a taha ia kau fare i whakapatseti ko ia ki e whonua ko Christian Taufara o ku whaingata ia ai ngahi whamiri pe a koe mea ia o ku nau whainga ai ke toho a e nau ngahi kiwi seiva. Ko e wike rea whakamauri fukieni pe a koe taha eni o ngahi pōpoaki koe o ku whainga ke whaia ia ki a hano rea aki. O ku kau a hono whakaloto lahi koe o ki nau tolu ku o si ilo ki he rea, ke nau toko ni mai ka ki nau tolu koe o ki iako ako ke toe saiange mo ahi ahi i ai a e nau rea whakamauri. E whakaawa i Christchurch he weekend, a e waa whakatotolo whakawhaito o a University o Tago. O ku ieni ko i Waiora Center ma e whanau ako, pia mo e kau whai ako ki whakatotolo whakawhaito o. E hanga e senta ko e ni ea o whakatahatahai a e kau whai ako pia mo e kau wako ko ia o Tago ki e malumalu a ia e ia e whanau ako mo e kau whai ako e toko tahafe ni mangi au i Christchurch i he wharepe e taha. E kau e fokpe mo e kau wako koe o ku whakakato ho nau matai tohi whakawhaito o i he tawhaaki i whakakirinikare me i he tau whakaosi koe o e fisi o kau atkiai pe mo e kau neesi pe pe he foki mo e kau wako koe e ngahi mala e whakatotolo whakawhaito o ke he. O ku whakawhehu ia e ha ofe fine ai whaunga ngā ue ai whare mahaki koe ia i Christchurch. Ko e whifine e nia na e tāmatei a ene fine eiki e ha taha ia kau maha ki pe a kua puria whakafoki whaa i pea toko taha ia ko eni me e whare maha ki whakata mai na e tui i a Laisa Wanga Tunidau o Zachary e Zachary Mohamed Hussein ofi pe eni ki he api nofo anga i Shockburn i sune wafe ua ua. Na e whakahu plisone e pia Husseinia e a tau e taha tolu i kaike parole, pia nofo pōpula ke a tau e ono, ki he kai haa tangata whakamalohi, tui here, mo ngahi ulunganga ke he kehe, ki he kaike he kehe o Christchurch, i maasi o wafe taha wa. Na e ihe whakamau a ngā foki, ahono ofe fine ko Donti Tunitau. Ko e mea keke ako, me ihe whakatamaki koini na e hoko i Vanuatu. O pehe o ofisa whamatala ea me i Vanuatu. O kuhanga e he mea koe na e hoko. O whamalohi i mai. Ai fie mao ko ia ke toi tokanga ange. Ke ngai whatokanga matangi koe o kutuku mai. Koe tare kita o e Koe tare kita o e whamatala ea koe a Vanuatu. A levu anteforo. Mene pehe o kumaho inga eni. He o kuikai koe ke tau a ilo koe a mea. E lawa ke hoko, a ke wakai ai a ki nga utolu koe o ku nga whifulau aki. O ku kau mai fōki pe mato koni pare mia o tonga ki he tālanga o ku hoko i he whamatala ea. Nane pehe, o ku mahu inga ki whakatoka ngai he tonga kotoa pe, o ku ikai kuha kolo ia e fusi isi ke whakatoka ngai a he whamatala ea. Koe mea eni a e tokoni pare mia he whakaawa koe ia a whakataha e kōsiri o e pasifiki ki whamatala ea. Nane pe foko o kikai ko ha community ia e fu si si. Pe fu mama o ko mea umahu inga ia ke whakatoa ngai a e whakamatala ia. Whaka o si pe na e whakapa ulu e he tangata fuhu ha amoa ko ia ko Jay Opetaya a Noel Mikaelen i he na whetaulaki i Amerika e whasinga wiki ku o si. O ku hoko e ikuna ia ko ini ke hau hau ai pe a e reko oti fuhu ia a Opetaya. Kawatu ki ai moha knock outi e uafa. Koe ngā tanga ia ngonga wharatofunua ku tā tāna ki mai mo ki motoro he aho ia koe ni kata hoko atai pē ki Christchurch pē am ua Wellingtoni ki he tau ngonga ngonga whakatonga.
1: O tae tūna ala tūni nukuafe ma taunga he ngonga me kolomua Wellingtoni ki he aho ni malo tae.
2: Malo mai lau mali aho e ki pē amu lele a e tonga koto ope mo mea mai ki he tau ko ua ngonga koe ia i he fiafi pule lulu koe ni. Ulo ki kua while a ngota mai ki tonga me i Wellingtoni ki he timi koe ia New Zealand Secondary School team. Kua hopo ha ke ha ngota mai ki tonga i Wellingtoni o whiri ki he New Zealand Secondary School team. Aia koe whili koe ni o Julius Toimata pe amo Laifone e Kamoto. Ke kau atu ki he toko whā kua while atu me he wāhenga Wellingtoni ni ke kau atu ki he timi koe ni. Koe whili koe ni ai toko whā koe ni hili ha tau e tolu hoko hoko ai kai ke whili atu ha taha pea me he wāhenga Wellingtoni. Ai a e kau atu ai toko whā koe ni ki he ngahi wā inga pea mo e ngahi apiako Australia, mo e ngahi timi under 18 Australia, Fifi Tonga mo Hamoa, ai e whakahoko atuia ki Hamiltoni. E whakahoko ia he wike e ua o kamata i he tūsite o e wike kaha o. Ko Julius Toimata, ko e mokopuna ia o apitanga pe a Mosione Palu na iloa ko Loto Aniu, ko Pekia, ka na ilo i peitonga ko Sion Skiri, ko e kolomotua mo tungua, ko e ngomatu a ko James pe a mo Sinina Palu. Ko e tuunga ko ia Julius Toimata, ko e loose head prop, pe a ko Laifone Kamoto, ko e mokopuna ia tapaita pe a mo Christmas Kamoto a hau pe a mo kolomotua. Koe tūnga ko ia o kwa inga ia Laifone, koe blind side flenga. Koe hopa kene e ongo whetū koe ni o kwa fiefia ke historia ko ia wahenga o Wellingtoni. Koe ongo whanau tama mo oni eni a Wellingtoni. Na hiki whanua mai e na ongo kui ki Wellingtoni ni pea moe poupoulahi ki he wa inga pea moe ako a e whanau. Ne ongo ko pekia a e na ongo kui. Kui tangata se on eskivi palu, loto aniu, pea mo Christmas i Kamoto, ka kuolava mea e ongo mokopunani i he malae o Akapulu, pea kulaukawa iho mauka inga Wellingtoni i he levolo koine va inga Akapulu. Na imagino pea e ngahi tau na e fili atoa e ngahi tuuki mua mea Wellingtoni, pea na e kawat kia e tuunga, ki he tuunga ko ia ki he All Blacks, aia na kawa toa ia siale la waki aso asafo aumua Losi Filippo, Alex Fido, Thomas and Peter Umanga Jensen. Ka kehe o ku whafofonga to e ka ingatonga. O we ingatoni e tala monuga Julius Toimata pa pefo ki Kalaifone Kamoto ki amanaki atu ki he teuteu teu ko ia e kemi. Pea pehe ki te wāki e wa inga i he wike kaha o. Whatawang ke otua ke ne malu i pea mo taki ki moua i he whatongia kua ui ki ai ki moua. Ka ke wamanak pifo ke whahoko e siri whale alea anu silani i he aho fitu ko ia o nove ma ta inihi wā ki he fitu e siasi. ko fa mana pe ko tau kainga ke mana tu ke tau lesita ka ke tau fili i he aho fitu ko ia o nove ma ka ko me mau inga ke tau ilo ko hai pe pe ko hai pati o ku tokon lahi mai ke tau kainga pasiki ka ia ko kamata ke tuku mai he ngahi pati politika le ngahi palomes a kapau e fili ki nau tau ki fale alea he ta oni te nau fahoko e nau ngahi palomesi Ko ina fa hai he taki ko ia New Zealand First, Right Honourable Winston Peters, te ne fa ki e tala ofa ki e kakai pasiki o ku nau owa i New Zealand ni. Ko e tala ofa ko e ni o ku maa e kakai pasiki pe o ku nau owa ko ia pe nau nofta e whakalao i New Zealand ni. E ikai ke kawa e hangahi matakari o e whanua kehe. Ko e ne whakamu ke whakailonga i makehe ai va faranga o va ofi anu sila pe mo ngai fonu ko ia o e pasiki ko tala ofa eni e fa ke e fa ia mari e ai a hota o kai nga tonga o ko tonga no fota e faranga o in sila ni ko ta o e ua e tu kuma ia e ke fa ia nga ue ke fa tato e ngai de ma o faka pe pa mahino pe pe ko right honorable Winston Peters na netali ai tohitangi ko ia ka kai pasiki na etaki ato e tangata ha mo ko asa anae ko kole ke foa ke visa mahina tolu ke kai pasiki e na tu uta ki he fon wan kai ke ko to tang ko ya o lotonga i fale alea i he tainini kai ke ho fa fo fua ki he kakai e toko ua mano si bang e va noa o una lotonga no fo ta fa lao i nu silani ai a una pehe ko toko ua se ni mangeo hi de hiba kakai tonga wa se ni mange au fit fit ka se aina pe a wa se wa nge au ta tolu ai ka amelika ka ke a o ku ma u inga pi to ku ha ta ka inga to ha ke ta le sita i he a ho ki mo ai a wa ni ma ko ia o ka to pa ta u fili ke ta u ka ma u inga pi te ta u ka u he fili ma u inga ke fili ke ka i ko ia pe ko pa ti o ke fa amo ke na hoko o pule anga ka to ma ho inga nge pe ko hai ka kai pe ma pali e to ko ni la ki ta vai vai pe au ta fi ma o pe mo ta nga fi ma o vivi vi ho nge ko a ma ma fa nge ko lo no fo anga ma me to ko ni a ko pe pe fo ki ke ma nga o e ko ia a ta fa na Na te fo ki ki he mea whaka immigration i pakotui o fo mahu inga au pito en. Ko inga ta ngai ngahi o ngongo ala maa te isi a finipia mea te au ta e tuna ona tuinu kua afe.
1: Ko se are pasa fai totonu mo tau ngahi o ngongo me kolongo e kakala, kurai tietzi ki he ahoni, malo se are.
3: Malo au pito ai mao fai nga maarie, pea o ku whakahoko tai pe ofa ke te ki mou tōko toa pe, ai au ku mou mea mai ki he ngahi o ngongo koi au kau atu ai ai ngō kolongo e kakala pea mei he motu saute. Pea ku tatau pa moe hā ai ti mā mā whana mai ai ngahi ahon, mau kamata aki pē ai ono ane uku, ko tai mini lo tonga ni o taha tolu, ka kua ai ai amanaki ki he taha walu. Ko e lau foke ai wha matala koi a o e ea, e toi e uha, pe toi mu mok ka ge. Te tau tau mai ia, tau tatau pa moe hā, ai whaafu ofa mā whana ko ia i he taimini. At mua e ki whanau non kon te ka inga tonga kotoa pē o e kolongou e kakala. Mo whato ngā iangi ko e, e talanoa i he whiri whare area ua se ua anō. Ko hono whaingata a patola i o tau kakai kai ki kau he whiri i he kua whiri eni. Pea ko e mea whakawhiawhia eni ko e tau kau atu ko e ki ai. E whakahoko nia i he whiawhi whalaite o no ki he iwa atau noa i he community center ko ia o ku iloa ko hei hei i Hornby. Pea whanatau ke whamatala o mai ula ki pē o ku iai ai ki whaka nei fua, coffee tea pe pe foki pe moe whakae fiafi whakatonga. Aia, whakapapau i kūke osilesi sita, pe e kai ngā tai, ko ho tuhunga koia o au ki rorotonga ni. Whakamaino i o kui ai ho whire ua, whiri ki he whaahi, pe ko whiri ki he tōtanga koia kune whawhunga i koe. Pe a i kai ngā tai, ka mata ahu wano o katopa, ka mata ai a e te whiri. ke taria ke au ke a fitu koni ko a fitu no ve matonaki pe a motor ko ke fai ai atu a family ka inga mahendi ko to pe ke mo ka wa tu ti ai ko e fo fanga aki nga yongongo koni ko mari wa to fe la ve pe mo nga kakala ko matala i koloni ka kuia i a fa tokanga mai e ko i kulahi ono kai a asi o ngahi matalai a kau. Ko ngahi matalai a kau koen. Ai ne totongi i he kaunofo koia i he koloni ke tō e he kosilio. Ko me pango ia i he wike ko si wike ua koen i ko e ngai feitune whafofa o skailoa kotoa ia i ne au koia ke pongpongi. O kumahino mai o kuia ia kau kai haa. Ko mea pe o ku whamanatu mai ke mūkātaki, ko nōhinga pe ke whāfu ofa ke inasi ai e tō taha kotoa pe, o te tau pe a sola mui vūlangi mai tihe koloni. Ko taha mea foki ko lava mao he ngāhi atakoia he ngāhi ahoni, o kore ai e ongo mātu aia, aia kuna ngāwe ake ngāhi me tokoni koini ki he lākāpe koe lue, Me mao watu ki na waia, na hanga pake. Pe pongpong koe ta ha, na hanga na whakatau. Ne ongo koe mao anga mo uye nia e ngo mātua koe. Ka hono whalea ta ha, ua, ura ki kai haa, ua, e na e uhinga ma ia, ke whakafu ofa ke o atu kotoa peo wakai. Ko hange koe ia, koe koro o ngo ue kakala. Koe ia ku whamanaku teria koe ia. A ki tau tōru tonga ku manako i e ngāhi ngōwe koe ni. Tau pi ai, ai ki ngāhi kaumea ia. O nau whai tā i ki nau tōru mahalo pe koe taha. O ngāhi whetu upe koe ngāhi laa. O ku ne wakai hifo. Ko hi, koe ngāhi mea ia nai totonu ke tau inasi hono kotoa ai. Ko tā whake ha mea whua fia i e koloni ko hono. Ko ufi pe koe api ako whakawhai to o fo o. Pe a... O kukai ke sola e nia, ka koe lava e ni, puu fare lahi taha au pito au pito, aia funga waka e valo. Pea koe waa e nia o e universiti koia o Otako, kua whakahoko e he ni. Tō lai foki ai whanau tonga kua nau, puka aonga e whainga maari o mai o ako. Koe ni, o ku lava pe ia, i he kolo o ngou e kakala. Whatatau koia ki he, whakamatawa kua mao mai. O kai ke ngata pē a ene kamatawa tu hange koe ka wako mei fisi a pē fōki ki he Pasifiki ko whenga maari e nia ka kinau tōru. Pea kua o whakahingoa o e whare ko e Waiora aia ko e vai o kuola le rei. Aia mai no mai whakafiafia e kai ke tae ola le rei a e ngai mea katoa koe ni. Kai ke umao fokiheni ka kuia ia amanaki a e whakahoko a e fiafi a e taranoa ko hui ne toki foki ato api ako koia a whana wako pe a mei apfo ou hiri a na ungahi wa inga i e koloni. Ka koutuku ke taha e toko taha a ia na e mamata tonu, si o tonu, ka o atu kotoa o tonga na uheni e toki whai a ono whakai ke ke ona ia anai angi. Kai ke? Ane pō, ne iaia toko taha kufayako i he university, o tui ne ulawe tu ki mua, aia ko John Vea. Ko toko taha anfoki, ko e ne ura kufayako ia i Aokalani, i he AEUT, pea hoko mai ki heno fayako e tafaaki ko ia o e Macmillan Brown, pea ikai ngatai pe foki he AT. Ko ane pō, ko e ne kawe inga, ko e hono folaua, pe koe whai fōlau i he whaunga oe i lō. Pe koe whehu i kohai ia tene whakamatala i ae i lō. Pe a okotui te toki he mao a ngahi whamatala ange a mui pa teo ngāo e aki. Pe kai ngata ai te kore pe ke a seone te o mai. Pe kotui o mao inga au pito a pito ke tau i lō ki ai ke tau te whito ke mea koe ni koe i lō. Pe kai ngata ai ko hae ea tene hanga o whakamatalai a ilo. Ia ngongo pe ea gulawa ke mao atu i he ahoni, ka e malo au pito ho mou mea mai, ka mou me a
0: tangata e te au whaiki tō mamaka e tō mua e whanki tata lai whare ia koe ni ke teki motolo ko ia kumanako ki he wholau waka mo e ewa ki tahi ke teki motolo kumanako ke ewa waka au gai e nihi ke whangota au gai e nihi koe kau ngā wholau pe kau whanki tata lai whare me he Coast Guard New Zealand kau gai ha mō palani wholau ki tahi mo e whamiri pe kokoe mo kau ngā tangata pe kokoe pe ia heu ke manako ke ke alu ki tahi o tau mata ki mua pe toho ho waka waka ia nge mua uluaki o kwewe a whamatala ea pe mo tahi whapapau i o giai ha life jacket i ho waka kia te koe pe moe pāsese kotoa pe o i waka pe ke tala mua moe feitu koe te mou alu ki ai taimi te mou mawahe ai taimi te mou foki mai ai koe Coast Guard New Zealand o ku fie fia ke tokoni ki he ngai whaamiri koe kuo ki tahi pe o giai pe moe nau ngai whahino hino ke tokoni atu ke malu a ho mou wholau o giai e polokala maako ki he wholau waka o giai e ngahi nau nau e au ngā tū ki he wholau. Pea uke ai mo e nau se e vesi tokoni, o ka pau e fie mau e a hoko hawhakatama. Ko e nau tau mua au, whai ngofua, ko e tokoni ki he tokotaha kotoa pe, ke hoko a tahi, ko ha au sia e manatu merie mo manatu fie fie ki ai. Ke ngahi tokoni i ho ewe ewa i tahi mo o matafunua au whai, fefe a ngahi kōsi ako koia ai Coast Guard i na au ngā tū. Wakai ki he na website i coastguard.nz, mea teki nau tolu kotoa pe me he Coast Guard, o nau whaka malo atu, i ho mou tauhi a tahi ke malu ke ho mou ngahi whamiri pe a moe community.
4: O ku malawa ke UEC ai community i e wa inga whakatupu pa anga. Ka pau ku ke ho haa whikau aki mo koe pe ko hataha kehe koe uhi koe gambling pe o ku ke whakatoka nga i o ku liliu hono ulunga nga mehe anga mahe ni pe o ku asia i hanga hi whaka ilonga o hataha o ku whakafufu e ngā we aki oi pa anga pe kore pa anga pe talanoa maupe ki e wa inga whakatupu pa anga pe tā misi ni. Koe whaunga lele i taha ke whakahoko ai hatokoni kia ni ihi peheni, ko hono tala noa i oi mea oku hoko. I he taimi ok tala noa i ai ai palopale mani, ko hotokoni ia ki ho kao ngā mea pe family, ke nau maue tokoni oku totonu ke whakahoko kia teki nau tolu. E malawa e Pacific Gambling, o tokoni atu whakafou i he telefoni, pe koha tala noa fesi o faki, ok whakahoko e ni ihe whaunga whakapolo fesinale, e he kao ngā aue whakapolo fesinale, pea te nau malu iha ngāhi whakamatala whikau aki mō koe, pea moe pōtala noa e whakahoko, pea okuta e totongi foki. Ko ia ka pa oku ke ilo hataha oku fie mao tokoni i he tawha aki koe ni, pe ko koe pe, whetu taki ki gambling helpline, i he noa walunge au ono ni mawha ono ni meni mā, pe ko ho o text ta e totongi ki he walu noa noa ono, pe ko haoku mi tokoni ki he safeguard.org.nz/support.
5: Ose mini te ua fitu me heo no, whainga maare ko ni te tau wakai he ki Australia ki a wani wā havea pia mo e tau ngāhi o ngongo. Wani, malo e tau mao e whiawhini.
6: Malo e tau toi lama ki he whiawhini rinta, pia malo mo e lau maare a hou eiki mo e lelei e tonga kotoa i Aotearoana, ka umaki mo tō lok mea mai ngā luope me ngā e whaitu ke he kehe o e kolope. O kore ke uhufanga e pe ngā e whakatapu ko osu no awhaki, ka tā mo oku ke uwhahoka te ngā o ngongo kwa lama oat me austele e lia i he whiawhini. Ne mea tonu e tahine Princess Pule, Princess Salote Mafle o Pilolevu, Molo Tuita, Kauma Eiki Halaival Moheofo, Molo Peti Alea Motua, Koe Whakafa Langilangi i he Hulo Hula, Whaka ei Eiki, Koe Polo a Fasmoe Afea Tungi, i he Fia Falai Te Kuo Osi. Koe Whakolo Aeni ki he Kainga Fasmoe Afea Tungi i he Fonuani. Ne he Kau Whakataha Fogi Motupo Ahame e Tuita Whaupula, i he Katoanga Fie Fiani. I atona ki, ne nau te me atonu i he katoanga Māori a vaikona kawai fiafi o Elaine Tuinga Mala. Ne i he katoanga Māori i foki mo e palenia malo lo o haamoa, tuila epa sai lele maliele ngaoi, te a ne whakahoko e o wau whakalotu i he falelotu katolika. I loa ko ia koe sangato Maria pe koe St. Mary's Cathedral i he lotokolo o sene. Te a hoko atu e katoanga Māori i he hotele Hyatt Regency i he lotokolo ai te o sene. Ko vaikona ka vai fiafi, koe foha ia o vea ka vai fiafi, pea mo Maria faretau ka vai fiafi, pea koe fifine Mari, mei he whamiri tuinga mala, mei haa moa. Ne lava lele e ma e moa fe kumi ako felotei tahine ko princesi Angelica la tufu i teka hala e valu mata aho i meri poane i he wike kua osi pia ne maafana au pito mo tali tali lele e he kainga tonga meri poane. O ku hoko atu ai pe ai ma e moa ki prispei ni he wikeni pia koe mea tatau ai pe ai maafana mono tali tali lele e tahine princesi e he kainga koia i prispei ni. O ku ha mai me ongo wahe fonua koe ni, ai se taki ni ma koe ia, ai ngahi siasi, moi ngahi kulupu, petu kehe foke ngahi kolo kehe kehe koe ia i tonga o kuna ue fonua ni. E kamata lewa ma imoa i sene lahi i ui kaha u, pia toku whaka osi kehe kolomu a kentela. Ne lava lelei foke whakataha ai tala whikau lahi a tonga ki Australia ke tistu i halangingie i he wike kua osi. Ko ngai whakataha eni o whakahoko, ne whakahoko ko ia i wike ni. Nene tali tali lelei foke lo ti sila whakataha toko ni, mo e sekeritari ko ia ke ngai ngau i whakatipno mietiki a ene a fio William Malolo. Ne take William Malolo e kau ngau i whakatipno mietiki e fonuani, i ha whakataha mo e apiako whakatotolo o whakafaito o ko ia ko e Garveni, pe ko e Garven Institute of Medical Research. O whakatefito eni, i ha elea e ena a fio, i tau ko o si, pe amoe ngahi tau mo a koia o e kau me aofi. Ne kau i he whatahane tala whi kaulahi, ke tisu i halangingie, pe he ki he tokon tala whi kaulahi, Grace Motua Puaka, kai o maai konsela seneare whakalangilangi, Louise Waterhouse. Whakatau mo a fo ke whi kum whakawhaito o koia e ka aveni, ki he ngahi me a kune uesia e mo uilelei e kakai, pe amoe kau atu e ka ingatonga, ki he whi kumi koeni, o whakafou, i he ofisi tala whi kaulahi. Pea, lorotonga koe e kentela e lot sila whataha toko ni, pea moe sekretari ke ngahe ngā hau e whatiplometi ki a ene a fio, William Malolo, ne kau whataha moe tala whi kaulahi, pe he foki e tokon tala whi kaulahi, moe kau whafofonga me i he pureanga Australia, me i he put ngau e ki muri, mo whi whakatau aki, a piako whakatiplometi ki, pea moe sea o e klub whakatau, kau mea koia ai whalelea o Australia mo tonga. Ko nau ngahi i hoa ngā ue pe foki, te ane nau vahe vahe ai ngahi whakamatala mo e tala no alelei ke toi vā ofi mo whakapapau i oktolonga mo mālohi ai ngahi vā i he ongo whonua. Pea ne taitai lelei foki ai tala whikaulahi, e he ambastoa koia Indonesia mo nohoa, whataha mo e tokon tala whikaulahi ke apra ambastoa, pia pehe foki ke he tala whikaulahi o Malaysia. Ko e whataha whatiplo me tiki whikau aki mo e vā whingau e aki, ke wakae i hanga he whainga maarie, whikatau aki, pehe ki he koloa whakanatula, ngā we, pia mo e ako. O ku amanat fok ke whakahoko i hula hula whakai eiki, koe polo eni ai ka waka tutuku ai ako maalunga tonga, ai e whakahoko ia i he whalaite ui kaha u wanima o septema, ki he whale whai anga katoanga, koe Sapphire, beko Sapphire Function Center, i o peni i he hifoloto loto ko i asene, pia kwhaka whai at ki ai e taha kotoa ki mō mea mai ki ai, pa anga te au ki he tikite. I ka inga tai ka ku amanak foki ke katoa ngai e Lady Maria a sopesio se lui, ai au si e tau tolu mofulu, ene ngawe ko ia ko e whi au i talavou Miss Lady Maria. E whakahoko e ni he mahina kaha u, po whalai te ua tolu ko ia o katopa, ai a e lava mai ki ai e Miss Heilala wafe maa waono, koe tau Miss Heilala loloto ngā ia, si ilia si toafa matelau, aia nene whakafofo ngā e Miss Lady Maria. O ku whamafana fo koe mahino e kau mai mo e ni he kau fine mui ko ia, nena o whakafofo ngā e Miss Lady Maria, i he tau ko ia tolongo fulu ko hiri, o nao lava mai mei muri mo ngā he whafonua kehe ko ia o e fonuani. Koe ulaki Miss Heilala me he fili Miss Lady Maria, ko Fiona Makisi, aia na ne ma we ai fidi Miss Heilala ko ia wafe ma valu tana ne toi ma pe foki pe mo fe au hi Miss Tau Olunga ka kone hoko ko loea i he ahoni i he fonuani. E whakahoko pēni he kalapu te kapulu ko ia beko e Belmore Bowling Club i he tonga hi hifo o sene pe au pāngai te au ki he tikite. koe ongo koe ia he wike ku osi se kau aki mo klap kawatonga koe ia se inga paanga ai ako tutuku business sa ngata so se fo ai ane iloa koe komesi olo ne toi o mai e fika to tonu ki he ofa koe ia fu ofa lahi ne ma u he se inga paangani ai ako e fika to tonu koe paanga e ono mano fa afe fitungeau fa anima ke uto e whakaongo atu ono mano fa afe fitungeau fa anima o ikai koe fa mano ono afe fitungeau fa anima koe whamalo atu ki e kalap fofoanga moe ngai kalap kawatonga ni nau kau mai pefo ke kawako tutuku famiri moe maheni ne hoko mo afa koe tapu aki ki hea kololotonga I he sipoti, ko kamata lelei e tau timi tala. E tau timi net polo fafonua ko ia atonga, I he whinga tau ke kawat ke ip net polo a mamani I he tau kaha u wafe ma wafitu, aki e na wikuna I he tau maarie mo ot mot kuki I he kai ko e valu taha ki he nime nima I he mala e spoti ako ma alunga atonga inuk alofa. Ko e ipu neti polo fokieni a sene, pia ko hono to fua fua whakahoko e ni ha tau firi firi peheni I tonga. Ne me atonu e katoa ngani e tahine ko kuini na naspau u te he foki ki he talwhaka o lahi austereria ki tonga Brett Bentley. Ne whakahoko foki mo e katoa ngā whaki pare ia e kalapo akapulu Canterbury, Bankstown, aia o iloa ko ia ko e Bulldogs, aia ne kawat kia e tangata hiva ko ia ko Oscar Kami, pia ne whakafiefia foki, ko e whakahawa o e katoa ngani, ne whakahoko ia e he ka wifi whakatui a kai ngā tonga ko ia ise ne, aia ne nau kamata ake laka mai e kau tā nā wha, maria au pito, pia toki laka mai e ifi ki loto whare ki he matanga, Ne Maria au pito foki pia ne whakafo ofa mo nau teu teu, koe teu ngā kātoanga, koe teu ngā kiha kātoanga peheni. Suti ko te pulu, moi poutai, tatahi ne hina, mono teki teki pulu. Ne whakaho koe kātoanga ni, I he taulanga vāke o se ne e lotokolo, I he wharewhai anga kātoanga, koe Dalton House, I he wafu Piemont. Koe tua ea, ko mautoi foki o momoko e fonuani. O ku taftonga pe langi I se ne lahi. La a lelei I he tikirifu a mafana e hongofulu aloha ke ai ki he tafitu pe o ku iai foki mo e fatokanga hako hako I he ngahi matatahi. Momoko tahe kolo mo a kentela I he tikiri e noa aloha ke ai ki he tahatolu pe a o a fia whakakonga e langi. Ka ku mafana taha taha wini kolo mo a ia o e vahe fonua toke lau I he tikirie ua tolu, aloha ke ai, ki he tolu nima, pe au la alelei. O ke ai foki mo e whakatokanga mo fia, ai funga fonua, ki he vahe fonua toke lau. Koe mahu inga koe pangataha Australia, fe unga e moe pangataha senite uafanu sila, senite fitutaha Amerika, moe paanga e taha senite ono hiva tonga. Koe ngahi ngongo pia o kola maa watmi Australia, I he fia fini, ko awan waha vea, Maloho mō mea mai, ka mō mea.
5: Whakamalo lahi atke te koe waniwa, a e whakahauko e tau ngongo, ka tau tokwhelo ngoaki I he wike kahao. Malo.
6: Malo.
0: Tanga maari koni, ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiri vātu, ke kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau, Orea ki ai, malo.
7: Kau Popo MMT. Koe ui e nike mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pe ako vave hono whakataua e utikite. Me amai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula mo e hina hina. Ta uwhaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, I he Trusts Arena I Henderson. Koe whainga maari e o ku taha pe, pe koe ute pire ko vave hono whakafonu fonu. Oua na ke tō, kai tō tōngi rewa hao sea tau taha, pe koha te pire hao kulupu toko hongo fulu I he

0: wiki, eh? Ke te sio ke, ke ngai ta whako ni, pia ko tok whoka tu whokia ni pa mo timi a apfo ou na hau pe timi a apfo ou na uhau ke motsau te, ki hea ko pe ia a e katolika, e ngai ta whaki pe he di te vita, ka ko ka kuia whaka, kuia whaka laka, koe pe whaka laka tau sio kata tau pe, a hau, mantui a tonga, iai pe whahinga tena uhau koni he tau ta hau no, ihe timi a unioni te nau te fokat pe ka pai te hao e te hao no aliki te nau te hao pe ai o ku ke heia pa mo murini o ku lava ke whakawhai ke ke hei a tamsi unioni ia pe me he tamsi i a aliki e un toki whai a whakatau ia i he taimi koe una oa o hakai ki olunga koe ngai whi au hilalahi pe he te vita e aku tau sio ai koe ko ho o hu koe pe me he riki ke he unioni o kai ka o ku alua pe miliona Ko taimi ako, o ku mea ko, taimi pehe ni, a mea ko ni tonu, te sio ki nusilani. Lotonga mahalo ko ose fe auhiko e hakula. Ko timi e uange au na e kau he fe auhiko ne hakula e te vita. Fafofua, ki ai ki honoteu iko e hakula. Kamata pe me tau tahaono o au ke taha fitu. Ko taha fitu pe au taha walu, ko taha walu pe ke ataha ko ke mawahe. Oho, ko mea eu toko lahi ai whanau tonga ko ia i he whiau hiko ni airi i kipe kon e, ena ala ela e te vita i ase elia. Ko e hui ko hono teu i lele i kone tau whanau hen he hakula. Tana whakata anoa ke toko taha koni kune whakalere ai whiau hiko ni ki a heng heng fustua e te vita. O pehe e hengi, e to iai mo ti mea uange au, e to tana ki mai he tau fo'ou. Kum okto e hori Australia ki nau to e kau mai ki nau to ke fe ahi kone hakula. Mana tu kono teu i whanau koni. Te seo ke tau timi koni, ta tau pe mate matonga. Ko tu punga le rei pe he mo tau whanau koni me hakula te vita. Hono teu i nau to. Aia ko tau fo ou, mahalo e hi ke fe ahi. Pake mantu i koi. O ku hanga he skaia o oange a TV, te lerea nau fe ahui a ki nau tolu e te vita. O ku laka ange ia, i he tua mai a ngahe. Paku totonu foki ke iai hatimi a tonga ke kau mai ki fe ahui te vita. Pe hange koni e lava ke malava ke fai hatau ki tonga. Ko ngahi mea e tau sio ki hai, kaku tau fa malo ta tolu ki fe ahui kone hakula. I tawhako te awhita. Taki i lawe pe ki ai ko uhinga fukta ke lele i unioni. Ko uhinga ko e tau ko ia o tamai ki vai inga hango tau taha ono e mea. E te vita. Ko lawe ko ni ki he tau taha walu taha ono mo taha walu ko taha ono ia. Ai me tonga. Ko tau taha walu ko te tatoki o atu e timi whakaako kwa nusilani whanau tonga o ku nau kau i he timi whakaako kwa nusilani tau taha walu i he ta programa ko he wike kaha u ko uhi ko se auhi ko ia o whakahoko mai ki Hamiltoni i he mahina katu u aia ko New Zealand, Australia, Fiji, Hamoa, Motonga e te vita te tau atu. Ko mea peko mahino i tani mi o kwae toko ua tonga me he timi koni a New Zealand pe a mei ueringa toni o kuna kau i he pui koni ke timi koni school boys a New Zealand. Ko kamata anga fokia tau manga koi ke ngai tawha koni te vita. Kau ke fie akapulu koe halani te ke fōu ai te ke whenga ka pau ke ako, ke kau i he timi koni a New Zealand School Boys a New Zealand, o alu pe he aluhake ke he tau anoa, mantua ko timi koni iku anta 18, a timi whakaako, tau hiki rewa me ai, ai ako ospeho anta 18, ko tahi waa pe ngofua ke tau whakakalapu koe, ngofua ke tau supa, ngofua ke tau he olpereki, Ko e angai atu uko ia a tainimi, a ngahi fe auhi koe i he tainimi, aia ko te ta o atu e ngā hingo ako. Mea pen ko ilo iku ai toko ua tonga pea me ueringa toni e te vita. Pea mo whakamahi noi i he wike ka hau pe koe timi anu silani koe ei moe pi. Koe ei pa moe pi he guai ngahi timi he kangi nau tauna tomo New Zealand School anu silani mahalo te nau wainga na tolu pa moe timi pi e te vita ka toki mahi noi he wike ka hau. Mahalo koe koe tawhakia ku lawe te koe ki he unioni ka ke tuku mai. A fe au i fo'o kona ku whakahoko i tonga he tangi mi te vita malo.
1: Mana ki he tangi kwe hapai masani na lo tomo mahi hoke hua kau apisi. Timu kena hapai, eh?
0: Koi ya.
1: Tomi anu koko, ka ki tau whakawahe ni whakafonu e whakahoko i tonga. Kau ataha koe o novema, ma tae tuna mento ini. Ewa, pavau, hapai, niwa, watapu, la mo fisi. Kwa kite aha taka fisi ata taha pela, kwa hanyo lewa fai fisi e kovi, tena au na tome pa angari fisi, kwa kite aha kere.
0: te vita ko ko me ape ko ma winga ko PHP o hange ko ya ko me ke lave ma ko ke ai ka wa fisi ko tu ya o ka ke hey ilo ka ko hanga tu ya kuya o hange ko me ko na ko ke lave ko ke ai ko ki ko nga bene o mai ya fana a half ka stong half ka fisi na na ka wa fe au hi ko ni a i ta ko si o ka mai na tolpi me hapai Paka paurewa kwa ipe hatimi a fisi, okuna ukau maiki heni, pe aliri wa a fi au hii, kwa fi au hii. Koi uwa ta iyo, ka faha siyo ki ai, moni, au pita mea uke lave koi ki ai, ha a fisi ya, mandu iku o toa a fisi ya, kwa ngatai nimi, notonga fika hiva a fisi ya ima amani, ye faka hoko hoko koi ya agapulu e te evita, eh? Oku, koi
1: ya. Koi ya. Koi ya.
0: Koi ya.
1: Koi ya. Koi ya. Koi ya. Koi
0: Koya.
1: Onogema.
0: Koya.
1: Ko ta sio ke anga anga le le ko ni pa we ta ba ha mo ka ki ka ke ki huma pe ni ki ngo ni sa ba ku na u.
0: Koya.
1: Ka ko tu ki no sai.
0: Koya. Ka ta si ore ba ki ai he ku mo ni apito eta fa ko ni. He ko ni ko ta sio atu ko to ki o se ni a ti mi ko na na alu atu pa mi. Astreria ki tonga me me ko fa na tonga pe a ti mi ko. Na ke ke o se ta u ia. I he, ke tai mi. Ko osi fa hiva kaia ki hefi he fi te vita fu me a pa pere va kai na sa no ta ofi na fa fa ko eh ka ko ko ke ta usi o le va ko ha a nga ho no fa ka lere a fi a wi tonga pe mo nga we a po ate o ku fa ka pa ko a tu nga e he ko timi ko ni i tonga ko na ala ko ki ti me a se ria na ke ke ta ta me muri ko fa na lo ko lo pe te vita eh Que tau si oleva ki ai pe fe fe oleva ai anga nga au e koia ai po ate pe mo anga ai tu ko ka va nga he ko tala te au ko holo la hita ha pe va inga ai tonga ko hinga ko fu fe au ia gula ia ngai tonga pe tau si o ki ai o ka ke toka nga chama ki ia ke spoti ai me ko ta ta te fitu ki tama tanga ta me ko ka va tonga o ko fu o ke he ia mo fisi ko fisi ia una o nga hitimia o mea pego na winu kava pena to o awe ke ako fa ta una ke inu pena to ria ai pu kava pana to kio kiloto de vita iro le ya e te vita ta fa ko ya ka ke ko ya ngai e kusio ko ya e te vita ki he ne tu ko he ta ni mi ko ya me ka foka tu ka te ko i he e he ta ni mi e te vita ah de
1: pa ko la va de programa ke tu ko unioni ta ko man ke li ki ko ko to fo ke fo ta fa ko no mo na ki fo ko
0: eh ko ya
1: Pues imagina pen me fiva me tau fini na tu na tai kare ka tamo koni.
0: Koia.
1: Ke ha tama he matamo koni e usta pe me voria pe ko sa pe ko nai.
0: Koia.
1: Na ulava o kone ke na paino en paino me matamo.
0: Malo e te vita hange pe ko me ku ke lave mai ku imagino foki a ti mi koia a pen rif pa mo e tolo fini o kuna tatari. Ka fetaula ke a uoria i he pe me ti mi koia a Newcastle i he weekendi Pea whetaula ki rewa lusta amo timiko a saka. Ko whē ongo timiko e mālohi ai. E tok whai rewa sem whainolo i he wike kaha u. O kau mai ke rewa ki ai. A timi fika uraki. A pen rifi. Pea mo matui koe koe tolu fini na fika tolu. Na fo e fika ua. A uori ai i he fika tolu e te vita. Eh? Koe uhi ngai. Ai muna. Ko whē mālohi rewa he tau kone a uori amo ni kasolo. Pea mo e tau a lusta pea mo saka. E whai rewa a sem whainolo i he wike. Kahau, pe ko whee rewa ngō timi e mālohi ai, tēnā tau i rewa hau koe o tau ni, ka tau rewa ai ngō timi fo i ki he tolu pa mwe wha, ko uhi ko ngā he fupare pa anga ko ia e te evita, eh? Ka koe anga ia tuu ko ia ai li ki e te evita, koe pe pa mwe ki whee au hi taha, ani koe ai timi koni ai toa, resten koni a haboa pa mwe timi koe a tonga, e te vita ne fo i ai te mi godi a to sa mo ia i tonga ko e mahalo ko kai e te vita ko kai ki ma ulerei pena e fia ka ko ne tu ia ai fia ko ia ai rigi na ma lohia a tonga i he tau godi e te vita ko ne tu ia ko ai rigi ko ia
1: Dai be se tango la ka tonga ko ko ita ha pe ra ko ko malo ko malo.
0: Koia.
1: Koia. Dai be. Tega. Tango 10 minutes po.
0: Koia.
1: Tanga. E na na fo ke ko si na po programa na to ko ko ko ne a pe e a community ata pa.
0: te vita ki mo ape ke ta o ke ta la ko hi ka ta si o ke ta ko na o pleki e te vita pe pe mo pe mo mo spring box pa pe ke ta wa Japan pe mo America e i union ni e te vita ko ko ko ta ko na Japan pe mo mo pe mo America na malo ha Japan a ke kai ko no tolu ki ta fa a America. Pe fta lo ki ko na Spring Box pe amo e ti mi ko ya a ol plegin e malo Spring Box ko fa to lu ki he u aval. Ko e ko ku si o ko ya ki ta ko a ol plegin pe mo Spring Box te vita han e ko ni ku ya ta wai wai anga pa mo ni to ki han a fo nuani o nga u ya ki na si no mama fam na u la la hi. Ko e line outi ko e ko pau pe ki na ka ina to line outi o fi ko hi ko no te ke i pe han e pe ko sklamu te vita ko me ani kapau e lava ka mo ni fo ma ka tunga me ko ni me ka tanga tala la ku holo o peregi o yiki te vita pa mo eh ko te sio ko ki ai ko me fa fa te li sai kapau na ko ke ha wen he taimi ko e valungo fulu hi vango fulu te sio nga fu ka tanga ta ai o peregi eh ne ke ki ha me pe he ia eh ka ko ta ni mi ko ta sio ki ai pa ta fa ma lo be tua ko hi ku ma we afrika fe au hi ko akem fo ite se tolu ki he taha pe anu silani. Ka koe utau whakawahe, ne kake ulungia alu pere giha fo itauai. Ka koe ne tuku kohe taini mi, ko pote fonua ku nau ngā ue aki, a e nau lalahi, tamo e nau mamafa, ki hono a whenga e ko e nau kai. Ka koe mea pe taha, te kai ke lava he spring box, ke to'o ai fo ipopula koe ke alu pere gi, he nai hanga he alu pere gi a taio ni mango fulutupu ki he noa. Ki he noa spring box. Ok, no for spring box. Nau pe he e lava he whaiaka koe ni ke ne rapa im pe te amatei e fo i whaingataa koe ni ok, no for mo nau tolho nau lua toa o mai ki tai nimi. Ka ta hoko atu ki he tala te vita whaka ose ake ta programa ko hi.
1: Mga fuki kaule kon ha kamau timi mato ko sa pani me hangi tim ko ya wiki pe e na sala bla vea ya ka kes pano wiki fuka ukau ko tala na nau tau e ha monte en valta ha ye an autor ki he nime nima pe ko kai mani ko e tau ane asina ko nima tonga ki he popa apa ko ni kini ko no tolo ko kai mani ki ano nima a e tau ko nito mala pe fisi ko kai mani mani ko tim mindi tau hanga ki hanga ngai tu ko e hangi nau paia ya tau tim ko e tala
0: ko malo apito te vita pa mo ne apito ma to ke fa hui ko ni ko hai ko malo ye ni e ka hui ke fa hui ko ni a e ipo ma ma ni i he net polo e te vita ta ku ta fala la pe ke ta ti mi i he ngai ta u ma ri na fai pe me ngai kai la la ko ya e te vita ko si o ku ta fala la pe ke ta ti mi pe a ma ri apito ai vainga koia ai tamaiki e te vita koia ngai e kusio koia a kuia ki vainga kumahino pe te tau alu ki tatolo kau he fea kone ipo mamani i he net polo e te vita ko uhi kau foke atu ka te koe ko e tataimi i te vita ke fausi mai malo
1: Malo puto te vita pako e mako e ose atu pita ngongo pe me matu kata ngongo fai atu me kolo kakala e ko tonga iai te foke atu falai te kaku wae whamalo atu he taimi toku mai te malo foke atu
0: Lio ko whamalo atu evita tue whakawhi ibe mo tolmo mea mai taim da tau pe i he wike pulelulu kaha u ki he tau polkalama TNT Sport i he wike kaha u. Malo ka mo mea.

0: Ok, Filippo, o malo atu ki he PMN, e tatake o mo whahoko hoko, pe a wha malo atu ki he whainga mari o mo tuku mai ka mautoro, ke kawa te programa e pōni, wā o sa eas kupu pe a mo arista tafu, whahoko atu me whafonga atu e siaola, pe a pehefoki ki he Aotearoa Teachers Tongan Association, pero mau fo malo te mau fanga mari ka tau toksi o pe he wiki ka u he time ta tau fitu pm he pmn tonga e pule lulu ka u e fa hoko to pe tau ngai polo kalam malo pito filipo ofa ke te koi pe tala monu at ki polo kalam e po ni malo
1: malo bi do sa si pe be fo ki fo malo ke fa na u mo ma fa flele malo
2: oh thank you everyone
1: ko o sa si ko puia pe mo e to tupu ka e o ato eleva ta unha hitua ki ko ni pe ta hoka ta eleva ki e to na ta pro kalama o ku
3: ta ta idea o fai tu mo mau pe puia ngi mo e ki ka atu mo a ki fano no e ko ni o ku ke fe kumi ki hato ke ta ani fo isa te o kalani o ku ne o atu e ta po tu ta ha ke te ko mo family ka pau ko ia wa kai ngi mo e mau ti mi anga fa ka me a e shine dental ni ma fitu fa great south road manukau pe ku mau la fo ke te o atu ta to tongi e ku ki ave ke wins pe acc e kai ko ia pe ka ku ta to tongi fo ki anga au ko ia ki fa na u ta hau ki ta valu ka ku ia e nga ma ka tu unga Fefe hao sao te iho ofa a ngā hanofo ini whakoula. I e Shine Dental, o ngā ulawa whai kotoa e ngā oe koe ni, aho pē taha. Tuku ke nau hanga o ngā hoi a ho mari mari ke whetapaki, o guia i e ngahi mga tuunga. Whaka eke e nau ngahi whaunga totongi, he ngā ulawa o tāri ai Afterpay, Q-Card, mo Zip. Koi ai, o ange hawhenga maari e ke Shine Dental, ke nau whafoki e mari mari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fit Fa, Great South Road, Manukau, whikauhala aki eni pe moe Burger King. Telefoni, noa hiwa ua fitu fitu o noono whaafa. Pea kumi ka tingnau tolu he Facebook moe Messenger. Shine Dental.
4: Whenga maare koe ni, ke o atua i a ki whanongonongo fo i mea kai koe ni. Na toki tau mai, e mau fo i mea kai mei tonga, koe fo i ufi, koe kau meire, koe kaho kaho, pea moe mahoa. Pea pehe ki he mau fo i talo tonga, koe fo i maniok. Ko ia, fetu utaki mai ki he fika telefoni koe ni, ki he tu asila te ke mau mea i, pea mohono whakai ki i ki. Koe telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, malo.

0: Tau taimi i toi mini te ua ono ki he valu, mala mua ta maa e whewhini, pia koe whawhiloa ki atu, a e tau polo kalama hono hoko, koe society lea whakatonga ai, pia moe polo kalama ki he wikini, whiawhia ko se whitaha o rieni o kuiheni, pia, pia mo seausi i laiu, ta seausi i laiu ki whahatala noa, ta tate whito ki he musika, moe tau lea whakatonga, Ka ki te whaloloa, o ange ia ka se fita koe mea, se fita ki nga ia o wha malala. Se fita, mai e tau mai e whewhini.
1: E whipo mai e tau lava, maro e whai e whatongi a meheni. Ange koe a koe ngai i whakatabue koe seno whai koe e whakao koe whatongi a pōni. Whai whi whi whakang e koe na ke lave ke ai, mai whanga maari e ke whai ha whakawhi mai, a tau tā sāsi laiu, ke tokoni ke whakao koe proklama koe a pōni. Sāsi whoki o ku kau moe ko me mipae society me hange koe ko anga mahe ni ki ai ko e whatonge society ni ko no whinga e whoki ke puke puke pe mo whakatolonga e tau rea ke tupua o tau tau te fito ki he whanua tupuanga ki tonga whoki ka umaha ki tau tolu koni u taka muri pe a i he wiko toa pe u whakahoko e whatonge koni u whamaratu ki he ki e mena pripo i hon o mai whainga maria koni ke mau whi iloa kei, pia mo tau kakai, pia pia mo kina tolu whanongare te o miha tapa kutoa pia mamani, koe mate a ki, ai ka veinga koe ni o ku whae ngā oe ki ai. Ie, ngai kui koni kua mariwa tu whoki, pia tau te tito kei osene tau wike rea whakatonga, pia ngai koe koe wike ni, koe wike whoke ni oe rea a kakai koe o hana tolu whanuani, pia koe tahe mea kumatoa kumaho i ngā pito, hea ngai tau whaifatongi hea whanuani, kono ngā kohono a whakahaunga i a whainga maari o mai ki whakatolonga mo tokoni ki hono puke puke e tau rea i a whonua o si nofo whainga tā i e kakai u hanau tolu a e rea ko ia a rea whakafonua he whonuan a kono i ngā ko e historia pia mo hono mo whonga na e na whakahuai a ngā hi tutu uni whakapure anga ke hekehe o makatū ngai a mōre ko ia e nāu rea. Kaike, ki mua patau toki hoko atu, ko whiwhiwhiwhiwhiwhi atu a e whakawhi ko ia ki a toki tā sāsi lai u sās. Malo e lawa mai ki he programma e whiwhini. Malo mo e whaimu ngā e mei hena. Hange pe koe nāu lawe ki ai ko e wiki whakane rea whaka Māori, pa tonu pe ke whaha whakawhi loa ki whaka Māori ki a ko e. Tēnā ko e sāsi. Ko e whakamu pe ko hiki ke tokoni mai mua i he ki mea si ipe u whaike ai hoha a ko ilo pe u lahe ngai mala e uke i ai ka ko whiri i mai ni a ho tau kei ko ia he mala e oi musika pe ko hiva ke ta sio ki he ke whonga ko ia o kua ko i aki a e reso ni ko ni hi he tata te fito ki he ngai fu a korisi ko ia i tonga tata te fito ki he ngai apiako o kua ko ia i e musika o ka ngata pe i he tau whonga whakatonga a whoki, ka koe o mai koe a o e resoni koe ni i he rea ingirisi. Koe koe tahe unga mea o hake ni e se asi kataki, koe taha whoke mea o mauwhenga ki ai i ke uki e ni tonga, ke lava o a ko i ngahi resoni kotoa i he ingirisi, pe toe lava pe i he taurea. Koe tahe e whonga lava i ke whakamohurea e tau rea whoke koe vai vai anga ia kai kai ngā tai whoke ka kono vahe vahe atu e ngai ilo koe o ku mau me ngai sirulai se ngai whonua ke ki he toe ngai kakai whonua koe ke tau inasi ai ko ilo pe ko Filipona e kai ke tokanga ki he taimi koe nei whai ai a koe musika i honau taimi a Pena kai fuke a ko e musika ho mau api a ko se as na ta piano pe mo to parang na alonge ka mau hiva fai fai ta ki ki ai ka ko ilo ki ai na ke hifi fuke i sa si i he kristonga pe ko la vei pena ke mahalo na ke ko aneti uluaki pena ke o ate fatongi a ko ka ke hanga te ke i e pe ka inga tai fuke ka na ke ha o fai fra totolo

0: tai te awhai ki tō mamau ka atu mua e whanki tāta lai whare ia koe ni ka teki mōtol koe a kumanako ki he wholau waka mo e ewa ki tahi. Ka teki mōtol o kumanako ki ewa waka o gai e nihi ke whāngota o gai e nihi koe kau ngā wholau pē. Kau whanki tāta lai whare me he Coast Guard New Zealand. Kau gai ha mō palani wholau ki tahi mo e whāmiri pē kokoe mo kau ngā tangata. Pē kokoe pē ia heu ke manako ke ke alu ki tahi o tau mātā. Ki mua pē toho ho waka, waka ia nge mua ulua ki o kwewe a whamatala ea pe mo tahi. Whapapau i o giai ha life jacket i ho waka ki a te koe pe mo e pāsese kotoa pe o i waka. Pe ke tala mua mo e feitu koe te mo alu ki ai, taimi te mo mawahe ai, taimi te mo foki mai ai. Koe Coast Guard New Zealand o ku fie fia ke tokoni ki he ngai whaamiri koe guo ki tahi. Pe o giai pe mo e nau ngai whakahino hino ke tokoni atu ke malu a ho mo wholau. O giai e polokala maako ki he wholau waka. O giai e ngahi nau nau e au ngā tu ki he wholau. Pe au giai mo e nau se ewe si tokoni, o ka pau e fie mau e hoko ha whakatama. Ko e nau tau mua o whai ngofua, ko e tokoni ki he tokotaha kotoa pe, ke hoko a tahi ko ha au sia e manatu merie mo manatu fie fie ki ai. Ke ngahi tokoni iho ewe ewa i tahi mo o matafunua o kwhai, fefe a ngahi kōsi ako koia ai Coast Guard i na au ngā. Wakai ki he na website i coastguard.nz. Me a teki nau tol kotoa pe me he Coast Guard o nau whamalo atu. Iho mou tauhi a tahi ke malu ki o mou ngahi whamiri pe mou community.
1: O kumalawa ke ue sia e community i e wa inga whakatupu pa anga. Ka pau o kuke hoha a whikau aki mō koe pe koha taha kehe koe uhi koe gambling pe o kuke whakatoka ngai o kuliliu hono ulunga ngā meihe anga mahe ni. Pe o ku asia i ha ngahi whaka ilonga o ha taha o kufakafufu e ngāwe aki oi pa anga pe kore pa anga. Pe tala noa maupe ki e wa inga whakatupu pa anga pe tāmi sini. Ko e whaunga lele i taha ke whakahoko ai hatokoni ki e ni ihi peheni, ko hono tala noa i oi mea oku hoko. I e taimi ok tala noa i ai ai palopale mani, ko ho tokoni ia ki ho kao ngā mea pe whamili, ke nau maue tokoni oku totonu ke whakahoko ki a teki nau tolu. E malawai Pacific Gambling, o tokoni atu whakafou i he telefoni, pe koha tala noa fesi o whaki, ok whakahoko e ni i he whaunga whakapolo fesi nale, e he kao ngā aue whakapolo fesi nale, Pea te nau malu i ha ngāhi whakamatala whikau aki mō koe, pea moe pōtala noa e whakahoko, pea oku ta e totongi foki. Ko ia ka pau oku ke ilo ha taha oku fie mao tokoni i he tawha aki koe ni, pe ko koe pe, pe tūtaki ki e Gambling Helpline, i e noa walunge au ono ni mawha ono ni meni mā, pe ko ho text ta e totongi ki he walu noa noa ono, pe ko ha oku mi tokoni ki he safeguard.org.nz, /support.
2: You're now listening to PMN Tonga.
3: Oku taumua ai nima tol taha pe ai ke whakama whola tu hangahi polo kalama oku tuunga maolonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga oi whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walunge au fitu ono tolu tolu whāua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whetu taki ki he mau mawhai o ngau fuatuu ai ngahi maka tuunga ki he whakamawhola lea be Broadcast Standards Authority i he noa walungi au tolu o nono hive hiva ono. Pe ko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Koe ngahi launga kotoa pe ko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamawholai i he ngalua.
4: Kau Popo MMT, koe ui eni ke mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pea ko vave hono whakatau e ute ki te. Mea mai ke tau katoa ngai e tau e whango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta u whakahistoria ni o e mate maatonga 40th Anniversary Gala. A fe, toko naki hongo fulu o Okatopa. I fe, i he Trusts Arena i Henderson. Koe Whainga Mārie, oku taha pē, e koe ute pire ko vāwe hono whakafonufonu. Oua nā ke tō, kai tō tōngi rewa hao sea tāu taha, e koha te pire hao kulupu toko hongo fūru i he tai mini pē. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whānoa, pia toi amuange e nā wivivi.
0: Kromo eki ka limoa ki whanau nongo ia,
5: wonga tū. E
0: kulupu we the people, New Zealand Community Incorporated, ke wikeni. O kua toi pē whanau nongo ke kau mēmi pā. whakatoka ngai angi mua. Ko e tau pulakala ma whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko ai beia he Star Hotel tua Sila. Tō luhi waua Great South Road i o ta huhu Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea ko e tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Ua ono a kosi, ua afe ua ano. Pea iai mo e ngahi pare ki he tau whi auhi disco, wolosi, pea mo e aloha lereitaha. Ko iai o kwata e whakaafe loto maafana ke tourekareka kotoa pe o loto Aokalani. Mo umea mai, ke tau polokalama whakamalo i sino mo whakawheo hii. Ko mo ile rei mo mo i fiefia, moto ia e We The People. Whapapatu pirikita anoa, ofisa fitutak. Tataimi kuose mene te wha, me he hivapa kuo... Loto ke taitari fiefia haini. Pātere valu siua ko e purea koia koresi api fuou. Pea okiheni foki pea moe ne whanau vainga, moe tauahe, pea okei foki moe ni ihi o e mātua o kuna o wholau mai pea mo pātere. Pātere, tātari whiwhia koe ke polokalama PMN Tonga, maloe tau mai whiwhini.
5: Alo lele Filippo pea maloe tau mai whiwhini.
0: Koe wholau, ki lawe angpe ki he wholau ko haina e wholau mai e pātere pea moe tau moa o e wholau.
5: Amalo te whanga Māori e Filippo ko e tau moa e wholau na e whai pia e whinga oea ki moe a pia ko St. Beats oku mau whinga oea ki oku mau wholau mai e tau ni ka koe tau kuosi na e wholau ang e whanau me St. Beats ki Apfou aia koe ki whanau e he tau tani mai ni na e wholau mai me tonga me Apfou Kolau mai mau timi e ua o tahanima ai koe timi under 15A ma under 15B. Ana e koe mau toki fok mai me Christchurch i he vaihinga pe mo St. Pete pe pe mo Christchurch Boys High School.
0: Oku ne la tape whanau, me kai kena fumosia e whanua i Christchurch, kadet.
5: Mano Filippo, koutou ko e tahania ha usi a fo'ou e tolahi taha e whanau ko ni, ko nau toki wholau mai a ke Nusilan. E ke ngata pe e fofua wholau mai, ka ko e fofua wholau ki e Sauti. O ki hongo i apite whanau e Momoko, na ki Momoko e a ki taimi ko na e a ua tua ki e uke ko osi ki St. Beach, kana e ki Christchurch, kana e tau lele au pito he ngahi whamiri pe ke ngata pehe ki community tonga e Christchurch e toko ni amo o wha e whanau ta ko e ngahi mātua pe whanau ako Palangi pe St. Beats na nau host e whanau o no toka ngai kina he ki taim na mau iai pe a whiawhia pe o no taitai lele ma whana pe whanau moi lele pe he poki mai me Christchurch
0: I Ōkalani, na e mauha, na maupeha mo whainga Māori ke wainga mo ngahi tīmi i Christchurch, pia pepe ki he ni Bādere.
5: Kwa malat, Filippo, ko e whainga Māori e petaha na e mauhe whanau o wainga e Ahoni, pia mo Liston College, i he hoatan, a lawata e whainga wainga ko ia. Whawhi Māori e pia whiwhia e pānau pia ola le rei te wainga o na e mālohi pia whanau a fō e te mea Liston College e a honi pe tai ka tolo ono ki tā ua.
0: Ko e whainga whalau pia ni fōki o ku pia ku kamata ki asi o ku mau whainga Māori e whanau nea tau mua pia he ke si ofi a whainga Māori e o e whanau i muri ni Bādere?
5: Koe tui koe tahai e tau mua o e wholau i kai ke ngata pe e mau whingau e akwaf mo St. Beats mo si o e a whainga Māori e whanau tata te whito ki he i honau tare niti koe tui koe ki whanau koe ni o lahe ki whanau tare niti le lei au pito ia ia e amanaki le rei ki a kahau le rei e aga pulu e hati mnau tō. Pana e Ya Yeshua St. Pete, ke toa e nau whanki whanau, pe mo e ngahi ako bihe sau te, ako Christchurch boys, pe mo St. Andrew, na fai e fitu taki mai, he ni e kaureka, he ki whanau koi ni. Kau te koe, koe mea mau inga ia, kai ai ha, ko whanau e mauanau whaina maari, wa inga e polau koi ni.
0: Kau ngai whanga maari koi ni, o kua ha, Whawhiri a whapalangi reciprocate. O kia ipe ha mō whikainga aki mō ki nāu tolu hangi nei lau, nāu a ahi atu ki tonga. O ata ni ime he, ni o ausia e mō ui i tonga, pa koe na mō mau whenga maari o mai ki nāu tolu, ki sio he mō ui koe ni. Pea mā wai a whenga maari e ako mō wa inga a ni ihi pāde.
5: Oia, Filippo, ko tūti koe Ape ko kulare e kamata ngā, ko St. Peter na se ngāwe aki mai pē mo apfo ou he mai tāwa tūn ki mua. A me he kamata a ngā pia ko e na si se ngāwe aki pē St. Peter he tāo tahi wā ono o fulu o kawai a afle tsevele ko e pale mia a tuia e whanua a tonga ki mua. Pena toi hoko mai pe ki muini o kamata mai ia e padere kwasi o hoko atu ai pe o au mai ki he taimini. Pea koe ne tuke ka hau e ke hoko hoko atu pe whi ngau eak mo St. Pete's pe kuia e wha am na iaha toi nihi o ngā hea ko katolika e whai ha whi ngau eak pea mo ati fo au e ka hau.
0: Koe Au mo i heni he taimi koinu ku osi ai akapulu ia. Ha e fuolo atu ho mo ki nofo heni i pate.
5: Ala pita Filippo ko e osi va inga i he weekend o ku teu teu pe whanau ke foki ki tonga i he wike ka o. E wike taha wike tutuku e nea ko i tonga. E a pai pe whaam ke mau foki pe e turi atu e kamata e teni hana pa i he wike ka o. Mano.
0: Malo. Tika ki lawe ange ki hingoa ni he kau whaiako mo e mātua na ke wholau mai mo ia. Koe ki loe pe maha taimi ki he whanau kātoa. Ka ku tui mahalo mātua tai whanau na ke mea mai mo ia. Na ilo mahe ni ha nau whamiri ke o mai o ahi atu ki ai.
5: Malo tu Filippo koe pe ki kau pai ako agapulu e toko tonu na mau lere mai mo e i whanau vainga koe ni ai au kui ai tua miri e tonu me longa teme pe ke a siri ako mai lang me i where toa vau pe pe te ki a kuri ki walu pe me mawhanga koe ngā tore kau pai ako e heongo ki tini koe ni Pepe ngai mātua na mau lere mai ko webe mo o whaia ko e toko ko pai ala halaka. Pepe a loto i a lastan ko o whaia ko ni kolisa fōu. Pepe mo e mātua a ko pou pou ofi ma upe ki he whanau ko e ni o ka wasa verina one one ko feturi halai whanua. Pepe a mare alita kislau a vasi a fisi hoi he pe ki a paia whislau te manihi pe e ki ngāhi mātua unau mui mui wholau pe pe moi whānau he mau lere mai koe ni
0: o mui he ni o ku lava pe hangai whāmiri o ahi atu ki whānau paka haha whounga e lava i ke nau ahi atu mo whitu taki i badele
5: Malo Filippo, koe ki tai koe ni oku mai o kalani ai. Oku mai wa pe whanau ke nau nofo nau ngai whamiri. Ea koe tai pe whamalo sino pe a tala pe taimi pe mo e feitu ke whai e whamalo sino pe koe ha polo kalama oku ma fotutu i he wike koe ni te teo e foki e folau. Oku fetu taki pe ke ngai whamiri po se pe nau konteke Kia ke tauhi mo ki mautou, ki he ngahi polokalama ai tīmi o ku angana ke pia e tonga e wike koe ni te teo ke wholau ki tonga. Ka ku whiwhia e whanau o ku pia hanau tai o la tonga e maui o kalani i he ni, ke nau au whawhataha e whawhataha mo nau ngai whamili o kalani.
0: Koe. koe lewa ngahi e toenga poloklama koe na kuosi ai me au te ha whangi a ahi holo pe ko ha fotutu ai poloklama o ku iaha mo ngai fotutu ke he e pade
5: Amaloto Filippo koe Tāpe ki whotutu na e whai ki komit koristutu kupe o apu o i Okolani. Ko e na whotutu e ki koncert mai whanau i e fiafi tō na ki e tain fitu. O kupa hako penki wili e holo ko ia. Pea ko e sā pate ko e ni. O kum whai e misa e katnali i mo e isi e la i Māngere i St. Therese. Pea ihe hoka tahawa o ku o ki ai e whanau akapulu koe ni pe mo timi tua katoa ma kau wholau o talape tutun ke nau lava mai ke mau kau whata pe mo i katnari he misa ihe centurisi i Māngere ihe sapate hoka tahawa ala
0: ala pito pate koe ngape koe ko ma o atu pe a ko he ni mo ki love it e sai pe ta ki love it pe ki tu nga ya ko i to ga ko tu o ku ma fa na ma pe e ko listu tu ko fo ko hi ko e po po atu ki nga we o fe fe e nga we mo fo tu tu e ko listu fo pe mo ya ko fa lu fu I he retio ko ni o ku ai mau proclama proclama e kulistu tu ke lana proclama e kulistu ta ku lau proclama e kulisi Sato Sefo Community College ka ko vai vai manava beia e whakakato ko ni e kulisi a fo ko ke to tofu pe nga ia ko katolika ka ko na ku ke mea mai ki lawe ang pe ki e fotutu a e ako mo e anga e ngau e ako katolika me mo e langa tangata kona uke fai mea fo o u pa dele kata
5: a malat Filippo e fai ngā maari e ko tiko e pa o sieni o e fai tau fa ako e o e tau koe ni wafe wano o e Hana, kia tupu ene a ko, tau te fito ki he temi wha o si, ka temi ono wha e a e tau. Ko e, mai mea mau inga pe, ku hanga na kia tuki ei, ka te teo e siri e wha nau. E ngā tape he wha te teo e siri e wha mono, ko e, pasi o sea tu he ahone ngā hi ai ei e wha nau, ka te teo ki he siri. Hei ko ne hua tupu e a ko, i he temi ono wha, Ospe wike uo ka mata si whainolo ia fō mono. Mui mui a toi pe mo si whainolo a ngāhi kalasi kotoa. I he tēmi wha o si koe ni. Kuti e ku ki nou nou e tēmi koe ni vade hoko mai e si whapure anga. Pea hangana ke toi pe mo e teu teu ki he tanak tuunga e a koe wha o si o singa. I e maina ko nove ma. Kuti koe ngāhi mea lalahi pe a ku hangana ke te ati a koe. Ka obikai tuku e fiefia pia sa singau e aki e mātua e PTA mo e kristu tuku he langa ake e tau api ako. Tau te fitopi he langa ngā au e whaamu ke pai e langa kāpela e korisi pia e aimo e whaamu ke te whaihano whakalelei e peato pia ki he kāpela motua e hoko koe misika kate mia e api ako oku ngā ue whataha e koresitutu ku pia pēki he PTA pia moe ako lolo tō ngā pia ia whaamu ke whahoko e ngā he palani ma ngā he whatutu koni pia mea e toe lerei angi ai e ngā ue tau api ako ato te fitu ke hanga mai e tau whaona pia moe ua whatongia tau api ako
0: Malo, Filip. Malo, atua wha malo, padere, ngā au e ku whai, pia mo e te utanga tau ke whai mai siasi, pia pia fuk mo e whanua. oku ko iloi pe ukiai ngai tokonia pe hange hange hewa hange kako ki iloi pe kono monia pe kai hange ukaunga mari ma upe fotutu apure anga ka oku kei pe kitai pe asiasi ki fatongia ko ia ke kawatu i hono ako i tau tangata o tupu hake i he i he whonua o tonu pe whaudouta koea me whakaukau ko ia bādere pe ku ia haririu o ku hanganaki me ka hau
5: Malatu, Filippo, ko tu koe koe tuke ka hau tatau te fito ki he Fatongia mamafa no tataki o e waka o tau ngahi apiako siasi, apiako katolika e tonga aku tafi tuku ape ngau e malo ya e katnali po ate ako pepe ke kristu tuku PTA neon pe e ngahi liriu he whaako Fatongia e tau fuou ke apiako kaku ikai tuku e pupo mai e kristu tuku but PTA da mangahi kupu fe kau kau aki peo e ae palo kia a moe ngahi matu a pe ka koristu tuku pe moe mate aki ako katolika pe ko api fo ou hiona toko ni ae ua fatongia pe moe ngahi ko tra pe fai maa tau api ako ap fo
0: Mahalo pe to padele mau taimi po e tala monu atupe Pētuku pē mua ke u whaikiki atu pē mō no whakawhi atu a e kau koristu tuku a fuou, pē a pē fō, koristu tuku katolika. Pē mua taha pē o ku māwhana ke kau mai ki he ki na whakarea pē mea, ko ki ka painu pē a wholau ki he Boundary Road, ai u ki ai apsiasi Sangato Petelo Sanere i holo ko ia i he fiafi tokonaki ko ilepe o staratala holo he ngahi kulupu ka koe te ria pena kai ki au atu te ria pena koe ki aha aha ongo te ke mau ka ku ke fie kau mai ki he whatahanga koe ni ko ki kapainupe feiloa ki atuai mo e whana wako pepe hepe foki mo ni he o e kau whaiako na e kau i he mui mui mai a pātere ke whakatau kei e whānau mō mā uha nau ngā he whainga Māori hai ne ne ngai loi na o mea high scholarshipi hai ne ngai loi na mā uha whainga Māori e waenga whainga Māori e ako i he whonuani pa koe ia koe e whiafto ngāki kamata pe koe ono e whiafi koe ne hoholo pela a Palomis mai palestinia o spalo e kawaia taltari mai. Patele ki frausi mai bepe kutai hamea dike tokan kia.
5: Amalat Filippo pe a koutu kore e fifi alahi e whainga maari e piheni pe a tarau te fito ki e whilongo aki pe a moe ngai matu a koristo tuku kotoa pe i he tapa mai he tapa keke pe a me he saute me Christchurch ae ofa pia mwe tokoni, mwe pōpū mai ki he ki kau whalau koe ni. Wau mai pēke mautu tai o kalani hen, ia e tai tali rei ki mautu re koristu tuku. Pia, pepe amanaki anga lelei, amanaki lelei pē ki he oku atu e tare niti ki whanau koe ni. E aiha taimi, e aha nau painga maari e whonuan. Pia, kutui koe Lotu pe moe hufaki, ke tau whi hufaki a ki pe, he fua fatongia ko tau peo ku tau whai, ke tau tau te fito ki he apiako a pfoum, me langa ngau e oku hanganaki atu e he wha osi osi e tau kuini, hanganaki atu ke tau whouna. Malo apito.
0: Malo apito, pa pepe moe tala monu atu te koe pātere, pe moe wholau, pa pepe fo ki, ki he tatake uke whai ki he apiako, tatala, A tu aipe ho mau ofaka ki nau tolu koena o ku nei kai ki wholau mai. Ne on peu kwa ki nau heni ka o kutau whataha pe i he lau maarie. Mo e hofekina atpe e ngā au e kumu whai. Te u tangata, te u whewhene, te u e ka hau o e siasi mo e whonua. Ofa atu. Pe a tau tok whelonga ki ki, ki wiri i he whiastokorona ki i badere.
5: Alo, Pito. Malo, Pito Filippo. Yeah.
0: Malo. Kai Frans ja gebe.
5: Malo.
0: Malo, Fia Freddy.
5: Malo, Pito. Malo, Pito.

0: ko e hiva fa fo fa na ke fili e li tia ka ke wilo o ku ke fuloloto o pito i he fa u nga hilea hange ke o tu ne pula tawa i manuk o ku ke ino fa kbe foki o tu ne pula pe na yanga fe fe e tau ilo ko e nga tau toki o me o nofo nga e funo mo moko pe tau ilo ai aulola mo e ne pula ai whakalanu lanu ko e langi he Tā koe na ilo pe ki ai ho tau kakai, ai ngahi mea ia ko ia ia. E se tā, ko ilo pe te ke alu ke whetu momoko ke ke sio, he otu ne pula, pe amo aulola, ai whakalanu lanu, lanu mata, lanu kulo kula enge, nga mo whakaofofa koe, ai langi, he taimi momoko. Māri, ai hiva kua mouwhiri, pe a ngana pe ia, mā koe hiva pe ia, o anseini ki whamalo i aki. E ko wakai atu ki whango mahua me wharelahi. Mahako ngahi monu ia u tafe mai o tau lawe ai, tau te fito ai takai u tau whai. Kuki kau no atu homo polo kala mahako u maa whana be aku. Atu aka koe seta.
1: Malo Filippo, pea o kore peke u whanga he ngai whakatapu ne kamata aki polo kala ma e le te ohe whiakini. Kai o te whakahoko ate whakamalo lahi ana seini peo net. Mei he kulupu makawhetoli aki i taitoke lao. Whakalata pea whakamawhana e te whanongo atu ki he o tala noa ai whakapoto poto mo ngā ue pe ki he mo ke mo ki mo ui he ko e ngā ue lahi mo e lalanga o guia e mā whana ma kehe i ho o whaka vahe vahe o kona o whai mai pe a o guia whaka amu e o mai ho o pesi ke mau to koni atu ka o guia e whaka mālo lahi atu au pito ke a te koe Pa malo at foki ya Filippo i he motulalo i he whainga maari e koni o ne tuku mai i he ngau e koni i he le teo pi e mena pe he foki alitea he makau ngau e ka koe mea te pu ai whakamalo ki he kau whanongo mai o ku nau o ki ai whakamalo lahi ka ne ki a nau tō he nau lava o tuku taimi ka nau whakahoko mai a nau whanongo mai ki he polkalama ka koe a koe mea lahi mea koe ana sein e la langa koe ni pea moe mo ui o kumfai o kumau whaka amu pe te tau whetala pe iloa ki he babe ni he tai mi babe mai pea mau ahia foki ho ho mata e a ka au pea mo la langa
2: malo
1: whaka malo atu he mea kotoa pe pea malo au pito
0: tu ao fato. Malo, o fato. Ritia, te hai hamea te tokan ki aiki wha asa ke tau pō kalama?
3: Kataki, whamanato atu peke, ka o whanonga, mō mea mai, wha mori mori. Ka kua ataha kua hane tala noa, o fie vahe vahe ki a whahinga, mo oia kune a usia, e anga nofo e whonuani mo honongahi, te pore, o fie sia pro kalama ke tal tal ki motol mo fitu taki mai pe i lalo he komeni ke tau ale aki ai koutu i e si mare pe ki a Filipo. Malo au pito o kumau tu a o fatu.
0: Malo au pito mo mawa hai a fia filerei ka tau toki felongo aki i pro kalama hon hoko. Malo.
2: Malo o fatu.

0: koe mea koe whai ai koe ka nau tolu, ke o whiri, ke kau he whiri, ke kau he lau. Koe, mahalo koe, koe te whito i mea lahi pe ia. Ne ongo e.
1: Kono mo ni fone, ka kome ka te mini, kome ka o kuno fa te mini, ke. Kome ka ni koe loi, he? Koe tamo hukuna, o si o ni koe ki he ngahi, ahi poe ni koe ni koe, o mai kona koe hene sino, he? On al tala kona ko, on al tala kura tu, on al tala kura ipa, ko tex, after tex, maka foli tex, hongo fu tupu pe ko efe, eh? Kau, kau kumia ku kona fuwa tosio te ko he taimini, eh? Kau kona fuwa natalo aha fai nga mea ko he taimini ko, nga te sio ke ka kai he taimini, kau kumia ku kona fuwa tosio ko ki ahi he taimini, eh? Ka pate tau fili ki hene sino lo, kumia pe hoku hoko, ko fie kai ya, pe ki mate, eh? Aku kau nak buat tu ye suka kai lahir lagi ni aku nak tala ni sih nolok aku apa faham kau? Karena ni aku nak tala nak kau time ini kau dia tahu free ni sih nolok tala mai kau put the money in your back pocket or whatever macam put in a back hole pocket tapi malu ni aku tahu.
0: Malu tu sih orang kau malu Filippo kau tak haya kau ni aku ke hanga hata haya kita tu kau tahu kei fra politiki. O tuku whakai ki ki mai ai u polisi, pego u whakotu u tuku whaka, ke mahi noi he toko taha whiri. Goe ngā au e ia nau tolu, koe nau polisi a nau tolu, ai whai, ako ke whai.
1: Ai ako... Ako ngā uhene, i whiitu uhene. Koe whiitu ui a ai ako... O kai kauna kawa tala mena pehe u te hau e, no fa whiitu o kutu maari. Koe whiitu uhene, koe kawane a whiitu o mamasa, ma whiitu uhene, koe i he salte, he?
2: Koe.
1: Koe koe kawe e whitu koe ia, koe mea mea toko lai kakai koe una whoko hea mea koe kau, pisi ni si pe, eh? Pako hio koe kia koe usai ni koe ni koe koe koe koe ai koe tuu koe hala pe mea, eh? O kia no hoke te takai loke te sio ki aha sai ni wasi ae rei pa, eh? Koe mea koe whaki sai ni wasi loko hea ni ia koe, sai ni pe wasi a koe national law pe koe, eh? Pe koe act, eh? Ai koe wasi koe hea ni, o pare peo te si wasi aki sai ni ni ae. Ai rei ba wasi ko heni ka ko fa ma ma ma ni la ko fa ma te ke o ka kai o fili ke me ko ngo una o lo o na o ka ke te o ma ko ngo ko ne tuke te mini o ne ngo pe ko ha o e fi du ko ni ka ko o ko ma te o be ko si o ke ka kai ha ko no fa do si o ke ka kai na o te na ne ko no ta la ko no ko ne si no lo de na wa nga o fai ko ngue ke toko ni e ka kai ko suka na huma e taimini ko ngai me u na ka pa ko de de no ta ko pa ko te ngai me ko ta la mai ko foi mo ne da ha ta ke de da ki foi mo ne ta ko me ko no ta la mai ka de de de ka na do a fi me da ke ta ko de de da un na no fo o tu ya ta ku na ku ko to la he ka ka ye ku na tu i na do ki e ki me ko fa mata la me no ka ko fa mo ne me ko suka taimini ko me ko suka taimini ta ko fi ko na ko ki e ki fei ba ko pare me ha taimini O ko sio ke ko heke ko ni sino rohi tai mini. O ko ke nau te feiwa nau te olie pare mea kata. Unau heke nau te olie ke ek ko heke nau te ke ni silen fes. He? O ko sio te oke nofo ko ai ai po oia ko ai o mahu nofo ki he laine o mahu. Tolu noa pe ku tolu fiha feiwa ko he pare mea sita ko a nau te olu. O ko sio ke ko tako nau ko ari pa mahu nofo lo pe tolu taha pe tolu o ni mga ko faka amu ane mai be ma sige.
0: Aia ko e sio ne kataki. Aia ko e tu ko iau. Ai ko tau fatongi a tau tolu kaimen kaimen ke tau kau e tau ki o politiki o fai ai ngai ai tau ngai kai nga ke ange ko kau ai kau ai moe si asi kau ai pe moe e moe ngai komiti he popo ka ko me ma wi nga ka te au e Filippo pe emozione poni ai ke i lo he ka kai ko ha te fito i polisi ai fa ai o tu aki mai ke faka te fito me e te whiri. Ai a koe ngai fato e koe, kai kei fuu whaifu nato e nau fotutu a nato uhi koe nau polisi a nato na ilope ka kai e fotutu ke whai e mea koe a. Koe mea lewe ku tawhia tuku, hae mea te taulawa ke whaka ngata ake tuku e. Ai a koe tau o kau he whiri, he whaahi, o kune fotutu umai e mea e kaulere ka koe moau, ai ne o tau o

0: pangakia.
1: He rai pui porisi le re ya re ba go sa ia he na porisi go na go ka pau te te te te alo ha go ni go te sport u tola wa no. He? Ai go fu tola wa no go ia. Ai go ma go ka ka lane ma go na fitu ya he ma tola ho fu. He? E fitu go ni. Ko nga go ko transport he? E go go go sa tu ngo ta mai ki ya ko pa mo he. Te sa tu go ha ko ten sine ma me. Ko go sa tu go nai. Ko nga he me go to ko ni go ke cost of living. He? Ka ko tau le huma ko nani sono o te ki ai ki ha na fu to ko na to le ta te to ko ni ke ko se ko te au ke su pa ma ke ti ma si e te pa pa ye de sia de ka ka e pa e de ka ka ke fa ka tau me me a ke sia ko ke ai ko tai me fu ko na te ke ile de ma ko ngai tau e ni ma ko tau no ko ko ko to la ko ko to lu ngia me mi fu no be tu lo ria me me a he de sia de ko tai me fu ko te fa ka ko fa ka tau e tai me ni a ko e e fi mai pe ki ni ma ko ko no ngia ga la he e tai me ni pa ko me ko ho ko tai me ni ko tai fu ko ni ko ni ko fa poto poto ko tai me ni ko ta ma he e ko e mo ko ho ko tai me ko ma ko so so pi ni tai me ko na fa fai to ta ha pi ko pa fai to pi ko tai me ni ko pa ke ma ma so pi lo pa pa ke ma vai wo ma so pi ni he pa ko ta ha ke ta vai wo pe so pi ni ko na ko a ko ko pi ta ma ma fai tai me ni he ka ko na ko o te ha ko pi ka ta de tai me ni mo fa poto poto tai me ni tu ga go ta wi ai go ta i di e ko ta ta he
0: sen mala pe te ka mai ke programa pe ta fa mo ve bu ga te la be mahani
2: ta la monuat sione
0: io
1: io mala
3: pe men tonga
0: e be ki fa se ke fra holok ko ko ka ma sione ka ku ke ata be la ni no va un no no no ni ma tolta pe a ange ko ka venga ko no ai ko hayao ko tonga Fui meta, tu que foi fácil que tu que foi meta.

0: Se ne voi fo da tafasi. Ta ko nga ko e ma o ko e taimi o o sayasi ke kau mai ke polo kalama. O nga ere va fenga mari ko ni a o sayasi. Ma ta ma fe fini o sayasi.
1: O sayasi ma ta ola ko.
0: E kau mai ere va ke ta la no. Ya
2: marlei, e ma ta ka malo pita ma polo kalama le rei. Ko ko ko at pe ki he. Ke te fini ko frampe ke ma o heleipa.
0: Oye.
2: Oko saia he nau polosi kona te nau o mai whakafoki mai apprentisi. Mande balu ngō fulu. Balu ngō fulu na nau nau kau waho ihe mea koi ya. Osi koi mea ko, o kita koe ke te mao e ata mai de lei. Mea leo e whai, ko te kumha treiti apprentisi ke te alo mao e te mo ike ka hau.
0: Koi ya.
1: Whakafofa.
2: Pako pupo lahi au ki ai. Leongo ko hae tiki nolo si ai tai nini. Ka kou pou pou ke he nau polo si e nau fe. Whakafoki mai apwenti si e.
0: Iye.
2: Ta tau pe toko makeni ki toko inchini a anything. Sanga mea pehe. E lawa mau ahe a hamo ui o tau matakari. Ui koi kakai ngā ue tau to. Pai ka pau te au ke makeni ki toko penol pita. Me deko e apiko to te e inu slani mhape ku o si o mai he taha e me na mea rele me iwa te kalasi ni tangi tō la te ni kou pou pou lahi ke i paka pao te nao mao ke nao whakafoki mai fo i palo si whakafoki mai ai apprentice ko i teko me teko pou pou te lei pa
1: si fo i taha nai fo i me fo i kawenga lere ane go na ulau kai Filipo o lea ke tau ilo i pako haka te fito i polisi koe kalo lei o sai malo o kau he pou pou lahi apetu o mea go mea nutonu ke tawhai ta malanga i rewa tau toenga ke na wouti ai ka pau koia
0: pako ilo e whanau nau kau he he apprenticeship pa ongo lau i o ko neki i Nekai ke huu apprenticeship ho utai mina e mea ke hena e whakaukau i tenu kuia. Ma wā whea e harake. Ka koe, ko whānau e ni e unau whakao ngai apprenticeship. Ma whakamakwana.
1: O kai koe whakatahea ngai mea lelei. He kukai ke ngata pehe i he te maua hangawe. Ka ku te maue taukei lelei. He o lawai ke te whai hangawe ke he community. Kukai ke ngata pehe toi tokon lelei pehe ke whamiri. Ke ngahi ngahi mea eu whema upea ke ngahi kwa ki whema uke toi hau hata hai e kwa te ke te tātua ta ke ngahi te ki mea kustotongi u te ke alai ke whai ngahue kwa ia ku mālo apita kwa popo au ke whatongi a kwa ilo awe inga hangai te fito i polisi le lei ke tau tala noa e uhi ke kaulerei pe ka tau tolo
0: onku marea kwa kainga tonga kwa na i Waikato oku ia ena ke programa tu taha wiki ua Pea, oki ai, oki ai engineer, oki ai tamangahi aisi, oki ai whai ako, moe hafo. Ka una whanga rato ai, nau tau ke io, whanga e toko ni ke tau community. Kai ke kui, ngai mea ia.
1: E Filippo, tai mwen nau he EUT ai, he? Pea, ospeko e ako he fiafi, oku nei ai ki kalasi ako e car maintenance, he? Ai ko te tokanga i e te ka, he? Pana ala hu he ki kalasi ko ia. He koe whangi mea ai ai, kai totonu e hangi koni koe whetongi e lolo, koe whetongi e vai, ke te ilu ea. Ala kau he ki kalasi ko ia. Pa koe tuwe, tai mwen, koe toki mea petaha, koe ki ula wala ki mea re, ke vete ke fumisini, he? Ai koe whetongi e ta ofi. Koe whangi me ai a koe apprentice koe ka ta maia o fusai au bito ia a un ailere ia ka tau tolo ia
0: Sae si koe ha o ha o whakau koe ka venga hano ua te ke whee lawe he ka venga hano ua
2: Mahalo ku fula lope he Fula lope he mawa o koe utaheta he mekona kona ai na ulaki he kou pōpō lahi ke he kou tui o ku toko lahi e tai mini ai tai whanau ku mauna fomani he ako ke te hanga ua ia kou tui ka pau e whakafoki na he elei pā apprentice kou tui te nau lava o foki ke te ki he koe mea na te iai na te alu ke te ki o ngawe po uri ke alu ako po uri ka koe a hau ko te alu ki ta ngai whare ngā o to make up your time ka ko te alu ki ta o teori he po uri he te ki kako e hange pego lao po uguana e invita ope ke te alu e commitment tamo interest pao ke na alu pao ke te fao tok to to go uang uwa wa alu moya ma di te dalo ako po uri ta dalo ngau he ajo te alu ae te hoa balu he ajo kako e commitment tamo e pamo e ana ula de dia
1: te manaco
2: o pau que
0: manaco
2: o pau que fa o ya hokato o ko he ajo ko to apio alu moya que que insiste
1: e ko la nshi ya
2: tamo commitment tamo commitment ne foi u ko ko pau que tata pe le hanga te ko covid mo le te na auto ko ope ko foi ya ko ni ko pe he kama o he to ta he fe fin pe he kita he ni pe to ta ko men en bon pe te ta hu ku mo ne hu he ta no lo fa po u di ka e tieno te te yo we ki mama pas me me ta fa ke ta no mo pu ta to lu te alo o apprentice ka ko o si ko ya o ma de tikite o ku se ni tu ta ta pe mo ta ma ko ta mo to lo mo ko he computer
0: Ia, koe taha e mea e hangi koe langa whare, koe mea ni e taha usio ki ai civil engineering e hala me mea. He, o kai ki pehe ki te peat pe ki taia o ilo koe ngai mea uako. Ia. E koe momeni tibia ho langa whare, e whi mao e haka, e toko taha koe pelama, e whi mao e uhila, e whi mao e haka. He kotu ko kato na he tau ki ko ia o lava ke ma oai ai ako ngā ue o sa si
2: Monda
1: tau ki to ku kai ke tau fu to lahi ke mea ko electricity e ngā uhila e ke ngai o ku mo palama e ko tai ha ngai trade le lei au pito e
2: io
1: ko ngai ta fa ki o ko ngai befu ki ko ke tau mea ko tau mo afu ko loya pe mo faya ko mo to ke ta e ga ko ko te tau aki ko ta hai u malava au pito pe le lei au pito io Aia koe.
0: Koe lewe ten toa mea kaimo, langa faremo.
1: Koe. Si.
2: Aupito.
1: O sai malo, aupito.
0: Malo pito, o sai.
2: Io, malo pito, ngata mai mai whenga mai, o fatka mua.
1: Ia, fatka mua. Ia,
2: fatka
0: mua. Ia, koe. Mari, oku, nekitanga noa ni nai ki kile ninesi.
1: Koe.
0: Peko mana tu i peau ai ngā hi whare na e nofu ai ho tau kakai pe toko lahi tau kautonga na e Kleninesi ko e mōmeniti pe koe a hono whakatau ka tama pa anga pe fukne a ma whakatau ta maina ta rawa tau a watu mea ka koe ui ngā koe to o koe ai whare na e nau koe e fui kirekere ia alohi fu pe koe whare alohi fui whare ia tolu e fui kirekere pe koe taha E mani e.
1: Ko nima ni taimi.
0: Ko nima. Ka koe, ko hiri ia, a koe nofa pia ki whaamiri, nae musi e ai, nae ai, feitu, ki vai vai inga holoa kaule ka, mo ha.
1: Toa ta ki fu, talo mo
0: ha. Aio. O ni koe ki te hamea pehe e.
1: Koe, usio koe ki ai, e Filippo, he anga koe kapavu. Tau wakai pia ki a taulai, mihenu. Eto e alu e palo pare ma ke to e lahi lahi ame.
0: Iyo.
1: He? Ai a moni pe lau e tama ko sneren ngarata hinga sa e tangata i kreni i nesi. He? Oko ne pehe e ia ko to e fwe va ofi ange no fo ko to e hoko ange e palo pare ma lahi ke to fa nao. Kanai pevo e tama ia e ne feinga lahi ana ia ki mua. Ko e kene whakatau e ia e ko ngā lahi i kreni i nesi. O langa pe hai fo ifare e taha pe peua ke ngai whaamiri. Kanaka ke tari he pure anga pe moi council. Ko tu fuka kere kere ke nesi, koe lahi taha koe e peseti ko una ona koe kere kere koe ke nesi, koe pure anga pe.
0: Si.
1: Pe fika ua tu pegi ai ae mea. Ai council. So aia ko na ua pe ia. Aia ngo te fito koe, aia tau pehe ke local kamen, bea moi pure anga. Koe ke ilo he toko lahi, kai koho lahi toko, koho toko lahi ia. Koe kere kere ia, kumau whaka fo itui, no. Koe ngota mai una poke kere kere ni. Ai ni koe tau, ai koe uhinga iko kia ke tau kau he politiki koe ni pulau he teo whiri, wawe bene hau. Ke hui ke mau ha tau re o kia ima. He koe hui koe langa koe tai mini, Filippo, koe whare hongo fulu, ki fo ikonga api pe hua.
0: Si.
1: ba mara tu ko te ki fe kaila pe ki ta he go ngoe ke pa ko ki ha fe tu ia ke o ke fa na u ko me be ko no pe fare ko ko alo te mini ke tu nga ke ta u
0: pa pe da to ri e la hian e fare ke ti ha ta ha e homeless hanga ko u te la
1: hanga tu tu ange
0: hanga u te to la hian e homeless e te mini me te mi ko
1: ai ga ta u pe ka pa ko fo fare ko go fulu kulanga Ko fare ko ia ko ke kakai tau be fra nga ko ke kakai ma ko fare pe fa ko yo no fa tau ia ai o na ke he o ko ke te o na ia he pore ama o ko fo i palo pare ma tau fera nga i moia na tau be fo ko pe la ka fo fare ho fu e alu ka fa mi ho fu ka fa mi pe fa Pe kua lupe taimia ku te futokolahe au pito e ka usi nofo holo tuku hausia ai he taimini. Nga tau pehe ko e lahe anko e langa ko nai fai. Ka kou tu e lahe ange langa ufai, tu e lahe ange mohe i hala, he?
0: I longa au pito e
1: tei? I longa au pito, au pito. Whaofa au pito e tau kakai. Ka kua ki taha to ko tau mua varea rewa si ngai whaamiri lahe. Pe kua mere hoko koe Ko hare vai mea tene whakanonga ki nau tolu. Ko hape mea hoko mai koka nau tolu. Ko e hua kawa pe moe. Ke mau pe maa whanahe mo he po ui. Pe inu pe ke maa lo ro. Aia, Filippo, hoko whaingata a ke tahanga o we teki ai polo kalama ai mea koe ahoni. Ka koe mea lahi Ko kai ko tau tolu pe. Ko totono ke tau kaunga kau whakata. Ko to he ko e potu lahi ko tau whakata ha kei tau tolu ko e ngahi. Ngahi whai anga lotu. Ko tu iau kutono ke tala noa i mua mea e ko ia he ngahi time lahi. He tau ngahi whai hoi anga, he?
0: Whai kawa, he ko e ko mea ke o holo. Ka ko na pangofo ke iai whai ngai e ko ne kamata pe tala noa ia ko heu heu. Ko tau whai wa pe tau tolu heu heu. Ah, ela come. Eu vi muito pai.
1: É, calma aí que tá o
0: que tá o. E lá nem new atado, porque já tá que calma aí que eu porque já tá que calma aí que eu tô pai. Ah, tra no em aí cabe em aconi. Cá tu mo que tu aqui é coen. Foi. Foi que fenono. Ah, na aula de pegar motor me apina.
1: Malo.
3: Ko wa tari a uli, me kau taha e preni kās, me nau whanongononga mo tu waki ke hui keni, malo wa.
4: Malo wa wite tau te mao e hirasi pa kolokon, mao mpunga maari, ke lau ke oate tau ngai u tu waki kau maa, ngai uong leiko, kia kumu tau ko taha koni koe, preni kās. E ki mua ka, ai oate tau ngai u tu waki, kolo te kato e ngai, ai popo waki, ai whamalo loto honga koni ko tau koi ngatonga, uike tolu koni o sin, la vai oate ngai u meheri koni me tau, Kau taha i loa koni ke Planet Cars, koe kua ta whamalo lo ta hounga mea ki padol. Koe Planet Cars, koe kau taha i ai tonga, tō taha tonga, pa koe mo no pare ensinia. Tong koni, pa koe ke mo toi tū lo to madol ke hoko ka mito mene ato kwainga kau taha. Hau ka ton benga umea re, oat mea ki madol. Nga umea re ulahi au pito. Tau te vito nke ngai u iut, toko ngai u tapol kete. E ku mana ko ke mana ko a bit pere a Ford Ranger ka un mapo ku ai ku ta to ta Hilux ka ka skone Colorado Holden Colorado pe ke ngai u Nissan Navara un met ngai u ta Hayes se ha ful se ta u to ge mo Hayes comerciale ma mo ya i da ni tu ge ngai u Ford to ke ke pe pangi ka ka bensin de lei ma mo ya la ya to men ka ma ta un ngai u Dabien koe sea titu, sea balu, mau moia. Oia, prafia me he tau kautaha koni ka plenit kaas ke he tau kainga tonga. Mana tuku e mutolu ena kuke mot sau te. Tani tini, o au ki olunga ki up north, ki Whangarei, ta tau tofu peia ho. Ija i mo e iyo kawa nini, whainga fuka ta tau pe no ate mene reia. Oia, ka te poni pente watka ki mutolu. Ala bagi mu telefon yang atau madu ke mahu madu ke pola wat home lele finance paling of buat opito kerja ke itu pun promotion ke tak kau dah guni planet cash tak buat home lele mahu time buat tu dah mahu tu dah kau yang itu kau niat ke utuh pensini ke mama apa pensini kerja kau umi aku tu kau ya mahu ihat telefon mereka tahu kau buat tadi awal kau ke telefon itu no awat dah noa ua nima, piti wha anima, pahiwa, ego nea Prendit Gas, ego mauia de teo ki tono ei, ke Nelson Street i onehanga. Mandui pia vema pangi mea pei, tuk tā noa ka kua upiti ki tera noa koe. Pero promosi niko ni kua upiti ke mao mea ai, remti ki telefoni mea ai, mo awe tu hao mea ere.
5: Kau pou pou MMT koe ui eni ke mau whakatahataha mai o ku ui mai e historia pe ako vave hono whakatau e utekite mea mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula moe hina hina ta uwhaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala afe toko naki hongo fulu o Okatopa ife ihe Trusts Arena i Henderson koe whainga maari e o ku tahape pe koe ute pire ko vave hono whakafonu fonu oa Nā ke tō, kai tō tōngi rewa hao sea tau taha, pe koha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pē. Mā uia i he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Tā ue whānoa, pia toi amuange e nā uiviivi.
3: Tanga mārigo ni, ke o atua i a whanongonongo ai mapu a vāea. Ko tō utamai e tau fu imanioke me he mapu a vāea, me i houma, kanolelei au pito, me rie, pia e toi lava ke tiri vātu, ke kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau, Orea ki ai, malo.
0: Kromo eki galimua ki whanau nongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe whanau nongo ke kau mea mipa. Whakatoka ngai ange mua. Koe tau poro kalama a whamalo sina mu whakafeohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel tu a Sila. Toluhi vaua Great South Road i o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kaha. Waono a kosi wa fe waano pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolosi pe mo aloha lere taha ko yai o kwata fra fe loto ma fana ke tau le kere ka kotoa pe o loto au kalani mo me mai ke tau polo kalama fra ma alo si no mo fra fe hoi ko mo le re mo mo i fie fia mo to ia we the people fa papa tu pliki ta noa o fisa fe tu tak
6: PMN Tonga
0: Ko tau tai mieni ku osim ni te kong full men tata hafa manata tai pepea mo e ki i kapainu a kau fulau kuenda me i fu ou tokonaki, fef tokonaki ko e whare lotu katolika i hala boundary o ku whaku ke ono e fiafi beku o tui ma ku spalu me kawa ai
1: hanga ke beki he fetuku fafai ai me a festival o
0: ka e tartari anga i rewa a ai sake ko he laine sake
1: sake mare tama e pon
2: mai garavo
0: ka mai ere ko ni bu laine na ot ka to ka ko
2: ma bu ta ko po po bu ta vie ke la ve ko ne tanga ta ko ne po po po ke ke dei pa pa ke nga tai ko po po po se ne ko bo ko pa la la ve ko ma un ke ta wa wa o politi ko ta u ka kai ne ko ti a ti ko ai kwa da nga ki na u ka ma ni ki ri ai ke ki ri ko na de ko si ai pa pa de ma la ai to kwa ti ta he ngai ke a ka ko na to ki ta la ngai ai ko ko na ta sa de ti ko na ta ka ko si oi
0: ma
2: wi na to ki te ari ta ho ha i a ka la pu ko ngai ko ya ra pe ki ta he ni no lo ka ko na u ai ke na u ore ki ta ko na u
0: ki ko ya
2: ko ku ma wi na ku jo ke ta u to kon ang de na ku pa no ngo ta pu ka wa ni mai ki ki ko hum de o ti ko aba ke ta u ore ki ta mo fi ke ta ko ko ni ka hum de si ke ta u mo ma pa la ki pa
0: ko ya
2: eh ko po po la ya ti ta ko ke si a u de ye o kalama ko ni
1: Ko tau tira e ko tau alunga ko te shiri ko ni tau ko. Ko
2: mea ko mea lei au pito. Ko ia. Ka ki tau tu o fai kwa kake ni maa pe ko lawa ka lawa te pakiri. Tau tu ato to yo to koni ke he ke nau vai e nau piri. Ke nau tio ilo e mea tene na piri.
6: nangi ka lau ka pao kita ko ya e au ha ta ka kai ni mati bai lo ai ki ilo ya ka dina o ki ta to kon po po po abi ta ki ta ko ka ha ma ko ke ni pa ma la ka ki ni ko ki su pa kai ni ko pa gari gari ni pa le re ta po lo ka ha ma
1: Koe taha mea ia taha te tau la vai o He koe ka foi whiri koe taha o fuluak whe mau ia Koe te kaiko ke tau kau he whiri koe aroha ke e whaahi e taha Peka rewa ke lawa ke na pala nisi le lei He koe mea kou whi e mau ia He koe te maha pe lawa hawe hoa koe whaingata ape te lere atu of He koe whae whae whaianga whiri he whei tū koto ape Koe te beha tupe tiki osi pa te alu Ah ya koe koe ngahi mea ku koe kaha koe ke pehe ke te mua ki tae ki ai oku totonu pia ke tau kau ngā kau wata he neongo koe ke tau he fika koe ato lahi weka kulawa he tau ki fika o hiki hake hafa ai he koe uhi foke koe pādi vauti fwe mau ia ke fiko koe fwe mau ia koe e lawa e lau mea fika koe o kau mea mipa hukifare area he koe tō pia toko valu mano ia ke pia ha toko taha mano fika lahi au pito ia
6: Koi. Mo mo te ta ta ko te fai ka la pun. Ta ta ko pa ya tu ko kue ke ke ta ko ma ko pe pa ma i o ko fo ta u de ti. Ta ko se la u pe ma he de pa ko ti ka ko si. Ko ko ko a bu ta pa de ta tu o po po pa ko ni ke na ke ti ma ne ke. Ya na ke ke ta u mo i. A pe ma ri. Si kwa e a to i pa i ni e
1: tolao no que arriba pero tolao. Ko taha ia ngai bou bou mo e whakalo tolahi o to tonu ke tau whai. O ku ke mo ni lahi koe koe toko taha beu ke to whanga he ngai whehui anga tau to holu. Ko e toki alatu koe ki taki ai toki whai e tano. Si iwi ni e koe mea koe nai pēmo pēka. O sean koe ki ka ui he whiri. Toku a kā koe ne whiri, koe ne mamahi, koe he mea ui ka alu ia he whiri e more ne whai vauti. Ka kai ke ne ilo koe ne whai vauti koe anā koe tai ha whai mea mahu inga au pito ke ka ui he whiri. Koe mea koe ne whai whiri koe anā koe ten lava o furihi pe ten hanga li liu ai anga koe o whiri e pōko ia. Ka koe ke he, koe anga e nau siwa nau tolu. Ka ku tau whakaamu te nau kau mai he te teo whiri koe ni, he tau kau ngā kau whakataha he. Whai ka kato e whamiri o ke whai anga whiri o whiri. O e toe, he?
0: O koe taha e ngai pāti, o e taha e ngai pāti sio ne.
1: Koe?
0: O ku nau siwa nau tolu e ke mamafa koe e totongi mea kai. Ma tu e taiminia tora te au ia pe ku fon koe ki kato ia pe kai he te alu e supermarketi. Pe ku nau pe nau tolu ia koe ngai supermarketi koe ni ia o ku pure i pe ia me he ma koe koe fui ulu ia u taha pe ia. Ko hingoa ku ke o ku e pe ken save
1: koe?
0: O ku ia i e ai ha mo ha me ta ko
1: the food stuff pe uno
0: ta ko ko pure ia ai to ta ha una me pa ko na fugo tu ke vete ki na frao a ogoni ko ko hi ke na rova o fe au au hi e ko na pure i ko e to ta ha ia pe pe me be hina ho kau to la ho fulu geri ta
1: ko be
0: ka ki te lava ha feo hi
1: pure be tamaita
0: pure be tamaita
1: ka hingo ke ke
0: iyo
1: ko e filipo na mara tu fu na ko hinga ko ni ko tau sio ko tai mi henga hi pausa eh mwen ai pausa na u hinga fono fo tu en ai pausa pe ke na u feo fe au ka hi ka ri fo ha go ai ma ho inga ki la ko ke ho ko ia
0: Kamalo kau mai sa ke te ha me ke to ko ni mai ai
1: veve me anoa.
0: He, maka venga anoa na e fukotu koe ki he tawala, waha o si kau mai e.
6: Oku tawa ki he tirada ki tau ka venga koe ya. Otu I hege ke more ho tau tonga ka pa, hege kono mohanga o fukala vela de, kono momo koe.
0: Iyo.
6: Iyo. Taka pa u, e ai, e tau o fukatonga de tole, haku o tonga toka. No more, I go one. But they do a kid that depend on that water lot. But how to hang out in the morning?
0: But they have a way because they like it. I
6: mean, my inner widow is the man was a tea. I don't have the alpha for Gabba, but they forgive my or to that mafana get along with my family. Udi aku bobo ada ya. Macam tu dah umur itu, aku handphone tu. Aku lagi hang kita wah apa tu ngah, apa tu ngah bukak makan dan ini ni
0: makan.
6: Aku ini, ini aku talan tu tu esian itu Philip. Petang tahu ya, aku mana aku pergi kita wala mau tupe ni kita ni je. Aku tanya mama aku, aku o si talang pa ko he kalo tu so momoko e ai me momoko he dai ko e ni mo to ai tu ma fa na mo ai
1: dai ko e mo la ka ku ai
6: ma ni ha to tau pai de tau o fa to ngam pa ka poto poto
1: he kai ke mo le ai hotonga o ka pa de ke ta ta wala e ta la pe ho e ta urea pe ta la pe ho tonga ko tonga ko ka ko ku hinga yo e to ki asi pe e ko ta wala fo ki ko wala do fo balango ske ti ko ta ko press on he ai a ko nga no fo tu na u hinga pe fo ki na u hinga ma ke he ka ko ta to ho ma ta to lu to ku a e ka pa ka ti ta wala ko ki fa ro tu ko ki ka ko he ka nga lo tu pe ka ti la Ai be ho dei wan ao ya ko malu au me fatu ta magi ma ho inga nge ya I he ta
6: u malu do me go bo bo u I do la emocion ma ho inga u de etau au ke te more ha tau tonga
0: ka e
6: sa de tau ti ti ke me ma ho inga I ke me malu
0: malu Malamit sa ke kaumai ke polo
1: kalama. Malamit sa ke kaumai.
0: Ake maa, ke fili.
1: A monu atu.
0: Iyo. Iyo, malam. Iyo. Oang ere me fenga mali koe ni ku osi... Oye, we. We, amo ni kata ki te ta imai mua he koe ku... Kata ki ku... Lomi e la ini ia tu mau mau ia.
1: Ia.
0: Fa falita itu.
1: Ada ke lamoni ko atabe tali pe la ini. Kada ki ko mbah ko na nga ke Filipino no foi ni mafika wa na ton ga pe foi ni mafika wa ki nga ko lomi.
0: Se ma de tu ko ia be.
1: E talo e gene lomi an ne ko ke au ke ni. Un kada ko mo le mo le be. Lamoni ko la ini na ku atabe to ke to. Tā mai, koi e kāinga mālo au pito ke whaenga wani puna au lawe mai ke kaveinga au e pōni e Filipo aku kau ene hangi ene aku ufumahuinga ke politiki e?
4: Te mau ki ti beidi ma tolgi ha.
1: Iyo, ke fie mao ko hataha tokoni. Una osi ilo pao be enau tolo etunga utau iai. Ai ko te na hanga to fusi mai na ta faki ma fai ona to lu mo tu tu uni ha me olunga ka go to kota ha to kota ha ye community ku ke ilukia i pe ko pe ko ha onesi u ne ilu ha so so ka me me potunga mo ui pe ko o ga de au vri poco e common sense e o ku kai ke ya ha to tonu ha ta ke no fa fare to tongi ba si ko ya be ma u ma we me ba de fe ta mai to tongi e ko tu ke ka pau ko ma u ma Ako e ospe kuhi koe mau mau be a te iai i hanga oi motu a e fumbisi.
0: Mono
1: whakaonga i moe mea. O koe mea e koe mea ia a nau tolu ke nau mai o whetongi. Hange koe ni ka pau pe ku motu fumatai sawa e kuela pe ko whetongi. Pea ka pau koe motu pe a koe motu a. Koe ia te ia pe u totongi na mato whetongi e koe ki totongi a ki ki hanga ko whakamore. Koe haa kwa mea hono ui whakapa. Go worn out because go na tu la ya o yanga o inga o ko tu ko me faka la o ni e ka pa e ke faka la o ko tu ka fe u en ke lo ya ta te lo e mata tau pe ka ke alu o wa de ke more ho ka pa u de ke hanga ko faka fe ki ki to tong pa ke poke poke ko la imea ai la i no ka ko ko hiki pa ke to ko fu to alu ko mo alu ko mo ya hiki mo ya ko hi ko me a una ke to tong e ka ke ko e ki toko ni pe fo ya tu ka ko e ku me hata ha gu o ku ke i lo pe ko me to la pe en ai ko me di fri boy ke fo ka ke ke ke ke
0: o bu la pe me a ka ko e
1: me fa ke he ko fo no ai
0: ko to fo no ago ni ha me pe
1: ko ya mo au ta la ko ta we ne wo fu to po me to lu fu le manga we he ngai po tu nga we pore anga nga feo hi mo nga hi family mo nga me ve ko to fa no nga ko me ape fe filipo ko ta ko bu
0: na kwa ke mo ne la ta ma ne ta wa ka ya na ko fa le e ni ne sino lo ko tu ne ni ne sino lo fa i
7: ko ko me ne na ta la mai
1: e
7: to ta ko na ma How ne toni e kakai o nese no lo ko kakai pe a guru tu mari e una toka ngi ai
0: o kakai business
1: te a business
7: be go la gutat
1: ko ya kala fo mo le mo be go tu i ko me ko na auto ton ke kumito ko ni ko e o de ke fenga go ke ha ta ke tira ta recuper mo e potunga we he te na u malo hi pe ki na auto ma ugo hata hafare i mei tua toko ni ke tau te fito e koho nau fatongia nau tolu ke fehu ia pe koe haa koe fai inga fukotutu mo tutu ni ko ia ku atu e ke totonga ke koe si tou tuku ke he kapau ko haa om ko haa ofe ma ui e koe e misi ni e mstou ko ui ko pehe ko fare pia o ko me pia au ako taimi ku te aloa o totongi o nofo totongi hape tu ko fatongi ai len lo ti ke ne fai me ako ya ko e ko pri pobe e si fo ma fo ho vale we toi bon
0: kai ko hai ka a ko fo ka ko na so so ko ka fa ki ta hita mi ko ka ku si pe ki ai
1: si pe ki
0: eh na ne fa fa e na hita ka po ko fa fa ki ta hi
7: mo ni la ya
1: vidi malo au pe to ka u mai
0: e
7: ka
0: u
7: Koe,
0: haka mwe kawenga taha. Kawenga taha ia, koe ngape koe. Ai, tau tau wala, tau omi ke whunua muri, whunua momoko. O kia iho no ngā hi te unga ona, mo ngā hi fie mau. Ka, si nai e kuto ngape, mōre aho kuto ngā, ka pa he kai te uta wala.
7: Koe, hanga koe, pukau kau, au kia hanga koe, mamatalana. Motu ako na ikimua.
0: Koe.
7: Ike more di tonga agita. Apa u koe fai mea koe ya i e taimbo moko. o ke tapo ai ai ai pu pen pa do to ho ia
0: koi
7: ai pu tu pen la la ia e guai be ka ma ka ka ia o na nga we na to ai tu pen no
0: koi
7: e na be e ta ma ma do lu me e ha ha ke na fe tu be ka e tu be ma ma ni u alu ia ai O pegi tu ben tau bala tatawai beia, eh? Tatawai beia. Kakoi hange koe ni. Pegi mori hato tonga kita, ya? Ai, ya, no, ai, ai, hato falani pe, hato sote, ta, ai, matonga. Eh, eh, eh, mori hato tonga kita, ya? Ya, moe te, te, apau, ko te, toki mori pe, te tonga kita, ya?
1: Tapau gudeli bare hele
0: patonga. Malo apito. Malo. Malo apito ka mai ke pro kalama fa vagdahi ka ke mawa fa flere.
7: Io
0: malo. Malo me fa popo mai io.
7: Io.
0: Sere ko pe ko ta ta imiko ti malo ko ta imbiake. Ta fa ma popo ta pro kalama ko ni ko teu teu mai ko teu teu mai a makatonga le vai pa ko tu pe ko teu teu mai mo na tol ko na mi asleria ke ka mai ki pro kalama a fa ma lo tu pe ko ki har ko lo ko ki fa langa fa ka ka wa tu pe o fa pe na a un gato a ko ha ha lo a ma huinga a eta tonga poko poke hota tonga ka ko e fonga ko ke fa hoko aki a tatonga a i he ange ko e ha fa ka ve kula o ko ke asi ai ke tu ya ta wala ka ko ya ai a lo to to ko
1: me a ko me a ko to ta la ya ko ta u ka pa pa
0: o ni ta la
1: se ve to kai aki
0: e ve to kai aki ka mo Mawa
1: hai
0: aki. Mawa hai filere. Kai o atu e fangi i tu aki a koe ni.
1: Malo obito.
0: Te te watu ki proklama no hoko.
1: O fala hai tuki mou tolko tope. Nai kau mahe poni, mou mou tolko kau whanongo tope. Kau wange pe ke mou mao hawi ke lelei. Pe a hoko hoko lelei pe tau whanonga. Kau wange pe te tau kau ka atoa, ka atoa, ka atoa. He whiri o e tau ni. Uhi ke teke ai ha ki tau tolu ke ngai fie mabu o tau iai. O fala hai atu. Pe a mou mea. Pōuria.
8: Listening to PMN Tonga. Koe whakaa whēni ki he ngahi whāmiri pou kotoa o e timi akapuru ae mate mātonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whēohi whaka whāmiri eni. I kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngā i e tau e whāngo fulu ae MMT. Taki mai ho whāmiri ki he Trust Arena i Henderson ke tau whēohi mo e kau tūki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki ha ngahi vahe vahe pō taranoa pe tau lau kau aki ho tau ngāhi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofi lewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. I he mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Kātoa ngā i e whiohi whakatoko ua.
3: Kore whainga Māori koe ni, kia watoa i ki whanongonongo koe ni. Ai ako tutuku, koe a ai tupou high school, pe koe ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho koia ki he aho tolu o Okatopa o ikai koe aho nima o septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o Okatopa o ikai koe aho nima o septema. Mukatake o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a Okalani. Kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo i kaufononga. Kulupu ua kutaki ai a whaifekau mo sese la taimuri a tiola. Kulupu tolu utaki ai sekeritari. Desi eri vao mo hei lala maka. Kulupu faa au taki ai a whaifekau lolo mawhare mo e tou ki muini mai. Malo mo e whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou. Malo. Renga maare koe ni ke o atu ai a ki whanongonongo fo ime akai koe ni. Na toki tau mai e mau fo ime akai me itonga, koe fo i ufi, koe kaumeire, koe kaho kaho, pea mo mahoa. Pea pehe ki he mau fo i talotonga, koe fo'i maniok. Ko ia, whetutaki mai ki he fika telefoniko e ni, ki he tu asila te ke mau me ai, pea mohono whakaiki iki. Koe telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa,
9: Malo.
10: Kau popo MMT. Koe ui eni ke mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pe a ku vave hono whakatau e utikite. Me a mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta u whaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala. A fe, toko naki hongo fulu o Okatopa. I fe, I he Trusts Arena I Henderson. Koe whainga mai e o ku taha pe, pe koe ute pire ku o vave hono whakafonu fonu. O anake to, kai to to Ireva hausea tau taha, e koha te pire hau kuluku toko hongo fulu I he Tai Mini Pay. Ma uia I he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanoa, te atoe amuange e na uivi iwi.

0: ke atonga mai e. Ko e tau fasi au taitari aki mou tolu kotoa pe, mou mea mai ki he tau polkama, ta tau pe ngalu ea, pe amu ngalu ope, i he pongpongini, kau fokeni, i he polkama maari, au pito he pongpongini, ke tau fanongo ki ai, i he ngāwe lahi koni o whakahoko, e pisope, seroini, silala vea, pea pehe ka uheina i London duifua, pea pehe foki ki a Sione Onevela tupou, a e polkama koni, ko e pisope, pea pehe ki a uheina, teu o atu pe ano a kinikini atu e tau programa ospa tok foki ki au heina kene o mai a e tau ngahi fehu i e, pisope pa pehe kak moutolu kau fanongo ko e tau ulaki polo kalama ko ia ki he pongpongini ko e polo kalama hono tolngo fulu mātaha o hikure o e whakatua melie me he pongpongi taha fitu o septema wafe wano kawe inga ko hono lava ki kai haasi Whakatau tuki o e kāinga ata e kapteni Tomasi o Tasmania, Australia. O kutau whakafeta i ki he otua mafi, he NK Tofa Hala, pe atau kauai he polo kalama hikure o e whakatua merie i he pongi pongini ko hono tāwhitu o septema wafe wano. O kutau whakafeta i, o kutau kau whakataha, moki nau tolu he ata o ngō moe ope he pongi pongini. Me he otu tonga, New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii, Britania mo Europe. Pea pehe ki siapani. Kadaki, o fai mai ha talateu ki he kawe i ngā mahu ingani. Ke lava ke fai me iai ha fehui ki he konga ulaki e tau polokama hikure o e whakatua merie ki he pongpongini episope. Ko tui pe episope kuongolelei at pe a e polokama ki a teko he pongpongini Kawe inga, mahu inga, aupito e pongpongini, ko hono lava ki, kai haasi, whakatau tuki, ai ka inga o ata, e kapteni Tomasi o Tasmania, Australia, ka whoke atu ka te koe, malo.
1: Malo mito te tamaka, pia ku tau whawhetai pe pua, e ka inga whanoa o tau kau whakatau he pongpong koin, pia whamalo lahi ki a tahe te ko lontoni, Pelo dei dai kamada ke polo klama pon formalo ke mo fazi kau nevela de ga ke maka tau kau kau e be fa fi fi ma be da do ma be u da na na ke tau au mai ke pong pong fa polo ko ka ke ve ko ki mo be pe toki hoko atu ke polo klama da be ko da ho ni happy birthday ya tu ke e minista e butunga e kau tau e kau tau ne afio mo kau tau ku I he prinisi kalauni, ke tu poutoa he wasi, hana tau whangafuru maanda hai ahondu. Amala ke ka atonga i he purenga tonga, moe aho, whamanato e aha kua ni ki ai. Te ko e kaweni i ha kaweinga, o ko u fwoki kumari ke kuri ma tamba o ko u lotonga, ke i hoti hoti na e whakataha na ui ai. Ko e kaweni i ha kaweinga, o ku mawinga au pito, te e whakakato au pito, e ngahi ngā kota pene, whakataha no he tau kua si ki ai. E kainga ku tau si nofo pei li renga. E tau tau te fito pika ki mātou kainga tako. Mātou lahe ngai au ni, mātou hua mano tupu ai kainga anta i heo tonga mo heo pefo. Me heo murifo. Koe mea mawe ngani koe na ude. Na rele pina ki proklama na ui ki ai ki urea i he Religious Freedom Forum. O kufai hei nao tau fito mena katu u. Pea o wao atu kia ipa mamu tala noa ngai mea koni pea tukanga na tolu kia. Na hou me fie fwe fwa kau kau gen ke fwa ye ka hea tangata koni. Ye ta walu fwa fitu e tamma koni. E fwa fwa sleria koni. Ko pensi mani pout. Na ane fwa ye ta walu fwa fitu e fwa kai hea tangata mi vanuatu mo niu kare to ni e koto ko teo ta haiva mi ae. Pero e fwa fwa kamantani e pura nga i sleria ni a fwa kau kau ke fwa ye ka hea tangata a e fwa nuat. Ko to taha koni, ko to taha koia, ko tamua te tau pene hange koia ko Tomasi o Tasmania, tau ko Tomasi o Tasmania, a e ko e kautama koni, ko e waka hoka to fua. Pe hoko ake whakalerei wa hei ka hea tangata na nau whai, o ka asi mai e toko te au tahi wa mi manua tu ni kare tonia ke. Ko mea maari ani na ea ngo tangata i loa e ua i he fonuani, pe ko ngo tangata ko ia ku mhawinga pito ke whaha ilo lahi ki ai. Na hea ke toko taha ko nini tala mai ka te au ke ilo kolo ko ia ko makai i he fonuani, ko dan ko ia ko tamakoi ko John Makai ko founder ia ko ia ko nau tolu na nau whapaanga ai kai ha tangata na fai mai me he me Melanesian me Vanuatu Papua New Guinea Solomon me kakai ko ya ko vinga ia tu ki mua to taha ko ni ki ai ai a question de makei pe ko jono ko i o lunga ki pispeni ko makai ko to taha ia ko ni e ua ko ki ene ka to ko ni fa pana ko ka ia fai ko Robert Towns pe ko hinga ia kolo i hen i loto fonu ko Towns meo ko hono hinga ene ka asi mai fu ka kai o mai ko ngo wa to ki mua ene ka fa puri puri anga ko ene fai ko ni ke ka asi mai ho tau ka inga pe me he pasifiki o mai fa nga we ka ke i mua ke pa tau lave ki ai ha mai ke ta valo no tolu ko fu taimi ne na fa kau kau e i fonu ani ko ha fo nga me te ta honga ri ri wa ki ai ai unua ki mai ka nga e popula mana tu ene ko mai ke ne ta fitu valo alu ko fu ka kai fai hi ai ya la nga e popula ki na tolu se convict pe na o mai ke fonu ani no mai he vaka ta ta pe ko na fo la mai ke ni ha fa ta me na Chaplin me fai fe kau ko John Stone o mai mo master ni na o mai ko ya ka ko fu ka kai e ko ya ko ka kai kai ha ai ya to ka kai fai hi ai e britania na mai ge te ko mei e ko nu ke ke mo ta ka kai o ta to ko kai ha atangata te ko yo fa malo hi me afana aki he ka ta ma ko ni e ka mata kari ko ni te o mai e ki na to ken ka ge ha mai ge ta havalu no to lu Fato ngai ko taha walu no tolu ko ta uye na lahia no mai keni o au ke toko ua mano ua ase ai ka kai he pasifiki na ka hasi mai o fa ngau i ko i fo nuani i e taimi ko ia pe ko ngau e ko ni he i e fo toko ua ono mano wafe ko ni na mole ha mo ui e toko taha mano ni mafi ko mole mo ui ko ne ka kai ko ni ko nau na toa fo tua e maha ki pe nau puke ai pe ko lahe konga ki nau tolu na ka ke tanu fra tau taha pe na tanu fra taha pe na tolu fra nga fra tu fra tapu hake ko ni ko tanu manu fra mole mole Me tau ia, ia ngau e na e fu furi ki vani o pita na hake mau fatai na inga ngai mea kotoa na hoko i heni. Koe konga ua koe kei kei koe na u, hao maki he taha valo no valo pa na whangarewa wha atarewa immigration policy law. Koe koe mea koe ni ukune hanga i o ne hanga o mai e whakau kau kena tolu, ke fuaki kena tolu e tau wha abisa kena mau ngā ue fonuan. E ka inga whanongo koe, o mai koe ia hie taimi koe ia, koe ki peni pe e ono he tau. Ko mai visa ta fa mai ngau ta ta ta to fu pe ia me kui a modern slavery ai o mai ta ka nga tori me to nga nga ke fa ta o fa au pito pe se te no noia no fo pe fo noani ki pe se si pe a ve ki ka ka ki to ta ta pe ki ai pe ko me ma ho inga au pito ia ke ta si o ke pe ne ma fa ka ka ko ia me se a mai he ta ba lo no valu ko nga o la hei ai ko no fa ka ka ki ko ia Koe ngāo e koe a koe ki he Queensland Polynesian Library me Queensland. Tau whoki mai ki he tāwalo na tōlu, koe kauen he mea mauinga tā. Ai tō taha koe ni na ne whai koe ni kia. Nā ni hanga tāla ki hende kau kau waka i he sūne pē tāu koe tāwalo na tōlu i me. O kukai ki fu mau ha tāu e he tāi ni miu ki ke mau ha tofua. Tō mea koe whai e hu mauinga ki tāu whai ha kai ha tangata whakatau. Paanga lele Australia i he hoka tofu a i he taimi ko ia. Whena whakau kawa, tuu e mai mo tui a tau tatu, tūne tau. E kenga koe ni he mea hoka a i whai hiu ke ai kwa nui ngā. He nga whai mau e nga uwhere, hawhi mua i he hoka a waka. Aho ma ke hen kene, hawhi ala mai, o kwa i mea ki he nga uwhere, hawhi mua lot. Ape o pa me to koni kuo mo e vakiori. Ko e where konga uraki ko e vaka lere ko e ka e vaka. Fui paki i e nane whae ko ki na tolu o fui tau na e tau fulu o roto pe e na ke tilo ko hai mea kai ulo tonga whae ngā e tegi. O whae e whakakona hai ki na tolu. E na u lere re vai vaka pe ko lere ko e kaa koe e posi hono kaaski. Una ua pena uga e ta fenaula ke vaka la seni tanga e frata tanga ta ki popula te me ko atendi bru o frata o la o ta o frau e te vena e so vale ne to lu e fo u ai ko to lu mano e a honde e pa e a on go ja na se frata tu na to lu o trato al ne fra mu e ta o ne fra mu ke ai ko lava ki taha asi fatau tuga ki ma tolu e sa valede tolu se ke ma nga kai nga ata o me hanga u fai ko kumi ko au ni ko ke se kumi ke to tolu valu ko ni na mare ba ki na tolu pi i ki na tolu i Coco Island pa te to fama da la tu ka na e konga ki ai e ko e mo fai ki ki ke tu nga nga u fai ki ai ka ko ya ko tau tai mi e London ka fo ki atu ke te ko e malopit
2: Io a o ape fa malola e tau a se mai pompoen e tau programa e kule o fatu a mire pe a koe a ku tau fi fia kato pe tai tari e tau programa a te itama kakai ma a tanga na kosone o nebela tupo a ngai pe koe whakare a piso pe koe po ke tau fata tari ke po pli lulu ke tau programa ke tau fi loa ke kau ma a kina o tau te na whanau o mai mi ngā lope kake te ufoke atu ki he kawe inga whafofa o e pompongini koe rake fi ui piso pe o peheni kata ki o lave mai ki he ngahi ngā aue ku o lava ki hono fe kumi koia ki o mou ka inga i ata. Lave i pē ko hi kuei loto ngā whaike e ngā aue ko ni hanko lave te itamaka. Te whakat piso ke ki lave mai ki ai ko harewa e ngā aue ko lava mo ngā aue ko nuk hanga teu nā ke at ki ai ki si whekumi ko he kano si pā o si iho mou ka inga ata. Malo pito piso pa whoke atu.
1: Wa ala pe tolo ton ko ka wen fe ma wen a bit. Pe ko ka wen he te fa foki pe ke wa fe wa fa. Ke wa fe wa tolo na i November na mai fai mai fe tu ta ke ko hinga. O tala mai i me office ko tala ka la sle le ko ngo wa ata o ke ni ta we misi me. Ka ko la no ma wen a ba ka kai ko ta fe tu mai pe fa misi me. Sai me na la ko ta bena la na ko mai mo e da ne princessi. Pe ko ka wi e na hi me ma wen a pito de popo pe o le le atua e o fa hoko. Pe ka nikoina to ko to e mo tamani ko e apaluata pe ambo tu po ata pe fo ka papau ye te e fai na wi e ke ke mu mu e to na pe ko mau inga pito ko na smaina be e au ko ka ya tanga ta na fai mai pe na o ka ya se ta val sit fa o ka asi mai ai apaluata pe ko me ia na na to ka asi ka ke o fa ngo ka to ma pe na to ka asi o hola mai mu ga sleria u o ko ko ki ai wat ta hiva o no hiva o atu ko o ma o mai tanga ta ki atu po ata o mai ke hala ata ata te na to ka ya me ta ta wa we ni ke ke modernize ke mod ki a ho ni ko ki ai ka na wo an e pe na to fai fai te ri ha pe na to le ka ki a o ka asi o mai ko ia pe ma tu nga ia ia te au i pa pa pa u lo to ko pa u ke fai pe fai na u ko ni pe ma u pe ma nga o fa ta ha pe mo APC ta fa ki ko i press ka nga o ko ni na fo pe mi he ni me ma fa fo pu ra o ni fa hu i he ni i November ta i si ulai ta ko si ki he parliament ko a New South Wales o na tala no a ia tala no pe o hu at mo ki loto o ma tala no a pe he i pesia ka ke ka na e fa i nga o ka na tala no i de ke o ni ke ngai vai te pire ke he kulia nga sleria po ospia e nga u ko to kon kia pe ka wi ai e me ma u ina na ia ta la no mai be ko to ta ha na ta la no mai pe ko kalo line pirate ko ia na fe tu taki mai mo Puerto Rico o Puerto Rico o ke ko ki mo tu ai ko muy muy pe po ki fe e to to val ko na mo wi pe ko si fai fra taha ki ai pe mo na to fe tu taki mai pe mo nesino mo misio me ko to pe Costa Rica ki ai fra taha pe mo Stacy Nation di he ni he ta fa ki ko ia o Titek ai ko Department of Foreign Affairs mau ma o ko to na correspondence and I fit to talk ko to be gi ai ba kai ke ngata ai na fit to talk mai me this many and me he kamamen me na tolu me mi pa me ai he multi affair ko honorable mate lin ai nga o fai kai kai ko ye be e london kai o ku lo to na to ko to atu me pe mo great scotland ni ati met politics e ko no o pau e kalo sa pa o ni kai na ai na hi po mo ngai be kai ke ngai list mo ko to te kai ke us ma ma bo po e mo ta o to si e na fa na ke pot i ni to ki ta ma fo pe mo le to hi mate me ka ko ka u ya e nga e ti ku mu i lo ya ti e ke kai ma bo po ki ai ta ko ko nga la hi ya ko ko nga la hi e he ta ni no ta la no ki ta be ni O tama ko na ko na fetu tak ya tu ki ai o te ai te ki fetu tak ma tama na ne fa o to ko ni. ko toke ta he mi tondu o svetu tak ma no mari ta la mai ta mai ta mai ta mai ko fie ma o ke ma connect lo nga kula he nga mata la ba fie ma be ki ma no mo ni pa ho no te to pe na fo nga fa mata la me se ta o pe ton la ta ni o ma o ku ye mo ko puna o to e ta be pe ko ka o he nga he ngau e fai ko ke ni ko no mo ni ko to pe ai was i loto i he pure anga anga he mea ko to pe fa connect ba mo Kevin Rant o ka mai mo ia pe ko si i ta fa ki ko ni po po la ke ko pa pe ke fa nga wen he kai pe ki ke tu kuang e ke al pe ko ma inga ta ha ia na ko ni fika wa ko na to ko e po ta fa ki ko ni e ko no nga ma ke o ko ke ma inga ia pe ki kumi de ko fe ia si to nga inga ta ho ka fo ke ko ta mi ma lo pe
2: io a pa malo ta pito e episode o ku o ku fa lo ta fo ki ai na we ma inga ni ho e tene ana fe fe ho ho fa kau kau ke fa nga we lahini a o ka mata veho no a ve koe no po ata mo pa ata ki e wa ai a o ku hange pe a ko fo i me a ke ka mata i ke wa tu ku ange si fa ka hawa e mo nga we pango na fa ko mo kai nga sai te wa te a fe ri ko ni ka e to ki se o ke ka ta ko lo si na fe u ya mo fa kau me te vita mo nu ko ha le va e tari e pure anga Australia piso pe ki nga we pango ni ka ta ko ki fa lo to mai te fa ko ya malo
1: pa lo me to nga he tari ko to mai ko o ku i na ya tari pe ai o ki ma le ko ko nga ya o hi nga ai i think ki Puerto Rico pues que con todo el gol que hay pero con con con la gol en la matoria o que que ha cortía esta fase pero ve a mare a playa con que hay con la cosi ma o mo fara pa y mai e Hamilton o con el ma o ahí a confiesio tantaupe pero con ma o con ni coe a Sonny Wesley pe a koe ko hinga ko fie mau a ne lockbook ko koe a Tomasi. Pe ne nei tūtua pe mo waka po ha mene a ne whaike waka, ka koe kau i he ngai mea koe ki ai. Koe ko tari mai koe me he purianga a urotonga ke i longo i a he taini. Koe alue nia na utoe whawhango atu i novema tau kosi, pe a koe ki i longo mai, pe a koe Tasmania, a koe kai peke to e ongona mai ha mea ia mi Tasmania mi ta whako ni. Aia o ko o ko pa pa i complete confidence he ni o si ma o ko ma he no pe ke toi a no ko ni ko na ho ko ko ke ai ka ku na fa na to ri ke ko no ni ko ke ka pu na me na ta fa ka na to ka he i kai ke tu a nga o e mo e nga ki ai ko ko he pe na o ko tu fa ta mo ni me ko ko ke ke he na mo ko lo u ko ni toki lo ene ma fa ta ta ko ngo ene na fa pa nga e fu ka ya ta nga ta la ko ene ma ke ko John McKay te mo Robert Townsville so ko ngo e ko ko lo ko Townsville ko el ka ga ta mai na fa ko te ka mo ni ga ne ko ni ko ke ke ya te ko tu ya me Peru o ku na ke to ka mai me fe tu na fa ke to to lo al ko ni Mahino au bito pe ia na nau alu na tō lotu katolika na ririo na unha hingoa mai mea koto peo na tō kai kohoro koe ki ai. Kite ke tō ngā au ni ke neo e nau ki longo, koe hā meu longo me ta whai koe ta whai kau kau i, koe hā hai toi fōki mai. Ka wosi tuhu i hanga tonu i he pepa asleriani, i he mau mai e pepa me vikatoria, tuhu i hanga tonu mai o kuria waka. O kupuri e waka ke, pene lao ngare wa toho taha hana e waka, i he pepa ko i he taha walu no faa i sa anuaria. O kukawia i he ngahi te kufuolo ka ke panonga mi he waka. O amsia mua masi na alo tfarelei, o mati farelei pe tuho no maka pea, pe ai he no maka kafu to koto farelei. Ka ko mauka inga na e pi i koni ko i he motu koni i Koko Island o fu mahu inga pito ka malto ke ma mahi no te a u kihe nga ue koni pe a kukei nga ue pe ki ai ka ko hono moni koi ki ai ko nao tari ena e fai mai i he kikonga vai te pire pe koni ko ki ai tala mai ko ki ase historia pe kum ta i ko hono moni e ko ki ai e lontoni ka foke atu ko hiako tau tati malo
2: Io a famalo da pito e so che ca venne un fehu in man o a per cor che lave mare mai che ta fa cla ca co tebe mo che ta ki colosimo ca te ma ca mo ne vela na qua na ki fehu e to con mai ca ta to fo ki mai che on fehu octoe te vita te ma fo che ca mo mo ne vela malo
0: io co fa malo a tu e pisope pa be fo ca vena malo a pito pe a pe ca mo to co to a co ni o come i heope pe a pehe kang motol o mo i hengalu e a mo whanau o mai whanau pat. Ke se tau polo klama, whaka ofo ofa, o pito pongpongini ke tau whanongo, ke ngahi mea nes i hoko ko tau ka inga ata. E vela, ka ua te whenga maare koni ka te koi? Malo.
3: Ia mara o pito e te vita pe pehe ke viso pe ma uhina. Ko e tāwha ke ne polo klama ko ilo tu te ringa mai e tonga ko toa pehe mei mamani, o au ki tonga ki eua. Mo ka nga bisope bisope ko ko fa malo ate nga la fai o ko fu ma winga ia o pito he longo ai fo nua ko na ko Australia ai dai mi longo ke i lo i pe ko bisope ai dai mi ai nga hi me ko ni o ku fa kali lifu ai fa to tolo ku ke fai ka pa le fai wa ko dai mi tau tu e tu nga fa tu ta maki koi mea koe ko shio ki ai ki he hanga he o tua whakae a mea ia koi ni mei Britania mei he Great Mass University koi mea koe he kai te lama a seria ka lohe pa mon pa maman lahi mea koi ni amanaki ke whai ho whakanofo e mea koe ako ngā koe ngā we koe na ku ke whai ta kuna wilo koko wianga koe mongo i koe na ulongo koe ni o tu he tu nga fatu ta maki ai kai kai ke pe ka me a ko i lo ko fu more la e hoko e fo nua ka ku ka ko i tai be fo ke ai o tua ke hoko mai ke kai be ko ni episop o ke ko la ai fo fo ai la ko e ko lo si ko i pu mateni ka mo mo ui ko i lo ko nga we ku ke fai episop e benefiti ai ai au kainga pepeki e si si so tau kakai o whae mata ngai o whanua muri tau te fito ka se ria mo New Zealand he koe o whanua ia na na whae kai ha koe kau kuru kona waka o ke mau pehele kōti o koe ai fwoi toko tahani ma koe kau mauri mau mo hingoa e a koe mea koe koksa ia i he polkalaman koe ngāwe kona ko ke whai o ko Māri e pē honange o tua tataki olo hala whanonga i mea koe ni. Aia e bisope koe ne tū koe ni ai mea koe ngākai tū atu e mea ke hoka tu ho tala noa hek maunga e whanonga mai kakai. Ne tō whakate na Filippo pē mui modena, o tā mai he modena e toi kau mui ki motu koe ko tōku o ke iai e fuseini o ku tū ai mai waka ai. Na lau whai e kai hatanga tamai tōku, eh? Ka koe Māri e koke hango o whamāpopo a ata. Ka ni tūka ni e pisope koe hae tūnga o ku moua u ki ai pia moe moe whataha koe na ane nai o ku whanonga tu na ke pehe ku hoti au pito i he whataha koe hae mātūnga ai mea ku ohake he whataha koe na e mātūnga i ai mea koe ni ke tāno kei ki tanki whama ala ala mai wha mori mori
1: Mālo pito vela ko e mea nā helpo e nai nā whihiu i hanga tonde ha nā pehe nā tōria ko e tūnga ko ni ko ke freedom of religion i he ni o a teke ka risti a nefo nā nā tāne i kai nā mai pefo nua ni pa nā mai pehe mo lotu tūka paki mea ko nā mai whakapiko tāle nā mai pefo nua ni nā mai pe pita ni whakataha ka ngā popula mai whakataha taha nā tūta ko he ni ko ta kai lotu ya po ka kai pia ia kukane wesia ia ia pero ko ia ko to kama ko mau ka ina ko kama ta ia mau to e tala noa ko ina ta ko tau tu mai ai ko fo ulo to lu ia inside out everything ka to a pe ma to ta I know the blackbird and kanaka ko pe o ko sekretari na sekretari lotto i ni sa we mau ka ma ta ke ma la no de nai o ha ke ia da o nga ko fo la wa bon ka ta la ge tari ko fo ma ka u te ta ureri e be ko ni pe ko no bon ko fi mari ve press ke fa le ma ta ko ko na ke lo to ta fa ko ta ma yo e lo la he na ge ko to be ke ai ke nga u me ko ni ko ta ko ha u nga me a ku ma wa to ko no ma no tu pu ko le re ko ti ka fa ka nga lo ko ma re ko ti se ko ko me ko ma na fuka to ga pu le na fuka tu ia
3: oi
1: ko to foi be ko ne ko fu fuka ma a ku da fu na we ko ko na fai pe ko ka we ni na ia na a ko le na ge tu ko to ki le pro ga fuka ka ma no fu ni o si o ke na ni ko na ho ko fu pa lo pa le ma ia pe ko tu fuka ho lo pe ma ke yo ma to lo ko ma ka ta ka ta se imagine na ho ko ki a ko e a ge ko fa ma ta la ki mo a ko una loto atu atu aki si aini ka fu fa Oi atu ka ausi ai ne ka pa ki kofu me ko. Ko no atu te ave ki lalo. Si ka la ma ki ne fai. Te o ye ki an lo to na ka ku ki lo ko. O lo to nga ke to ka ta ni ne hi fo ya mo. To ka ma ta ne fai ki ha mo ki. Ka ku ka o bi to ni i ku a ko ya. He ki ke ke fai ka ka ke we ya. E to tu pe he ya pe ya pe ho pe pe pe ya pe al ko ki ai. Ko fo no ani na aku i ta win da ka u ya i fo la u pa fo na ma fai ne ko ya tu ya ko ko to tonga te. Na u ya u ya i sa u si na i na ta ki ko na to. Si ko ku ku re ko ni si na to u ya be ko na ho na to lu ka asi mai ko na to lu ki ai. Ko me ko e longo ko na to lu ko he. O longo ko me ko ko fer. Ta ka te ke ku ka te ke ke ke hui fia to ka ha na fa ga longo fa ta ngata ko ko mo on ya to ke to ke lu ko mo ne to ta ta me mo ma ka o ko ke we e ya ko ko ke ai
3: perfect
1: ta ta wa i pe ya pe ta ri ma ho ni pa pong pong pa ta fo pa ta wa tu ta ku pa u ke ma mo ni fo la hi o lu nga ko mo on ka pa we le ha ka to ma se wa do i ta ti ma i ko mo o ku sto ta lu ko ko ke ma me na ka ke fo ke ma va ha o se wa ki Kalau kami ramai dalam tu tua hombo pepa hero tante. Kato aku mohon fakar pengkuat kali hor. Tapi kau mohon kau tak domas itu doh. Sekoi kau ngah bea kau kau potau sih kau kau kiai. Kau pau bea ke kumi ke mak. Mama bivaleri lo tu tu dia kau kau kumi begoni ke mon. Kini kau begoni ke ayah. Kau kata ke faiha. Halo to si mata fal ya ya ma ka ta ma to kurunga ko me ko wong ko ma ba pi to no ni wa to ha ni ta ba ni ta ta na ya se ka i o ka ki na ro ka ka so to no me ni wa ke o pe ko a bi o na wi fis ko te a fa fa te o a o ko ke ma u ta to
2: Afa
0: mala de pito e sa pe pa ko e ona ma lo ka ta ki pe u hena ka ka ka oleva ka pe os pa to ki fo ki atu e ko ko fa malo atu ku na ka o mai ki por kama ko fa malo ka mo to ko ni hen alu e pa pe ki hen alu pe ki alicia te funaki pe pe ka ho glani ko stafu se lui mata se fesi pe ka lesia li langi afetuani te vita lata pe pe fo ka taniela ta un akawa ki ken pela pita hala lilo tane itini ta cresto ya me la ta ya vea pensoni fifita po go ivo pa pe ka Raymond Lanvia pe he ka sika nga luafe Samson Tike a saia daione pa lo tatafu freti pani wate toltau a masaia topuluka kiko furimaono lo cantani pe ka Paulo Revenimo anapopua afu kaloni hea Ta pe foka se nemo unga mo ino ke vaka ki loto lua mo Steven mo atane. O pe ki he tau whana au hopo ate, ko atu ai whamalo ka mo tolgoni mo kau mai ki tau polkama i he pong pong ini.

0: hono okema hono faito ka ai o ku toko to ai ato masi ka ke falolo to mata fa ko ia he ma vinga pito hange ko lave he kai tu ko nga we ko ni ko funga we pan pe to ton pe ki ta fima ai to tonu mo mo ni ne ongo ko ha me ko ko ka foket pisop mala
1: Mala mm. Wito e loton. Pako wato peke ki whakamala ala ta whaako ni he pehe e kakai masi. Kala yo ke tata i ki kukai ki peka viri tae unua peke kaina. O ka paka mpore ha buaka ki tonga anka e kore e buaka. Kwa te nye ave pe ave whakailo mpume kai e koe tonga te huwa e koe ke. Kwa e ki mwa pautari e lona ki fwoke atu koe kato masi. Asi e pangu lumaena e whai e longa. Kwa te anai hane kone ki te anai mo unia e. Ko o mai kore nai pō ke ilo i he kakai e whatu muhai aho ko ia na hao hola mai mo ngō ua ki Australia. Kai! Nai hao mo malu ngahu ki he mo tamanau. Kai! Ta fōki pēnau tolo whaka heka o mai hena tuka tahi palamata pa ki tāngu kitania o baptai soai. Ko sana nahi ko ngai o ngana whao koe si te ngai bea kouta nungo te tōkia. Ko ngai ko tataka ki pēnau i malo. Ta ko kia te wrapu te whamatala e confidence ko kia. Na e kai ke haa kapteni kuki ko hea ui whaka si esio whaka kolonia. Ko mea ufa atari lahe maunga he mea. Ko kata mai ku sai. Ko i kuanga ko hea. Ko mate. Ko mea ko ni hau ko na ua malatia. Ni ka wa po ni ko tangi ka wa po ma fu hata ko ni ko si de o ge na wo mo ko na to ke si ono fa e ha wa ki na to si ono nga hi pe e ki na to to ka ni pe ki va ke re ke re to ba ki se ni ti ma ko fa nga lu nga nga lo ko ki to ni ke to ko me ka ta to to ko ta to to no ka ta to ni e ka fa ki ko ya pe ko ka wi e me ma ko ke sa ko se nga hi pe e lo ka to ko o fa ka o fa au pe to au pe to ka na u le hanga to ni to ta ha me he me federal ko e ya e pe mo immigration ni ku le ani ko mo fa e nga u ko a pa me pe ko palet skin ki mo a it's a modern slavery a be ma ta ni what o mo nga it's a modern slavery ke le me kanaka ke ni ka te le ko ya to ta te ko ilo ke kanaka me black birding ko le fa Tak mau hidup di dalam apa itu? Pilih senang hai kopi atau kakai full buat. Tapi kalau si kau tak fit ini, hiki papa oleh form gue kamu pepe. Saya kau nak si hola he mengai kau. Kau pesen dia nono aku pangan kau ya. Aku pilih full buat. Pesen dia fano aku tak begitu ngan tu fok my baby to. Kau kau yang fikir me ya aku nono fok si aku ke full buat kau. Si aku ngai beda to. Say kau yang nato sute ni stari mo fe full buat. Kau kau si tokang ai kina si kakai fua fua full buat ni. Pacific Islanders. Te ante ko na te ha. Te a sete ape na fufu o iso. Ke he na noa koe blue ocean koe ha. Tu ke me whaka ko po mea. Fe inga e o ta e visa haolo. A fwe pulanga ta hano ka lava ki ha. Si o kita au pito nga au koe na nau fai. Ko ngai o ka a koe nai. Ke o mai o lango mua. Ta ke? O tō mai ki tau pito mai ki ha. Isa. Mas. Koe. Ongo kuya o mas. Ma o ko pena to so si lo wi na fa puli puli na hanga fufu da ai ai ko no ha ko ia he se ba to ia na se po i fe tu ko ni ta ko to si ko ne si i pe kia a to masi i he aho ua i aho ta ha tolo sune ta valu valu a pe kia le le pa te u te u le le pe ai o tanu to masi i pa pe e te tahiti i Windward Island. Pe kua mau. Pe ka pongi pongi, kua pau ke whanonga te misiona mo lontoni ki tahiti. O si o kato masi ke vela, tawe lot lai mo lot pa la kata ti hauko. E kua nui ta koi rukia. Ke whai o hau ki a to masi. Tumu ya koe to masi. Ke kua tu ngai au kua to masi. Na ure he tau kosi. Lere a wawe ke kumi koe to masi. Te u kumi pe koe ke u mao koe to masi. Pe ko eni, o ku fai ngawe kai, u fai fulau a bongpong ki tahiti. A bongpong, pe ko fenga a pito pe ke lelehi a press a media mga pe ko ya, kai fai lelehi pe o pe tuka ki matalaya kau ka to masi. Mutalanga to masi ta ku ko eni u ki to koto hen. Kai pehe mahe kau tia aia pehe, ka hatama pe ia. Hau aku a tokot whakarerei hen, whakarerei ho putu, a arhe kautama ia pi, ia mau kakai he motu koe. Sio koe, koe mea ia.

0: ko ke hoko ma u ho foi misiona ko ia e hana la va ke ke mau tolu ke kakai ata ko fu kakai to ho ka pa na e ta mo to ka wata pe jo la ta ke mo kai to ta ko fa ka na ke na tolu be a ke na tolu ka asi pe fa ka ta tu ki ka ma ko fie sie te fa ta ma ma fa tolu pa lu no ko ia ni ma ko tolu ma de vrama e ai de ta polo kalama de falo la na no pa se ka to ma po ona ko ma ho ki ai na ma e ma ko ka ni te u a te wa e to ni ko ka u ya e fa sia ke a o ki no pa ko me o ka to mas te ko ia e ro de ta ya te u ki ai o ma ko no me ro ki ai ki wala ma ki ma da la ka o ve pe o te vitu ti e la lova e to mas i ka hiti e a o fala i de ta e fo ke o bo te ma o ki no to
1: Tā tuko i hā koe tāu. Mā mūti te pitope koe hangepe koe lawa au newe lā. Ko tui koe ngāwe lahe koe ni koe maha kono tai mi pēn. Ko tui pēn nā i ai hā whate toa. Mō hā whate toa me rie ki ngāwe lahe ni. Na asi i lawe mai mō nō ki tau ki whanua mō tau ki pureanga. Te whoka te vita pō newe lā ku maho inga pēho mō kau mai. Ko i tau tō ki whoki mai ki he whehu i whaka osi.
2: Kong a rocket programa. Io fa malo a tu wena. Ki mua pe ke foka tu kate ko onivela. Ko foka malo ki a lone kavapalu pe peka ari ki sika. Malo ari ken me vava o malo rotonga i vava o toko taha ko ni. Mosio ke ne kau mai ke tau programa. Ari ki ko malo apito kau mai ke tau programa. Vela, ka foka tu kate ko ui kubave pe tau taimi malo.
3: Io malo te vita pasi. Ko taha e nere, e mea whakairifia e whanongo atu te vita. Ko e piso pehena mo uena te nga whatu uta lawa ki Tahiti. E piso pe, ko whehui ko nike ko ngā kusi o kusisi, o pita taime ko nike kabenga ko nike. E piso pe, ko hai, ko si mahino e nia, ko ke mau e koe a kapteni, mai mo e whitu o kutano ai. Ko e mā whiwhiri, ko hai tene whakafofongai a Tomasi. Ke fai kai e tala noa au mea koe nau ke fai hono whikumi. Pea koe hā nai, pa ke tala mai ange, koe hā ho whehui e fai ke ka tō tāko na tene, koe hā ho kore e fai ke tō tāko ia. Kai ke, tu atu e huina maari e lahi au vito e, mea koe nuk mō, amanake mō whahauka pungpongi.
2: Io, ko whamalo vela, e pisope ko tui pe, ko mahino e pe, a whehui koe a vela, koe eke koe vela, pe ko hai, tene fa mai no ku mate a Tomasi ia. Ko hai tene fa ka fofonga e a Tomasi ke re a mai ki a te koe i he kawe inga ngā ue koni o fa ka hoko e pisoke he kou tui pe mana tui koe kau kau waka koe kau mauria pe a menu silani e osi ani te ke hoko mai ki a kina o tolu koe kai koe ki ngā ue sisi ko funga ue lahi ka ko seo i maari e kuatu e vela ko hai tene fa fofonga e a Tomasi mai no ku Tomasi e ku tokoto ia Malo pisope.
0: Malo pito vela. Kwa wena fenga fengu fatu ta maki apte ko fengu fatu ka hae kwe fai pa. Ika te tari ante ko kia ko. Mare po ke tau e tai mimi. O hoko fui nga ue ie ko kia sai. Ko hae te tari mato masi. Ko enfeni arbenis ko ie tari mato masi. Ko pare mi o Australia. E tari me tō masi, mi he tapa aki koe ngā kofu koe nane whai. Lava ki, kaha asi, whakatau tuki. Whakatau tuki. Toi asi leiria ia. Mi e ia puri anga me ule puri anga. Alo kore whaka more more ka tupo wata ki kolo maire. Ko wana se ni are. Ki tonga kia kore whaka more more ke tui heko stei ia ki ai. Whaka whunga apelinis tui sa aresi. Koe mea ia tonu ko ke whai. Ko mea i tonu ke na whakama, ko mea kono ko manumi mo ngalo, ko mea ngai tari ko ea, ko mea e watu ko mea ki vai te pe ko ea. Ko mea e whai ko tia. Toka ko tu ngai ko na ko, ko moki kau tamang ko to, ai para mea ka alo kore whaka more more ki ati po wata. Ko ui toko taha nima ko na. Ngau ta me ulea, ka kia toi rea mai ia. Ka hoa re kumat mau kurea maa kai, ka whakama rea, ka whukonga maka, kore whaka more more atu tio au mai pisho. Masi te uku kawe ka te au iha e ongo pito i kia. Ka koe mahu inga taha koe hanko whewu mo tari. Ola to masi e kai toi hau ia. ko tau tō luen te tau whanonga tū koi kia i kako hai, e tū koi e he tai nimi e tūnga koi la. Mau inga koi la. Koe alu a parendia se lia kore whamore mori ke kai ngata. Koe ne no nota. Leki kore whamore mori na whai koe Kevin Rath, ko tan Kevin, koe on koe kātoa me me lo ngutu pe o ko koi kia. O ko kei ke wha afa pesi kau a bō ia me mea koi kia. Na kei ke mo whai tō tonu mo whai koi kia. Ko ha alguna me ko ko ki ai ko hono u hinga ko ki ai ko ta fa ki fa ko do me ko ta fa ko tena ki ka asi ben ta ha ben na to lo fa ka nga ta nga ta fa ye me na de ko ha no ko ta wa ta ina ta u ni o ko ka ke ho wa state ai ke pure te bra na sleria me tu ko ya so ka ta ri ka wa po ha na to no me ta fa ko tu pe ke ma si tu pe he ai te ma to ke pure pure me te pure ala me ko to pe ke pe ko ha ma u ri ha ko tu ko ni ko state ke ke ha ta mi te na ho ko ka state ani north territory ko ki ai ta ko no potaria to ho fe i vela ko ki ai ko no moni ko ki ai ko tari ko ki ai e tari e kurema tari ki ai na to ni ke tari mo ya vai vai mo tari mo mo tari me ko ko mo oni me ko ni u fa ma as le ri mo lu si lai tari me ko na mo fai e ko me ko ya ko ko ko ko le fa mo le mo le pero ko le fa mo le mo le ai pe ke poto he ha u e ka te ke ha u ko le fa ke poto e au a lo kore fra more more pe poto e au ki kolo baile ki e wa si bo a oye pe me ai pe ko ma wi na pe to pe ko tari ka vela o ma ma ari pe te fe fa ko tari ka ko he tene tari bo ma te si bo e ko pa ko pa u ke ne fa e tari ko ya ka fo ke to ko ya ko ta tai mi no pe
3: Pogado ne vela mo te malo. Yo malo abido e piso pe ko e ko e tahai nai ko e tausio ke foi ko konga mari e tahai nga o mau fa amu ke mau fa no. Sio ko sio ko na tok fa moni ko ilo kai ke mai no ke ka kai to la. Ai fu nga o e ma onga onga ku mo fai. Ko nga ko sio ke ke me ko ni na hoko ko tau fo nua. Ma fa malo la hetai mo te vita. Piso pe. Mea meni ma kore pe mo makatonga rewa. Keilo ka aha taimi ko fie ma umai ke aiha o tari. Ko mea meni ma kore atu wha manatu atu. Ta tau be aseria pe eki nusilani. Pare mia. Kai mau te fie mau ha mea. Mai mu a hawhaiga maari e mai kau owa kotoa pe tonga i he fonuana pe mo i fonuani. Oye be bisope kau foke atu ku ngaki fwa maa popo e kubo tobe mte nima.
1: Malo. Io piso pe de foga pe ko iko ta mite ni ma toi fa ma popo i mai ha me toi pe ko no gusta
2: pe ko hina ko hina kata ki pe sai be sai be ka pai over pe ma winga abito pai over pe fa fa fa pe
3: malo de
2: sai malo
1: io malo piso pe foket fa ma popo mo nga ni la toi malo
0: malo bito e lo ton pe fa malo te ki un kau ai se hu e fai ko ko ko ma ho e vito ie pe go e pe au ko na na ko ta la no e ta ko ni e e ata mo e ria mo e o fa no ta ko do pe ga to ma ho e ga e ta wi lo ti ai awareness na me ko ho ko
2: e e biso pe katak pe katak pe biso pe e biso pe katak pe we na katak ko hu nga ko fo i fe hu i fa ka o si ko me ko ne bla ve atu sai pe ka o va pe tai mi ia ko ha le va nga u e ho ko atu ki ai ho a ahi ko ni ki faitoka o kapteni Tomasi ane o amanak fra hoko ki Tahiti a pompongi e bishop ko ha leva a hange ko me ko a nga ue e hoko atu ki ai e bishop malo kata sa de ka ba o va be weina kata ki be e ma uinga pito pe a pe foki ke kakai ko ni o kuna to to mai fo malo atu kasika ngaluafe malo pito lo ne ka pa lu pe pe foka riksika malo
1: Malo.
0: Malo pito e tebe maka pe kau na fehu i mawinga pito. Koe mao koe na e ta whakoe ka Tomasi, te foki lewa ka ki nao tolu ke purea nga o whamone nga tako to koe ni. Fa foki lewa ka tolu, koe whamone yen, ko Tomasi yen na alo e wakape o tani as leirian o kutani pape. Koe ko ngahe mea ia o ku mawinga to koe like as a strong evidence ke te ai ko mato u ala pito ia ko e ke ai ko longo po ko fa fetu una fo ai ka ko ke ilo ai ka fa ko mau e ko foki mai ni ko pare ki hokko na o roto na tatari pa ti au ki pare bia foki mai pe ko ya pe foki ko to mai e be ye ke ki ave to hi ge e ya appointment pa ki siu kai to ko ke ko ko ai va te pili loto i he parliament i he ni o kai ai secretary ki he ke parliamentary Pacific Islanders no loto ko to afi to fa ko ya fa fo ko to loto pe ga mena fo fo ko to he kite na o se ni mala toria pa i media hen ko to va lu ka wa ya ma u lau fa lo lo he beri ko ta ku tapu ke ma fo we te ngai me ko to ka ko hinga ko lo ngo me ta fa aki ko e me ta media me ngai ta fa ko pe ke ga te va ka na ta u na u la ko na ko ma va se va ka me na ho ka to fo a me ye na ta pa no ta yo no no ku me ko me ko ki te fai holo ngai me ko to be ni ko tari mai me he ni ko ke na mai na to ri ha ngai tu ko ko ki ai ka he tai ni be ko ai e tai mi ta tau te ka tari mai ta sme ni fo pa i mai na be ko ka ko ma u inga ta ha ko ko ki hen ki ai ke kumi ke ma u ai mo ni te ha me mo ni fo ta wa tai na ia ko me ko ki ai me ko ka u ai e ngai te ko ko ngai e misiona ko ko ke fai kai e ka ke tu ko ngai ke le ka ke tu ko ngai ke ha Pe tala manda to ko mena o si ane e ka e pau ke kumi nga hibia ko ia. E kana ka ia ane a fika ke ia a hodi pe ke ia a pong pong. O mau inga o pito ia ke ke fra ta ta mo nga o koni koe. E fai kai o tau si o a hodi koe ke ai. O kuongo a o pito be. Pa ko mea ko historia o mato nofu koe ke nga hibia koe ni. O kuongo a pito fra hao e fra e hao a mga hibia ko toa peke. Po e laka hala e se tau ka inga hena e na wobo e nga hena fai. He kohono hinga ko hu at fito o tahani ma apu ma ka tahani ma mauri ko ina ko hinga na loto lahia to masi. Kai whakahi fo e kanta mai ha mo ka mai fai fi ngawe. E fai kai ha os maka i pe e ia i os fai e ni hau mua a ata ko pau ke e koni koni. Ka pau le vai e ke ha ko e ngawe ni. Me fai dele prea na. E pe mai prea na te na fua ki ha. Ha fai nga fai nga maari. He kulama pe he prea na ko ia i taimi pe ko ia. E ne fai ha ki fua ki fai nga maari e. Tala ofa, taimi nou nou, utuku i atu nga mea koe. Nga wape nga toi nga mea koe ha. Oku la wape he pule nga whae nga he nga oe koe ha. Ka kuo pau ke mai koe ngata anga ai nga oe ke tunu mao tō masi. Ke whaka mahino ai upepa nga alu holo he whanua. E kuo mao koto nga hume koto nga. Mie taha walu wano taha o maku nga he nga oe koe ha. E kai ke maho inga ke pedi ke iai pe whaka ika ia. Oku ae na utari mo ae me utari. Toko mea koe kwa atu koto masi e nuku heni. Ko mau mai, ko mau inga tahe kia. Ko ia ka whoke atu e lontoni malo api.
1: Iyo, a whamalo ta pito a pito a piso pe ko tui pe na vera me te vita ko mahino a pito mo i pege ka whanongo. Ko mea o ku mare aki ai whetawha koe ni koe alo tau masi o whaiwa ngā we pango e tolu pe alo e tokotu wharere o tanu wharere ka si hua iho tau kāinga me e o kumon. Malo pit piso pe ngā wala ka ko ia te wita maka mō ne vela te mawhoke atu ko hi ki he tau breaki. Malo pito te wita.
2: Vela kutu e hao ki tāna ki mai? Pea tau toki malo lo, malo.
3: Ia te wita pe o loto pe piso pe pe ka huina. Koe ngā ke ofisiare e tau tā noa koe ni, koe ngā ke tuangihi ngā te vitamaka mō ngā oi mai aki. Ko si whanofa te vitamaka, ko maka i tonga rewa i tupo uono. Pea ku whaamu ke ngā oi mā ke maka tonga rewa, koe ngā he ku whai ei ke ngā oi mō whai pea kumatala monu atu ki he teu e wholau ki tahiti whataha pea mō he PFT e tahine ko uhina. Mea pāngu vei saimiri ke toku whoki mai te ulotu iho o aho he wika hau. Ka kore whakātoa ku whamalo lai whamawhana au pito e tā noa ku tau whai he poni pe ke kau whanongo pa ku whamore more atu si e taimia ke kamengani ka mō ke mō au episope o ku kehe whoke taimi tau ai e lau maari e ku tau si o pehe ngai whaiwa he taimi kulu i ai e whakakaukau e tau ai e lau maari e ku kehe me tau ai miri miri sino ai hui moe toto Ko fa mange ho ko kiri e matala i a kau ke o naha mea ue si ai whaitoka na toi foki mai kau mea kumi tau tolu. Ko no whaka katoa ku mau. Tala monu atu upi sope moe ofa lahi. Me ia tek mau tolu hono katoa he teue ngai fulawe lahi kona manak pukau koi tahiti. Ko ia vei teita.
2: Iyo, ko fa malo atu o nivela peka upi sope mo uena. Kai o atu e tautu aki. pe a mohata foi fasi o si e patau toki hoko atu e kofa malo atu ki a tika wei creation e ne kauma e polo kalama te tari malo apito e ngawe lahi o fa toko ni mai aere tio kaike ngalo kaike ngalo ho ngawe lelei pe a mo tala monu atu katekoe moutolu mo fie mao ha mo katoanga ke teu teu i tangata eni tō atu ene ngahi mea o kwhaya ke teu teu mo ilo pe ui kerea tonga koeo kune teu teu i e whareni. O atu e tau tō aki, ai kautaha koe Planet Gas, pia moha tau fasi, pia tau toki hoka malo. Ko vai maalala tō akalau, me kautaha koe a Planet Gas, muna whanongonongo mo tō aki ki he weekendi malo vai.
4: Malo apito te vita, pia malo mo alau maari a ho eiki. Lerei ai tonga ko tō apengu mo whanongo mai kere tūoni. I he ahofa o fuofa koe ni, ko i ai koe ahofa koe ni atae tokolahi ko i ake nao mea mai ke he Planet Cars o fratawa to mo mea lere, ke atae pe ifo ke ngongo lelei ko kote ke fratawa o mea lere, e o ape cashback o kamata pe me tahafe o a oke ni maafe, pe alava ve pe ifo ki ke toko ni e di motoro he tu unga ko toa pe uko ke i ai finance, aia koe weekend ni na i deliver at fo ke mea lere ki taulanga ko mea lere fo koe ni koe Toyota Hiace, commercial ko wea ko tōtā ko ni kwa ene ki ngā oe e whaonga ia ni mea lere ko ni pafe a tai pe mo tōru ka inga ko tōa pe ukai ki mui o kalanini ka mui tauranga pe mui emiri tōni pe ko weringa tōni lawa lere ka utahani o tiri wa to mo mea lere ko mu ngai se mau ko e konga fukia ai tokoni ko ia ka utahani ke tonga ko tōa pe itai ke na uofi eni ka kumalawa lere pe whaho ko e nga ini asa pe papa to tiri va tu leva ho mea lere ke fitu ko ke ia e kas ke ke mea lere e waki ko ia sa pati tamai o atai pe tala monu tamai ko toa pe inu sirani ko ia ko sa pati ko inu hoko mai ko e ko sa pati tamai ka mai ka sau ek fa fine ek mo tolu ko e mo teu ke tari hui septema ke tarta lele ek mo tolu ko e hape o mo fema e kalas ke ke he ko ia nga inya lere ai te mulava ke fo ke pe Facebook ko ia a tene cash pe ko pe ko ia a aku o kulava ke o atu ai ngahi ata de totonu o ngai me alele ko ia lava ke mufata o atu me tuk mautolu pe ko ia ma o atu ai ngahi ka SUV o a o ke ke ngai yuti mufetu taku me kate au ko sika telefoniko noa ua ua noa fitu hiva no ni mano galo pe ko autonu mai peke mai ate sika te au fitu kono e Nelson Street i onehanga
2: kamumea. Whamalo atu kia vai malala mo kautaha ko Planet Gas, toko ni e tau polo kalama mo tofe mao mea lere mo lava atu ke kautaha ni ko i hui ko motu atonga ha ana ai kautaha pe ato ensinia pe voki mea mahu inga ai vaa ensinia ke tolonga ho mea lere ko tau fasi koni o kuhoko ko mei faa o atu foke tau fasi kuhoko ai fika hongo fulu ko ia whakaawa ke tau programa ko ia ngahire o hengen koula ka koe pong pong ini o ku atfokia e he yongi platas a e toke lau to i mui fonua ka fulo o loa mini te ono ko ia gouto mai pe ai fasikoni foto e masani me Redland ke o atu pa maki moutolu e pong pong ini mo mea maki ta programa ka nisi atu funaki o glani kustafu selui matai sefesi Lesieri Langi a Fetuani, papehe katevita lata, taniela taunga kava ki Ken Pela, pitahala lilo ki Taneitini. Takiresto jahe mele lata i Havea, pehe ke Puku Hivo, Penson Fifita ki Oneanga, Raymond Lanvia, pehe kasika ngaluafi, Loni Kavapalu, Ariki Sika ki Vavau. Si, malo Ariki. Pehe ki he Takeaway Creation, titari malo apito pia pia foki kia kumisei kaloni mo kautufi kapa mo kau mai kia tau polka maa koia o e pongi pongi ni Samson Tike sae taione pia pia foka paula tatafu fereti pani ki Palmerston wate tolutau amasaya topuluka kiko furi maono lo kantani paula leveni pia mo anapopua afu kaloni hea sione mo unga pa mo inokevaka ki lotolua mo Steveni mo ataane i he pongi pongi ni. Ko ia, ko tau fasene atu, ko foto e si una pe me Red Man i he pongi pongi ni. Ma mou tolu kotoa, whanau ho poate, mo whanau mai ke tau programa, mou tolu, mou tau lotonga ngā ue i he pongi pongi ni, ate fasini pe ma ag mou tolu, ta tau pe whanau ngā ue o kuke iai i he pongi pongi ni. Malo.

ki ane. E kato kon ka luke fufeta anu i hafe. Ka ki ata e alo fata we kon ka luke. Ala e ki gata malala iu na he kurista i lulu ni to. E ke ki lava ta alu na usi ima. Ka ko yon boki ne teo ne mega teo. Ke to ima ka ko haisi alo fata u na mogo sia. Pa kon ka luke me pompongi a me ke tolu e fiafi. Tolos tole hai reo ki usi al. Kaya ka fanda mo na ulu e bebe mo e kato kolo ka lo mo ki tu te fine. Ma lo beo au ki hala fo o. Ako ko ia au se di ti pe ua noa ka of kolo ka lo. E fit fa ame fit nima. E foki mai ko ia au si. E au beo pa pato ato e mai kolo ka. E tai me tau ko fa hifo ki lalo mo ki tu te fine o. Ka ko toka. Kata ne sinte wano ato ka ko manu ni sinte yungo fu. Pero le ane ma nata gina pe mai. Mopo ko siya pe ya ako ne mo ma fana. Ko ki tuwe fine ko ya umla fa baya mo no ai tonga. To kon sike di tani ni se si. To kon sike di tani la se stonga ta taina. O me liame ve koso. Ha me me fano ma me liame. Tak ko si. Ko konga la ita hai yana. Si fa alato la hai au ki ai. Ele mo na no fopo mo ku se fine mo mere mafi. Ko mo imamba ko tobe ko mena ke imamba ta paka e pete bin. Pedo ka va toka. Si le ko ku. Na huwa ke po tuka ave ke so tia e pa lo no. Ko alu to lu he ka pe ke na lo e ko mo ui. Ai ko fu mai me he pasilika. Ko gulawe ki to ko pe ko mai no fa ka iglise a ko ya. E hame stani mo Lenin. O tāma te ka ukaristea ne ko taima walu to lue ni. Te o whoki ke heku kuia ne talake ke ai kuia he ki i Lusia. Te o alonga he Lusia. Te ke ka uia he ngahi me he kai peke ngalo he ku mo ui. Aho no mahu inga koia. O whae he ke ai. Panau talanga e yo. O se tāma fulu me ai. Ko pekea me ni mafia. Ko i Lusia he hiwa tonu. Ka ko gomo ila he aha ko ye na si fo na te mbi ba ni a tu wa ko dai fa e ko fa ma lo na he ka te ko to nga ko do be fa ma ko ka ko a ho gomo ka te a ko tu usi ko ki tu pe no ta li se te ba ka tu tu do ki tu pe no u si ki ta lu A tau a bit but now what we give fair her fate to my money because how go be how Christmas go out birthday if I do fair and by take of fair to una sia o fair of your sia if I o le go ni go fa ba onde here go ni go a porto a solo money o ta tau ye ma ho inga ni he ko la ma ho inga ni he siri ba o money ta ore toka Tuki o me kolo hai te pori. Tako e kawi he nahi mea mau inga nao. Roto mai kui meri pone. Tuku alu ke meri pone ke o au tonu ke he kufai. Nato si o ke ai. Ake ka kwa veke veke anga koe tumu tumu ai highlight e kukula ki ai. Si ke mo uisi ano whanga toko ua toko whaa. Ai ai. Ana wau tonu ke ai koe tau botua ko tau wal wal. Yeah. Pero hou a boni mo si esta tau mo hae na ofiesia. Si kau atla, hindi ko si kau fola. Pero si kau kolo maile me oewa. Ka ko si e fia ta ha e lontoni ko. Ka ime ke ngala e ko mo wiki ai. Pene yo ho ku si ipuri a te ufae ko ngai ufine ki ko anna. Pero hiko lei boni hiko a ku. Eh? Ko kauia e mea mahi ngā taha e ku wakai ke ko paupe ke o alo sio ke ku finei ki e mahi nani pau toki hoko atu kia he. Nā e whainga ongo ma ki te au ke tai mi nau o watai ki whai toka. E ku sio ku koi ki ai te a au ongo i lahi. Lahi pita kai pēnei nei obiga te au whakalau.

0: mai ngahi. Ngahi, yako naki pa mai ngahi, lelei ko tō pēna o kine hanga whia. Ia ko kauia e te au ko tau mo ua ki tau ngahi whae, kai pe ki lawa ia ki tau mo ua ki tau ngahi whae. Mi ngahi me. Pero yunga ia ko tōi whakalanga tala noa i pe weekend. Tau hoko anta tōki ngahi mea kehe i hebe i tau tōku ia ki mui koi ngā. Nau loto peke tau toi au peke i weekend. Tau toi alia ki pe ona tala noa i. Eka fumaka koloa. Siliva me koula. Ke maalunga ke pea fefine. Eko mahu inga pito ka koe kauia e Londoni e tafaki na fu fie fie ai. Eko e kauia e ai nai ti he wiki koe ni. Tuke he te ufolau atu ki i Tahiti. Koe ku wau tonu ke ufae ke wau faka septema ti ke ufine e ki ia he. Koe mana tu lele pe koe fwe septema faka mamui tahana e utalani. E tene ai ho sian falala la. Ko ga pe mai dana iki ai ai pul. Ko pa te ai ko ho se ai ai pul ko fa na mari. Ke se bi te. Eh? Ba ka wi he na be ma e ga bi te ta ko ma he. Ai la ke klawa ki be li pa ne. Pe lo a ki ai po ai se e he tai ko ho fa tu ha ga ta bi ma la pi. Ia
1: a te fa ma la he a pu ta ko ko pa ma fana pe ngai fa loloto ia ta wai wai mana mai pe ko tu pe te ta close ke a te ma ka mo ne vela ko la vei foka ne vela ko ko me ko o fa yo ne vela ko talan ke ko hi ke fai o fa fa fa e ne mo le ne fa ke ta ta mo ko ngai pa ko ia ko tu pe ku mo ta ta ko to pe han e pe ko ma ka to ngale va ka ne ngo ye te foke a tu te ta ma ka mo ne vela ke mo wai wai mai ko ke ta ta mi ma lo bit
2: Io fa malo at bishop pa pe ka uena ka tau kolosia pe kia one vela ko fa malo ka motor ko ni i op ki a ma uta funga ni da pe foka tika wei pe mo mitare maka kom se kalo ni mo ka tu ka pa vela ka foka tu ka te ko malo
3: io malo bido e te vita pe pe kia bishop to da lo ibata e tala loto ke fai we pana belie Oi lo ko mitai kloa mawi ngai a fanonga mai e kau fa septema Raka manat wiri e ki ngai matai koloa nai tō mi fōnga nao ngai whae takta. Pau mōn pōki wina. Taimi whainga tā ai a ka te au e taimi kousio ki ngai mea pēne kōko ki ngai whae kousio si o noa holoke. Ka kepe fōke tau whawhakahua o ku whai wina. Ko au mwe piso pē. Mana tui. Ko ki mau tolu koe ni, ko whanau ki mau tolu. Ako e mau whakawhiu whiu i koe, o kai pūri e i a koe. Kai o toka ngau ke hea lau e kakai. Ako e mea nā ku wongo i lai taha, e tau ngau e koe ni kuwhai. Wha malo atu. O tū whawhae. Ma whakahua pē, ia hao te mate ai koe tangi a ka akalahi a maua mo, si lala. Ka pēka te itamaka e mau ongo. Ka sā te itamaka ko te itamaka ka whoki ko tamalahi. Hoko hake a iau. Pea koe sisi taha e nai piso pe. Pea koe iau whawhiu whiu lai taha. Yo tau tā noa koe niu koe kaha talai hanga mai pe kaha ku pe koe ku hanga o. O viki ngā ue ku whai. Meina, wha mālo atu. E koe alu koe naki tahi tī koe na ukau hano palani. Ke ualo he koe, that's my dream country, eh? Ko nau talo tupu hake, ko fuafua sio he pemfele ti te vita. Ko sio he kulau tohi pule a ngā. Ko sio he whakatātā, ko e ase he hotele, ko ki whonua koko tahiti. Pea talo mei mo e ku nofo beo whaka amu. Whenaha taimi te tahiti, pata mai huina. Ko e hoko koko pe fitei koe ni, te ta alu. Na koe ni ko nofo, na eke ta uo ki ta wini. Ko e katoa ngai mea koe ni, ku whamalo atu ho tū ta whaaki. Tū he kwawhio mi lang. Nā whaiwhai ku mau wiki pia whaiwhai pia more ho tā pua ki. A tūki ki whawhiu whiu whaosi koe. Le mato ki whawhiu whiu i koe i tī sema. Kai ke, koe whamawhana i tau tānoa ki ngai mea koe ni, ka tau te whito ki ngai whae, koe whae ia koe. Ko tānoa pe tā, ko tau au ki ngai tūnga koe ni, pe ku sai, pe ku kovi. O ku tuku pia whae ia he tawhaki. Taimi ko te koe mea koe whangalonga ta ai. ki tāko toa peo au ki te alo to koto i prisone o ku nau manatu ko i atate nau manatu lahi tāke ai ko nau ofa ko nau ofa mai peke nau fai po po maloa debita ko ne haki mau pe ne lea ki prisone ai ofa pe atu mai amanaki me lea e fatua mirie ke tau fa toa pe mi prisone ve e si lala ko po ni au tau ko wilo ko te te au me si atu ho tu o ta fa ke o fa e ko wilo ko ngau lahi te ki alo fai i Tahiti ko ta hai ngai me tau ngo i mau i ko fa alo ki tonga alo pe alo ai ko ke ho ka ke va puna ko lu e pik fai toka alo tu he mala e ku kui fa re at pe ka nau tolu ko le hau gau te ngo i ha ke pe te hau mo nau tolu te ngo pe te i ia Kai ke koe anga pia whai ki whaka muna muna Kau kai ke puri i he tāko toa pē Kau mea pek whai he tonga ko toa pē Kau se nao ki tonga pau pe ke nao au whai toka Kau whai pia pia au se atu Pea koe whao si pē Toi tala monu atu Tala monu atu si lala Pē gau heina ai ngau e Oskia vele ngau ka mna ke mō whaka hoko Koe tau taliu i whaka se te mā ko toa pē na Te mō mūia ba quatro ma popa ta monu ai fatawange ya ha ofa fa fa e e ngau e fai ko nga ko ta fo noa ka tau te fito be ke ma to to he aki be mo ma ka tonga leva ho ma ma fu si ka un nofo fa nga ka ia e ngai fo no muri ta fo pa ia Kau ia pēkau fōki atu kui ngā kui tau taimi, o whalahi atu pa kua mālo a tevita, pa mālo atu ke kau whanongo, o ilo kumo u whanongo mai, pēr ku kai ke matoa hale a whiunga. Ke whahounga aki ai hobou kau mai, pēr ku ki mea pēk mau mau ke o atu pēre o whatua merie ke te ue tariwi. A tawange pēke hige lau maare mao nio ni ke mou inasi ai. Taimi te mō wana e whanawhana mea lau maari e Yo mō ngā e lau maari e Koe mei meipa kau whoki atu mālo E mātō rewa
2: E o wha mālo atu O ena ka ma whoki atu kua kui kua tau taimi mālo
4: E o mālo atu O ena ka ma whoki atu kua
5: kui kua tau taimi mālo E o mālo atu kua tau taimi Pea pehe ki tātako vela tupo Wha mālo la hea tu hō
6: Aho fifia, matariu i fifia, ki mau tolu fai tau pe kina ki mau tolu fua ke pe ngai mo ili lei pa mo i fifia i ngai tariu i koto ap ke pe mo kau atu at ke fai tau fra septema me mahina mau i na koen alo rea te pe ame kia ki mau tolu he tau fononga mai au magi tau mui he tau mau e he pong kata he pong pongini Pai ai mo falahi ko to ape ki mo ngai fo funga ko e ia ko e tari ui o e ta u ko ni pe a ta wan pe ke mo pa o pe a e fifia pe vo e lot of ek ve ke mo ni si kai ba to ta ka ta ke te te u ki de to ko le lei ba ai ba la fo ke amana ke o septema wa fi wa no Ya, ko o fala ya tu ke mo to lo mo ngai fo funga. Fa mo le mo le la ya tu ka pa u ka hale ai. Kai ke tau be se unga me o fakaukau fa mole mole ane ki motua fa mole mole ane a te koe ae fa malo lai atu e nevela pe he ke a maratongarema o lontoni e tau wau musia mai o tau wau mai ki he ke fasinga ka o nga o he popoko ni malo bito ka fokia tu
2: e o famalo atu e pisope pe ape famalo atu ka uina ko hui ko ta taimi famalo ka nevela ko la valireita por kalama ko ya ki he pompong ili fa fo fa apito apito ta por kalama ko tu be tal manu atu ke folau a pompongi ka kone lava fokieni te mate fok memo weina i hafe atolu ki he tau programa ko yang ahire o hengi hengi kou la ma ari apito ngai fasi mo tolu kona mo fanongo mai ke programa hafe tolu te ma foki mai pe a te ma te unga au ato ak pe pes ko ya a re tio i hek Facebook a aku ka e malolo a e pes ko ni talo tonga lerea i he pompongiri ka koyanga tu ko ta por ka mahu ka tu ka ko fa ka malo at bisope ta mo weina ta manu atu ke fola ta tok fila onga ta ko tu ibe e weina te ke por ka ma mai pe pa me taiti i he to na ki ka
7: na lo ke ta ni
2: ko ya ko hinga ke ka ta tok fila onga ki i he wike ka hau malo au pito
5: Io malo.
2: Oia.
5: O fa ni vela ko si po ka ni vela ko ke lava ka o heta un hiva ko i ko ni nga we. Ma vi nga pe nga we ni vela. Ko vi ko e fa ke fono nga e. O fa la hiat vela.
2: Oia. Malo opito. Ko e ta ta mi ko to to nue wa. Pe ko e lava e ta por kama ko ia hikure o fa ka tu amere ki he pong pong ni. Malo opito. Kai o atu e pe ta unga hifasi, pe ta toki hoko atu i hafe tolu, i polka ma koko. Malo.

0: ko i tautaimi o se tau minite e wavalu. O se tau minite e wavalu pe a me he ua i he pongi pongini pe a ko i tau programa foki o kuhoko i he hafe ko i a e tolu i he pongi pongini a e ngā hire o ko i a o hengi hengi koula a i a ko taitari ki a uheina i London tuifua ke kaumai ki he tau programa ko i a o e pongi pongini pe a mo e tau ngahi fasi tu ki mua ko ia e hongo fulu o e uike pe a pehe foki ki hono o atu ai pe whakataha pa mo e tau ngahi popoak talamonu ka kua hataha o kuia hane popoak ki talamonu malawa ke ke a tamai ki he tau lai ni noa varungi au no a nima tol taha ke o atu a o popoak talamonu i he pongpongiri pe a mo hono analaiso ko ia o e tau ngahi hiwa i he pongi pongi ni ko e mari a pito a ngahi fasi ku a to o ke pong pong ini ke ta ngahi a ke programa ko ni le o hengi hengi ko la ne ai foki ai fa kau kau ke ngahi fasi ko ya o e pong pong ini ko e uhi ko e na fa fa kau kau ke ai ai ngahi fasi ko e pong pong ini ki he ngahi kolo ke ngahi kolo ka kia pe pa mo ngahi fasi o ku a to o mai pe ko nga hitala noa ofa pe ki he kau ki he tau por kalama ko ia o e pongi pongi ni ko ia ngai a e fa kau kau ko ia o e ngai fasi e hongo fulu tu kimoa ko ia i he pongi pongi ni ai a ku kau mai ki ai a e kau tau te hina i ongi ko e tau fasi tau lunga e ke pongi pongi ni ko e toke lau to i mui fonua pe a pehe foki ki a tjei poi faremaka ko hei lala whakao tia te ine la tu mo eva mai ki ha ano pe a pehe foki ki a Jay Kula, ko low o rive. Hangai ko ngō fasi koni a Jay Poi pa mea, ko tala noa fokeni ki hengai ko logo e whakau kau ia ko ia o e polkalama he pongi pongi ni. Ko e ko a tako i kahi hifo, kaweni fasi maari. Kono tō mai beona ko uhinga ke tau ki whanongo ki ai, mo tau a ko e mere pe fokeni o e ngeri folo ane puri kau tō mai he pongi pongi ni. Toi o atu pe e tolo a filimo he ala mo e whaka anaua me api ko tuki nga pahu. Pe ka teine la tu mo le veni o toko nofo, kau fokeni he fasi maari e ki he loto kai anō, pe a mo e uhinga ko ia. He ku kau foki a kawe i koula e wha o tō ngā, ko e to oe ni pa mei folaha ai fo i a kawe a taha i ngahi kawe i koula ko e wha fo nua ai re veni o e toko no fo oe pehe ki a luke manu mua fotu e siuna toloa firmo e hala mo e funga maka mimisi pehe ki a i ka vuka tu toe pe a mo e siweri o e no fo taimi kaje uheina ka ufoki atu ka te koe ko haha o wakai mai ki he tanga hi fasi he pongpongi ni ki mua pero to o atu ta fasi tali tali ko ya ke pong pong ni atu fo ken he fui wa fanga tapu ko si hengi hengi ko alu ko fo ka tu ina malo
1: io a ko atu fo malo ma ka tonga len ko ta o mai en ki he ko fa o si e ta programa ki he pong pong ni pe ko tu ka fo ken he programa o ku fu umana ko au pito pito ma be e ma ka tonga len ki wa ka hi fo u ko si Le a lui au ki he ni mai, ni ma point ke. Kufu ufa a huwale o pito, ka ne ongo i o kwa A e wakai ke uhiwa kongongi ni e maa toa lewa. O ku maa le au pito o pito uhiwa. Uhiwa le lei pa koe uhiwa. Ne ongo o ku o mai mau pe i he ta heng heng kou la, ngai le o. Ka o ku o kati ke tau lata tō ke ma wahe tau whakau kau me ngai hiwa ene. E maare pa whaka whaafo whae pa ku whamalote ngā lahi ko ia makapau le. Pa ko ia ko ate pēta monoa tika nā tōpa tōa pē, tēnā o kā o mai mukitawa e pongpongi. Ka te whetuko ke ngā loa pē, maho inga au pito e nā o kā o mai e. Pe a ko ia hango ki nā tōlu ko ia pē ni Nuselana, ate o whalahe tika moto, kai ki nā whaka tāri mai ki a e. Ka e ko ia i no whakata, o whapē ki tau mā o hā pongpongi whaafo ofa. E tau ngahi leo e heng heng koula e. Ko heng heng fokin tau tau pe e mo tau koula mea kotoa. Ka koe a te vitama ka ko whamalot. Kai kai ki te whaloroa ka foket ka e tukumai e ta tali tali te amo ta ta ta mala e kon kon ni mala o pito ka fo
0: ke yo ko fa mala tu e we na hange ko meni rave ko ke ai ate fa skoni tali tali ate ki motor ko to pe mo me ama ke ta por kama en alo pe pe pe ki en alo ea ta motor ko to ta roto nga nga u e i he pong pong ni pe pe fo ki ki fa na ho po ate ko ato ai pe ai fa skoni pe ma motor pe pe ko ate pe mo fa sin tali tali aki ai kai nga me hostea me fo motu mo kore ko ni ho mo frata ha tona ki tai mi ono ko u nga frata ko ni ke te te u a ho ko ya o fo motu ki he ta uni ko heng heng ye ko alu me fui wa fa ta pu tali tali aki motor i he pong pong ni malo

0: koi tautaimi o tautamini te ua tolu. Tautamini te ua tolu ki he tolu i he pongpongi ni pea. Koi tau fasi taitari foki a he pongpongi ni ngene mea ne rave koi ki ai. Ne o atu i he fui wa whangata puku. Koi taha ene ngai mai moa ai tahi ne kuini ai hengi hengi kua alu. Kake, oina, kau foki atu ka te koe, ko hinga ko ha fa hinga ke avga eta fika hongo fulu he pongpongi ni o atu e ka tap te hina i ongi toke lau to i mui fonua ko e pensio ia pe a moho no taitari a ki a ki moutolu ko toa ko mea mahe ngalo pe pe a pehe ki ngalo ea pe a moutolu taulotonga ngā ue i he pongpongi ni pe a koe toko ua ni kuna kamata asi mai ko ia na o toko lahi e fa hinga ko kamata ki na o asi mai ka koe toko ua ni kuna tohi tohi mai ko uhi ke lava ke whamalo o ginawa a whare aisi pulutousa pea mehe ikare pea pehe foki ki a kōpano moi moi tatafu malo a pito e uena ka foka tuka te koe te koha whahinga mehena ke avikea ta fika hongo fulke pong pong pongi di malo
1: Io a ko ape whamalo la he e ma katongare ta mala e koia o e pong pong di ka ko atma pe foke si taf mala e si ave pehe e si e ko ko whanore te ope me apahat mo Ireland te ki wali na ton si ka tapo e nau mea mai ku nau mea mai bebo kna to te ita ko ko to ape na si mea mai ka ore pe ku ose si sa Valencia o triwa i wafni a me na fetu mare ko re ki whare maka Benedict Mateo mo ka si ha unga tau palo mo sumo ke mea mai ki tapo ka ma po te si ihu fati mai tapo ka ma o falai at ka moto po vetu me ka whanore te o i a to lahi pia me loto wili na toni o fa peke ongere li atu pia pe foki o fa pe ku a si ke a ma piso slow and slow vea pe o atke e tau fasi tai a tasmala e ta te heke tangata ko sione o nege na tupo me pango si ale tangata ke ngawe malo mo a te vita mo tau si fua fatangia i he pongpongin e ta ko ka mahikule o fatua meri e malo o pito o fape wa a mai a ana popua mo paula leven a o fat kaki moa te a pepo ki ki a ma utala fungani e hao na si kao mai mokta to io ki koski danirin ka pita halalilo ini salalilo na si kao fano re teo me danirin o kalahet ka motol malopit somo ki a amai ki a seli mata sepes malopit si a amai makao mai kita po kama pension fit na lisat funak pe ka Steven Mota ane pe a kao mai mokta to a pension fit mo tanga tako rei tamo silana sonong si kao mai te ki afkalon hea me kau whamau me hantle, te ki a kumse kalon me kau ngā ue ko tā te sika ngā luafe, malo o pita mo tika creations, malo o te chomo kau mai, te vita te ufoke atu malo.
0: Ia ko whamalo atu uheina, pia ko atu e pe fasiko ni, pia ma au hange koe mea ne rave ke ki a whare aiz pultousa, pia ka ko pano moi moi, ta tafu, pia mo pano tolu taka. Atu e pe pa mo fasini, pia ma e klapu longo longo, poto he lau kau, pea mei one hanga. Pea pehe foki, e ku atu e pe, ai fasini ma ki mautolu koi ni, a lisiate funaki, pea pehe ka hokilani kustafu, selui matai se fesi. Lesieli langi a fetuani, pea pehe ka tevita lata, taniela taungakawa ki kenpela. Pehe ka pita halalilo, ta kresto iahi meri latai havea. Pea pehe ka pensoni fifita, mo urei lanivia. Atoe pe pa moe fasini pa ma au e sika ngalu afe. Aia kok mo tolu ena mo kau mai ke tau polkalama ko ia ane nai. Ae hikure o e whakatoa me rie. Tako atoe pe fasini pa ma kainga fua motu koto ape mo kore kak mo tolu mo whakataha e ono. O e fiafi tokona ki o whahatala noa ki aho fua motu. Ko e kore ko ni me he kau me he palesteni. Whakata i kavuka fai whikau sa alo fifita. Pea pehe ki a sakeasi. Pea mo one vela. Ko ia kou atai pe mai fasikoni ma au Samson Tike, pa pe foki Kasaya Tayone, Paula Tatafu, Freti Pani, Ti Pama Stone, Watol Tau, Amsaya, pe mo Topu Luka, mo Kiko Furi Maono. Aia kou mo tolko ni atai pe fasini. Pa kou atai pe fasini ma mo tolu kotoa, o kou mo mea mai ki he tau polka ma, tau lotonga ngā ue, tau te fito ke ngai whare maha ki, kau whauri lori, kau whauri taxi, kau security, pia pe foki ka motor i nga farenga we ko ata pe pa mo fas ko ni ma ka tanga ta ko ni me farenga we ko ya ka Paula Moa pia pe foki ki ate vita pia mo a Olosoni ka tanga ta ko ni mo ni fala ko ne vela fa fa palangi ka pa u be foki pe ele le pe nga we mo fa no re etiope fa na ho poate ato be fasconi pe ma ki motor e wena ko to ke lauto i mu fonua ato ka tau te hina iongi i e pong pong ini malo

0: Ko i tau fika hango fulu fokia ki he pongpong ni fasi tau ulunga o atuia he kautau te hina i ongi he pongpong ni tō ke lau tō i mui fonua. Whatawa nge bena e ongre rei atu e tau fasi koni pe a kokore peka mou tolu koni i he ope. Ki i tohi hake pe haki whakamalo pe koe ha aha o ki i tohi kai lava ke huanga whakamalo i ki mou tolu toko lahi ka koe toko tolu pe ni kuna osi a se ke pong pong ni o ku takita u mai pe a me he i kare a fare aisi pulu tocha pa whamalo atu ka kopano moi moi tatafu pa pe foki ki a pantol taka i he nau tohi a ke koe ni a lau ke whamalo mo tolu koe ni o ku rotonga e o pe ko whamalo lahi a pito u eina hange ko mea na ke lave koe ki ai ka ki mo tolu koe ni he polo kalama koe ui ke koe si toko ni maafe tupu toko ni maafe tupu na mo viu he tau polo kalama whawhefia malo au pito aha mo toko ni mai koia ki tau polka ma pe mahino ku ai si ano aonga e tau a he po uri o fanongo ke tau ngai fasi manatui kai ke sa ia fo ke hu mai koina ei ai ke di liu e tau ngai he ku ai ngai me anga historia tonga ko e tau a fanongo pe tau ke tau ngai me ko di o tau ke tu yang pe ki tau tolu ki he ngai tala no a koia tau ko ngai liu ko ni hu mai ko ni ai pake o ki a ki u e mama ni ta fa ko ni e ka ko anga e si o ko ia ki he ki ta fa ko ni ta nga iba pa ke tu ia ki ona to di li u nga me ko ni ai pe a me a fa tu nga motu a ka ye wena ta na ki mai ko ha o va kai ki fa sta o lunga ni pe na ke ki ta o lunga ai pe ki lo i pe e ku inga ko ke ma u si o ma to ka ru si ti mo ne la wa pa la re veni to nge ma ru si ti ke ta si o ki ai ka bu fo ka tu e na ma lo
1: io a te ta ma ko ka te fa ma lo la ke ta ta ma la e pon pon ni o ko mo on a pito pito ko fa a la re pe fo ki i he ngai ma ri ko e ko e ma i mo e ko no fo i ma i mo pe ni a e te ta ma ka ka ko ku ma o ki ai na e ma i mo pe ta ni ku i mi ko un fo noa ka na ne hanga o ange ki he ki ke fa ane loa e o hiva i he ka tata e ki fo hiva ni na o hiva a ta ne ale a mari o pito pito ku fare ma ele ani mari o pito ai na e hange ka te au nai hi vai he mato a ai fo hi van he fa ne loa pa na hange na fa fa si e nia e pusiaki ai fo hi van mari o pito na e na hi vai ka tu pito pa ton ton mai te ha se lu ma tai se fe ka ko me ku mari ia e te vita hono hono tu mai ko en young brothers e ka wene e fo i tai mi mare mo ono no tukutuku mai koe pensio mo ono tonu ke me o taolunga e mo ono pefa katao mo vena uki na uki ki haka idea ki fo i fare na kwako i eno o taolunga e ki tahi ne hen tawa ta oku tonu pe ak mare pe ak taim le lei pe ak mol maru e ko fo i mai mo o hanka te oia koe taim go oku lave mai ke toke lau to i mo i fonua o ne we see a fisi pe a we I would then go one we might be for what o ne hang a we a fisi pe a pe mata mata le le pe ani o faka ana wa pe texio no lo aka we so tengo faya rangi mai wa nga faka ana wa ne pe a o fisi hina e te vita pe a texio no lo aka ko tengo ma ile go aka o That's why they're dancing. Oh, we were dancing off the trees. Oh, taulunga, a cow, and I met here. Allow me, mon, a bit of it. Falata, a bit of a post. Marie, if we ask in my lawn, hey, that you long have a cow, a bear lover. Oh, Allah, the almo in our way. Hoboanga, see far on the loa, see. Oh, two we hit and tang a man. Way, could you long eye to a poor Okunefang with the mohe? The funky, give long eye for a tapping funky. Funky man fa vo fa na ki ki he to apo o ne ha fa ta mo he fa kulanga i a e fa ka ka ta ni ka pa mo na pita te ka ko fa ma la te ki to mai ta pas ma ma i nga pon pon o pe na nga te na to ko do pe na ka ma ta mai ta po ka ma he ngen ko la i pon pon i ka fo ke te vita ma la
0: io ko fa malo atu e uena e malo apito no tuku mai ko a ta fa ko ni o va kai ko ya e ko e fasi fo ko i ko e pensio ko e fasi ta volunga o ko ta ko ko e fasi ko ya o e pong pong ni mo ni apito a e ta fa ko ya ke la vi kai i e tau olunga e uena e ko te ilo pe a e taimi lele i ko ya o e fasi ki ono tau olunga i e uena ka o ka fa malo ka na to ko ni han e ko me ko ne ula ve ko ki ai i he pong pong ni to ko la hi au pito a pito a e o pe o han e ko ni ko fa malo si o ki to he maya a lixika a liki malo a pito ka ke ilo o ko na ko ke foki mai ki o kalani e he ko la ko wike ko si na o si e fa o ko ke i vava o ko e ko ni ko ke foki mai ki o kalani ko fa malo a liki malo a pito a e kau mai ko ya ke tau por kama i he pong pong ni pe han e ko me a ko na ula ve ko ki ai toko ni mafe tupu e tau proklama koe ni ihe wike ko si na mou viu koe ni he proklama. Mahino lewa a lele i koe ya a he proklama mo e maari e ngahi fasi. He koe hiwa, he kai ki tau fiu tato he whanongo i he hiwa. He kai ki tau fiu ki tau tolu. O ku kehe kehe a hiwa a ia mo e tau mao mea toko ni. Ko mao mea toko ni ia koe mea pepe tau fiu tato. Ko hiwa a ia ka tata pe hai pa te mohe kita. Ke i tātā pēha, ke i tau whiuta tolu i e whanongo. Ko mea pēni koe, o kwhai koe, a whenga koni ke hiwa, ke i oua mōre a hiwa, he koe tau rea o kumakatuunga i he. He koe ngahi rea mōre mea tau tolu. Toki hanga he hiwa e, to o mai pa tau te manatu i e tawha koe ia. Koe e kwha mālo kak mō tolu. I ho mō kau mai i he pong pong tu apure lulu ko toa pē. Ki he polkalama koe ni ngahi re o e hengi hengi koula e uhena. Ka foke atu ka te koe, ke o mai, hange ko ngahi fasi koe pongponi koula ve koe ki ai. Ke tau fika heiva he pongponi ni, o atu ya jay boy faremaka, koe hei lala whakautia. Ka weni he fasi maari e apito apito, yeah. I he ne huu mai koe ki he polkalama. He mei mei tala noa ia, ki he ngahi kolo, aia ko wilo pe kui ai ka kunga toko tahana ne whao e fasi koe ni, ko fao fokeni he fefine pia mei longo longo, eh? Me longo longo. He koe uhinga fokea longo longo e pulutousa. Koe area koe ni a fo i tolu, ke nga wahe tolu a tonga, eh? Area motua pia mo na moa, pia mo tau whahau, eh? Pia koe alu atu koe a ngo tangatani a na moa pia mo tau whahau ki area motua koe lorotonga tu ika noku polu ia. O ku fai ene huo ana i tawa tu utolu. Aia ko longo longo na e, imu aia ko tawa tu utolu. Fai ene huo hene ngowe i tawa tu utolu. Heko e na whaakia na whaakia e ngowe koe ni ai wahenga kolomotua. Pia nofa tau whahau ka alua na moa. Alua na moa lea atu koe ki alea motua mantui ko lotoka tu ika nuk polu eni. Kaji lea mai ai tu ia, huo pe ia. Pahia pe tangata he rea ki aika ki rea mai, pe foki mai rewa, e kia te tau whahau. Nae ha, foi tā ria koe ai, a namoa. Ko rea toa wea, longo longo pe ia, ka ki rea mai ia. O tō ai, ai foi rea koe tau whahau pe, koe longo longo ai hau. Eh? Koe longo longo ai hau, o ui ai pe, ai feitu u tō e tawatu tōlu, ka ui ai pe ko longo longo ai hau. Eh? Maari au pito au pito ka hanga ko mea ko ulawi ai. Hanga ki fe fineni o to'o hake pe ane tala noa hau ki he vai lahi hau ki fe ke tau whanongi ai. Ka ke tokanga au pe ku ke pahia whanongo he ilara whao tia. Ka ko tokanga ki he ngahi tala noa ko ia ko e fo'i hiwa e uheina. Ka u foke atu ka te koe kua hawhahinga mehena ke awe ki ai e fasini. Malo uheina.
1: Ia, mōna pito e makatonga rewa whalawe ki he lala whaotia. Ka wene hiwa mana koa mō. Lolo tā pito mō inga, eh? Ka ko ia, o pape a mai a Joyce Tro Leona Pate ki tanela o skolo. Mui e Mango Bridge, pia pe ikana tōko tā pēsi ana popoa mō a palo aremen. A pe pō ki a o pe a o ate tau hiwa koni ki he kau. A na to ko tapi no poko ga fura ke na ta no a o afkalonia mo ka fa ma mi tantri o na to ko tapi o na a mai ni nga ta no ke ni loto ti ra a pe fo o te si a mai a kum se kaloni te mo ka to kapa mi si ka nga o ko tapi no to nga we i poni ange ko kitawa ai o ke ka nga we me he malai va puna nga he warehouse na to lo na fa o taxi fa o lori ko to pe o pe mo le ria ka mo to ko tapi a i o tank fa na ta ai ni te me o mo mo ko me nga he pe ko ko te sai nga we a o fa pe mo le ria tu e ta o fika fi va no ko ni te mo to ko tapi ko ke te ma Thank you.
0: Io ko famalo at uina, pa ko ate fasini ba ma motor ko ni, ki ari sika pa be foki ki pa un tol taka pa be karapu. Longo longo se, longo longo ai poto, eh. Ai ne to ko se kulave ki ai, longo longo a poto helau kau, fano. Ki he, te a pehefo ki, ki he, te a kopano a moi moi tatafu, pe a mo fare aisi pulu tausa ki Red Root, California, eh? Ko ato e fasini, pulu tausa, te kai ki asi mai hongo toko ua koe, a te vita manukia, pe a mo, pe a mo e tangata mei te xisi, eh? Ka koufa malo atu, ki a saulis mafleo, pe a mei tonga malo apito e saulis, ho kau mai ki he programa i he pong pong ni. Da ko oato e pe a e fasi ko ni, pa mai fahinga ko ni, ki a sika ngā luafe, pe he kalone kawa palu, pe a pehe foki ki a ariki sika, pe a mo tika wei creation, ko toko tahan, mo tolu kona wo fe mawha mo katoanga, ke teu teu i tangata heni, tene lava ke mo sio mai, ko ia kune teu teu i mau pele ti o, i he wike lea tonga o e tau kotoa, ko whaka malo atu e... e tika ho kau mai ki he polo kalama. Pea pehe ka kumisei kaloni mo kau tufi kapa, ma utalafungani o e hau. Pea pehe foki ki a mikaere maka. Ta ko ata pe me fasini ma au e kiko furi maono, lokani tani, paula reveni mo anapopua, afu kaloni hea ki handiri, sione mo unga, pa mo inoke vaka ki lotolua, pea pehe foka stiveni mo ataane ki taulanga. Mo tolu kotoa, mo mea mai, whanau mo iheni i he tori fwoi akau, tau lotonga ngā aue i he tainimi, kou ate fasikoni ma a moutou, kau ngāwe whare mahaki, kau whakauri teksi, kau whakauri a lori hono tufa, e tau ngahi koloa, kia tase ni ula kai mo ki moutou kotoa ko ia, pia pie fhoki, kia moutou u tau ngahi whare mahaki, ate fasikoni, ka ako i kai ngalo ia te au, a si i kau, e tau whanau hopo ate, e ngahi api koi ak mo iai, pia pie, ki ak motolu mo ngā aue i he ngahi api koe ni. Whamalo atu ka te vita manukia, ata e pe fasko ni ma au te vita, pe he ka saulis mafleo, alikisika, whare aisi pulu tausa, paun tolu taka, pe a pe he fo ki, ki a kopano moi moi tatafu mo whare aisi pulu tausa. Hei lala whao tia, tau whika hiva e pongpongi ni hange koe mea ne ulawe ki ai, na u whenga ke to'o to'o ngahi hiva, pe ang me ngahi talanoa koe ia o ngahi kolo i he pongpongi ni. Malo.

0: Oheina, na e fai pe ki ngā ue ke fasini, ke fai ha wakai ki ai, Koe, mea mahu inga nei to'o koe pia me fasini, Oheina, a konga koe o pehe, take tori he kakala fika ulaki. Tau eke angereva, koe haa uhi ngā? Sani ka fusi. Whanongo mai pa mumba o talafungani mo saurisi bafile o mea. Koe mea ani nai o mai, ka ako ke whiri hao mari, ta ke whiri hataha ko fika ulaki. Aia ko pakopeha tureva. Aia ko uhi ngā ki e ha. Ki ha toko taha lahi taha i e whanau a whewhine. Sio, koe anga e sio. Pa koe uhi ngā koe a ngahi kolo ku asi mai. Aia koe ngahi kolo ia. Aia kui ai e toto e toko tahani. Ai ne fai e tori ki ai ki mu ai a pea toki. Sio ke maari e koia, ai anga koia, Ko, mana tui, ai malawo vai lahi, oua, re ake malawo vai lahi e oheina, Koia, tangi e malawo vai lahi, re ake tamaiki fuano koi. Ofa be, ka ke whanako maa bisila, pea mumona wakiri, ki he mea koi ni, Ka koe, sio, misa watekini. Malo au pita mo son final mo fanongo ma ke ka ku motori pe atori se fika ulaki ha wa gai gai weina ke la godi malo
1: io ko ya ko tu se o ve na fanongo ma te wit man ke ai ki he tang tang e foi na o e vai la hi pa ko te te lo i e o ku fa tu ko fu de wit man ka we ka kai vu ve ni ka kai ta la vo si no le le o te na ma me ka to e pa ko te pa ko mon de ko yo pe ia e ka ko vu a ko ve fo hi ma fo ni ko i la ve ko fo i ve o ke ma na ko pi pe pa ta ma na ko ka to pe e hi la la fa o si a e ko me ko ma re ia fo i ma ni te vit ko pe mai pe tulo mo ngahi kakala fo ape ai pe fa tulo mai ke taha ko to ape he kai fa ga ma unga tu ete tala me ko fa ga tulo tulo mai ko ka fa fo fili fika ola ki kono ke la mai ke he ko to ka hoa e fai aki ete pore pore he pe i lo pe he to ga ko to pe i lo e kolope se ge o ku lo lo to ape to pe fo i la la mai ko ni tang tang fo i malau he mo ta ki mo yaka Tatao o Eva i amalu i fias, ta te tori i hafo i kakala ku fika ula ke. Te fa tori fika tolu fika ua e te vidu mu whakabebea, ta ku mo ona pito e. Ai ko te tori kakala ia. He oku alaha, pea manongi, pea ki fai e te tahanoa hua a ke. Ai ko tofo i he ilala whakautusia, oku teu ki talake. Te ko ki te fi talake kita e te vidu ha pi mua si, tala ke befo i ei mo se fika ulua ke, kono mo oni. Mo oni apito do kawene fo i hiwa o kumare apito, pera kune tala fa patono mai te ia. Mante mo ko hiwa te vita maka koe, koe fo i tala noa. Pera uha uma pe, mi he loto, pa hoa e pe, mea mo oni. Pe uhiwa e uha uia koe tala noa he mamai. Ko fo i hawe mo ni ha uma apito pe ia, tori fika ulua ke, tori ke pau, Pe tori ke mo oni he pe teo ki talaki, Ko ia, malo pe teo ta kofo kiat malo.
0: Iyo, kofo malo atu, uheina, Pa hange ko lau goni ko maiko e te vita manu ki a fili, pe a ke tori, pe a ke foki. Pe a mo toto nu, Mo mo oni, Ko mahino au pito. Ko ia, hange ko mea ko ko rave ko ki ai, ki a sen kafusi, pe a pehe, ki a tika wei, pe a pehe ka mau talafungani, misa watekini, pila halalilo, ko to mo fanongo ke lau goni, ai fasi, salis mafleo, ariki, ko mo oni lau, ai fasi, kako ke tori, pa ke tori e fika ulaki. Ai ako hange ko mea ko rave ka ue na, ka ke fili, pa ke fili, ai mo oni, Ma hange gugo, ko maari au pito hiwa ia, pako tau feinga ko ni ke whakalakalaka i pe ki mua, alu ko e tau polo kalama, si o hange ko wike kosi, wike atu, na toko whaafe tupu, wike kosi, hiki ani maafe. Ai, hono viu ko e polo kalama, hono tala noa i pe heni ko e angahimea ko ia, pe ako kei tu yang e pe kauwhanongo, kei lele yang e pe tau nofo, pe amo e whau ai mahatu a, tam ngā hiwa he tawha koni o kai ke tūia o ke huma ai kene to en ahime ko ni e kwa en ahime ko na au da uri aki pa kwa en ahime au na fala ka ko ke tu yan epe ke de de yan epe ta uno fo ko ni e ta o programa e fa u goya a matu a e uhina ka ye te ta o hoko mai ki he ta o fika valu ko he pong pong ni advoke ni e teine latu ai fasiko ina ai fasiko ni eva mai ki ha ano Peko fasiko ni peko Amelia Masani Masina ai fasini ka foke atu hena peko ai ha hata ke avgia ai fasiko ni ka ke to foke mai malo ye
1: malobito tita ate ben mai tanga ta komisa wate kini ki loto Amerika mai kau Ko e fo'i kau toto tapo ki ka nia o pau au pito pito pena to. O ia te vita mankea ka te ka putosa ma lomo sa mo kei kau mai ni whanola. Ki e tau polo kama maa. A te te ni ma a e tangata koe ako Sean Coffey's Fina. Sean Coffey's ma rasi kau mai ki tau polo kama. Te fo ki moe. A te te ki si kau tano a tangata ko panto tanga pia moe. Kau ilokawa koe me longa longa poto he lau kau me taulanga onehanga. Pe te he ki he nga tōko tō pē koe okunaulo tonga i he tano a whamahamaha mai o pēra e ongorele atu i tau ngahi hiwa i he pongpongi. A pē ko kia tāke pēni ki koe kariko mawai tangi whā onukure ka o whā tupe ka viola sana lia ma losi i fua mas kongia mihena ka pē ko ka sela Oscar mo plik tala noa mo DJ Mana koe a wui tati po kurupu koea sa te heki a arieta pē te lo o whā tka koe arieta te a koe a mo tolu kotoa pē si kau whamasi no a o whā pē ku lelei mai ni hina me he hape mata me langi me Glen Innes ke ti koni ka pē ki a tina mo tau pakalahi mo tolu kotoa pē ma lo si fua mai pupuke mai ngai whamasi no pē a me loto o kalani
0: Apo ke te malo? Iyo, ko whamalo atu e hoina, pa ko o atu e fasiko ni, pe a maa ki mautolu koe ni ukau mai ke tau programa i he pongpong ni, ma au e mikaere maka, pe a peheka maa utalafunga ni o he hau, kumise i kaloni, tika wei, creation, peheka Alexika, Leone, Lone, Kavapalu, Sika Ngaluafe, Raymond Lanvia, Pension Fifita, pe koe puku hivo, takresto ia himere latai havea, pea pefoki ka pita halalilo, pea mo Taniela taunga kawa ki Kenpela, te vita lata ki Pamaston, pea pefoki ka resieli langi fetuani, selui matai sefesi, hokilani kustafu, pea molisia te funaki. Ato epe fasiko nima au Samson Tike, pea peka saeta yone, paula tatafu, Freti Pani, wate toltau, amsaia, topuluka, kiko furimaono, lokantani, Paula Leveni pa mo Anapopua, pe ka afkaloni hea, pe a pe fokasione mo unga mo inokevaka, ki lotolua mo Steven mo ataane fasikoni he pongpongini. Pa ko ata pe pa mo fasini pa ma e ka inga fua motu mo e kori kak mo tolu, ho mo frataha e ono e fiafi, ko e kave inga fratahani e fiafi tona ki koe ni, kave inga frataha ki he aho koia o fua motu. Ko ki whanongonongo ia pe am he mo palestini kalapu te vita whakaata i kavuka, whai whekau saula fifita, sone one vela tupou pe pe fo ki a sakeasi a tafaki koni. Ta ko to o ato e pe fasini pe am au whare ais purtousa, ko pano moi moi tatafu pe fo ki ka pano tolutaka, pe am moi kalapu longolongo ai poto laukau, Arikisika pe apeka sauris mafile o ki tonga, David Manukia ki he ikare pe apeka pila halalilo, Misa Watekini ki di teksisi pe apeka mau talafungani o e hau, tika wei, mou tolu kou fie mau ha mou teu teu i ha mou mari fai aho ngai mea koe ha tangataen. Mou mau pe fika telefoni, ke o ato ene fika telefoni ke mou fetutaki kiai, Tako ato e pepa mo e fasini pe a maau e sione kaufusi finau. Pehe ka taaseni ulakai mo e kaufauri lori, kau ngā ue, taulotonga ngā ue, koto hai pongpongini, talamonu watu. Paula Moa, ta pefo ki ongo tangata ka te vita, pe a mo petelo o losoni a ngā ue he pongpongini. Pe a pehe whanau hapoate, ngā hefeitu mo iai, mo e kau ngā ue, mo lotonga ngā ue, kou ato e pe fasini. ta maki motor ko e eva mai ni ki hano atu ya teine latu i pong pongini malo

0: ko i tawhika walu fokia ki he pongpongi ni o ate teine la tu ko ewa mai ki hano pe ko hiva ko ia o Amelia Masina o i pongpongi ni ko i whao fokia ni a vake pone toki mama o atu ki hono a ki la mutu ko ni ko i aia ko whao ia a vake kage tal mai e misa wate ki ni a na tu i ko lunga tau lunga ka ko ia ma bena kwa hano konga ke maka ko fere unga pe a ko ma mari e foki a fasini e o ena hange ko mea ko lave ko ki ai ko hano ko hano si i ka whakalahi ki a ko mo e loto ko fata no pe mea ko ni hono li ko apita vi ki tahi ko e kolo eni na whenga tau whahau ke whinga e ke liriu koe me he tui whaka o tua mu a ki he tui koe ni ki he ke lotu whakarise ane. O mawai mo hingo a koia o hano pe kua hana u whare i palasi a kui koko pāresi. Sio ke nau ke kolo tauna nau langa koe resi na langa aki koe fu tā pe taha tau whahawa koe ne osko toa resi ki lalo. Kaje, kako maari a pito a fasin ko ha o vakai e wena ke fasin kata to ki hoko at malo
1: pa ko ke ni hi wa maari a pito pe a to maka ko hi e wa mai ki ha an no e o e ko hi o ku hono fasi o ku ta lu ngai a pito pe ta fa ma san e a pito pe ka ko mo le ta da ma pe i wa ni a ki e wa si lo ta an no he e wa mai ki maka ko fere una ai a ku pe mai pe tu lo mo to pai sa ta o mana ya he mana mana iki ko ya sanga ko ale tata isa ko fare mei ko hake an ai o ka hala uta he mo pe to lo ye de ba ko apo ko fare mei ko hake an ai o ka hala uta he i fo pe pai pai te ya se de fika o aki ko ya ai aha ano e te mai ai ko hi fo te tablanga ko ya o atuna ai ise isa langa kari o mala e lahi, e? Kau halalalo mo he of o e tamahai ai a ko hawe toka ia pia mo i mana o haa no e tonga po ne ulusino i he tonga no po e maare au pita pita kata ulo ki tau fomata i fo hiwa ni e wa mai kilos haa no te tama koe ki tau ulo tau fiu e maare au pita kako ia ko fie fie lahi te itali lei fo i e wa mai ki haa no tau kolosi ki loto e la e tata le le to go con ko si un malu to a kala ta ka o facci mal ka ko e con si o fa mega tau e te vita ko si un mal fo lo a ta se lo ma ki si mal o fa la he ka ko e a pe ko ni ku o fa tu a misa vatikini a lo si sta ko ta pa ni tau pas me pe mi lo america si un mal e o fa la he ka ko si mal malo se o ka me kita programa i o ka mai mo win sta hi malo o pito pe mo ta ta ko ta se ni ura kai o fo pe kai volo e tau lori ko e no pe mai a a ta sen te vi sakai pe tu ko ne senga ke mai o ka fo ke ta o malau e mala la hi mo lupe funga fonu a ne anga fe fe ta o lupe mo funga fonu a mo o va la e ka ko ta e ta sen o pe kai volo e ta lori e o fa la e ka ko te ko ne pe mai a ta sen ura ka te vi fo ka o fa e ai ko re ia ko ni a e va ki a no i e mo re to me a Ja ofala ja tasen ka komi family e por mo a malo se ka me kita programa te pe foki ka mi sa wate kini me ka u amerika re te masila ofala ja tu ko ni ate fasi ki he kalapu sila pelua mi lo to me puane pe ke kalap sangato ko na ma ko tanga ta nu ga ni ki pal pal wai ka pai nu ko ya ofat ke kere ti a kato ka foika pe mo ka u a na dol ko ya pe mi
0: he kalapu sangato.
1: Malo
0: pito, te vida, o poke malo. Tu fa malo atu e uena, Pe hange ko tohe konu mai ko si umalu, ki a misi a misa wate kini, ko e kolo kakala, si umalu, i kai, ko e ha uia me i kai. O kai ke ka uia e kolo kakala, e si umalu. Kai, ko kai beke e fanongo mai ki ai, a misa wate kini me i te gisi. O kai, kwa ikone hawana me kolo kakala.
1: Ai
0: mitai. Stake sio gane tu o tau o lunga e fasi kona ki haano. Kone aona mitai. Kaje, ko fa malo atu kang mo tolu kotoa, mo kau meke tau programa hange beko meko ne blave gai. Wike ko si na to atu au pito toko ni maafe na na viu e tau programa. Wike atu na faafi. Tau sio ange ki he poni ki he wike ka au peko e toko fia. E maka tuunga foken me fo i tolu kwa hare me Amerika e weina. Kia Pultousa, pia pehe, kia Tevita Manukia, pia mo Misa Watekini, eh? Ihe pongpongini. Ki ilongo katama mi Hawaii uheina, eh? Nau ki ilongo katama Hawaii, pia pehe ki katama kona mi Australiana uheina, eh? Ihe pongpongini. Kake, paupeke pehe, kata kaufoke atu kate koe, koe haa o sio koe ni, Kia ta fasi ko ya okoko ai ko ta fika fiktu ya pongpong ini o atu ya esione kula pa ko che kula ko e low olive i he pongi pongini ko akau foke ai olive ko akau mahu inga e uhena hanga ta sio ko ki ai e ka fra ngo aki a fasini a low olive ka foke ka te ko wa hata me hena ke a ka ta fasi ko ni e uhena pa malo ya ho tuku mai fahinga ko na Oku mahanga hanga na tau poloka ia o hanga tase ni mumea ke o te ilo e nau tohi tohi mai e uwe ina. Malo penia mo sen kaufusi finau pa mo foitolu amerikanu nau tohi tohi mai ke o hau e pesi o lava ke ilo. Seka tase ni ho la vare au pito ia. Ka foka tu kateko e uwe ina malo?
1: Iyo. Mahalo ku ongo penga hiva ko eni por nau. Asi mai ko Amerika. Tata le dei ho vai mak. O vatsis mo vai mak. O fat malo pit ne ki foro puri ko tu pe na tu mari ve vine te vita o to asi mai eh ma ke fa kore. O fala ya te ko ho vai malo si o ka mai ke ta pro ka ma o fala ya ka ko pe ko na ko si si malo to ka ka ka ko na si se o fa ak ko ka ingan ko to ka ingan te vita ko na Oh, mai ki whale ni. O whala hea pehe ki a Misa Watengi, malo pito. Ko ina tau fie na ti, fu o e fu ai os mai. O whala hea, malo mo te mo ki a mai mi whanua lai. Si ko nau aho fuk na tu te rita pa ko nau a le rei mai. Ko ia por mo, malo mo so ka mai ki tau programa, pe pehe fo ki ki tangarai pe ko tase ni ulakai. Tase ni o what kako e malo nga o mi e na ma family, o what kako e, pe pehe ki tangata ko reita masila, ko ini u oku kore fasi mai ki kalapu sangato ka te ki kalapu sila pe lua pe a me meri po ane o falahi at apito. Ko ia koe a ka fuke te vitang nau tōku tōpe nau a lotong kisi ka whanau hopo ate ma rosa se nau a me ke tau programa te vitu pa pehe ka nau tōru nau ngahi nau lotong ngā aue tai mini ko nau tōri au si tau le rea tika e tau mai fasi ma rosa mō whaifatongia mai te a me hena. Ka fuke te vitang malo.
0: Io ko wha malo atu e uena e. Ange ko ni kuhu mai pia ta se ni se ko ne tok foki me angati au. Ai ko ne to o ene hanga poloka i au. Ai ko ne hu mai pena tala mai. Me pehe ea ko pale si kolo mua flanse uhinga kia ku tala noa. Ai, o kui ai pe, ai fare i palasi o kui ko pale si. Fare ko ea ko ne hu ko ha ano ki ai. Ko na hu pe haka tonu ke fasi ko ia ta se. Pe ke ilo ke nofo i tonga ke nofo koe. I e ua. Sio, lea pe, na kona na hufi ho mo halafa kawa kawa, hai? Kona na hufi ho mo halafa kawa kawa. Me aia ke hanga o tohi mai o tala noa mai i hanga hai mea kai. Kake, ko tu ko ia e tau a fasi koe i he pongpongini. Uheina kuke ose koe tau fika fitu. Fika fitu ke pongpongini. O atu ia e se one kula, pako tia i kula, koe lou olive. Kua fahinga mihena uheina ke avekiai, malo.
1: Io a malo pito te vita si to at mo fo i hiva mare lo olive a at te te at te mo ki a paha ko mai lan pe ki bali nga ton si no si ke me a mai geta programa ki a Valencia tu iba i vaske a pe ke mere ko le farmac a mina fetu a penitent mateo pe mo clausia un sta malos mo so mo ke a amai. E gone os pe po ko ya ka hu te vida pues to hi ma ta po malo mo si hu na u to to lo ma to ai mo to la u ko no ye o fala het malo si hu fa ki o fala het ka mo to pe pe fo ke ka fa na ri tio pe a me a waringa ton o fa pe li u ta a lupe o fa ka ko mo mo ka fa na ri tio mi hen pe ka pa ya la u ali i a malo so mo a amai ki ta programa pe fo ki cross te pe ki ta ni di ni ta na ta ko pita hala lilo in sari lo motor ko tape si ka fano le tio me lo tata ne tino mau inga pito of la het kamoto ke be ka fano le tio me Christ Church me to akala ni mo na to ko tape of te ole le ya to e ta unha hiva i he pong pong i lo olive ka fo ke te vita malo
0: io fa malo atu e pa ko ata te fasini ma ta sinu la kai paula moa te vita manukeu petelo olosoni pe pe he ke asi malu a tu akala uta kapu sione ka fus finau tika way creation pe mo ma uta la fungani o hau misa wate kini pita halalilo te vita manukia sauris mafileo ari kisika pe pe fo ka pan to uta ka mo ko pano moi moi tatafu pe pe ke afale aisi pulu tousa mo tol gotoa Fana ho boate, ate fasin ba ma motor mo fana ho mai ke tapol kama, pe pe ke ka un au e kotoa, o kun au e ngai fitu koni. Ate pe fasini, ta ma ak motor ka un au e ngai fare ma haki, ko ate fasikoni ke ak motor mo tala manu atu. Ngahi, he uena ku lahi foki, ngahi fare ma haki ku fonu mo fu utoko lahi au pito pito, ko hui. Ko mea pene ko toko ni au ki ai uena, ko e mo nga u he ko fainga a foga utu a koni o ko tafe a mo ta ni mi hange ko no no e mana va e wena pa mapuni ai me a ko e ka je te fa to le le ia ko mo nga u a ke sinsa ta ma mata be inu mata i pa ga ospa to ki hu ia ti me vai ma fana mi ka ko no inu mata i inu pom pom inu e fiafi ko e to o mo tafi a pe to ne o sia o sia e au a me a ko ni e wena Ne, o mai foi en di paiotikia me tebe ta kai. Kane i kai ke wafe au kehen ke sin sa. Mahal ko si kau au iha kau tali ui uheina. Ja, heko tau si ope. Fele ai si tou tolungo fulu, whaango fulu. Te kai tai mia ke tau alu. Ka ku os kamata fe tuku tuku upeia. Ko uhi ko ma. Koia. Tou maha ko ni. Ai fare maha ki. Ko fonu. Alwa tu ki mito olmo a fonu, fonu a okalani. Ta fie fie aya tu a okalani, eh? Ko mea ko ko whaka ofa ia lahi ta hai e whangi whana o koni kake na ulava o rea e uen. Ta e mo e mea si ko e whaka ofa mo oni. He ko te si o atu pe, o ta mene o sea ta mea ko a tohulo i mata o ku. E ko huina o sea o sea e au e mea ko ni. Na kake ulava a mohe, he ta e. Tango tu pe, Aho, eh? Que te sio ai, ko pia ko hanga ko mea nei urawe ki ai, ko ku mo ui anga ako, ta fokko ke sinsa. Mori, ka ko taro e ku puke me isune, si urai a kosi ko septemain, ke i whanongo mai pe kakai, ki hokure o, kuna ke i tala pe ko ke i puke pe, pa ko ke to e loo ia, eh?
1: Heio.
0: Kake, ko e tawa whekawhitu ko ia i he pongpongini, Alo olive ko watu ya ma motor ko ni a fainga ko ya he pombong ta se ni pe ka paula moa te vita manukeu pe te lo soni si uma lutu akalau pe pe fokusen ka fusi ti ka wei pe pe ka ma tala fungani mi sa wate kini a pila halalilo te vita manukia saulis bafleo alexika pe pe ka pantol taka pe foka ko pano moi moi a tatafu pe amo fare aisi pulo tousa Lo Olivena, pe a mea Sione Kula, Maloa.

0: koi e tau fika fitu ia ki e pongiri a o atu e sene kula koi lau olive e wena kua ha o lave mai ki e fasini
1: Io a malo pito e te vidon formalot ka selu ma tai se fesu pe ko fa wena ana pai pai ai ko e fo i fa malen ko i ke te na ko tai ne ko ni ko ma fo noa ane pe ki a ko ia i sene ni e ka lo oli vena e a fe fe ho no fo lata a we sene ka fi tali si hei lala me ve e te a mo utaria e ngai ka kalafua pe e. E nahi ange se a lupe ko kum se ano pononga o ne si utaka o tū la e sua e. Ai a ana e tapa e uilanga o whakalawa mai hi fufua ai a kono whaha ere si pere o mla e kula e. Ai tau ngā e si lupe o palasi pe a tō moloto e fuka i pangai pe a na e ongo mai si i tutulu e langa kari tōa ko maafu. Ko fe ai hai e, maare, au pito pito. Ko ki lawe pe he maare, ai whaheri ake, whautanga pe he, ni whiuta tāri si hei lala bebe, pe a mo utaria e ngai kalafua pe. Ai nai pe te hange e koe, tatari mai e ngai hei lala fua pe, tatari mai e ngai e te lala te, pe pe he ki he mo utaria e ngai kalafua pe, na ti whiuta mai mo ngai, kakai mahu i ngai, kai e ke, pe ki a tai leta e o mo pito e ka neo ngoi te vito o pena ngore le ase lo olive a ki a kina tō kura o pena si kao mai ki tau pokama ai a o pena e ngore le ase e ni ki a isle li waka mo pitula tu ene toa na kao mai ki tau pokama pe a befo ki si i kao whanore te o koi a si kore mai pita ngarilo me i loto tane ten ka fōpore maria kore ti ka hifo june fi nao mo olivia kupuli hao mo a iri salarilo pa so mo a mai
0: me tani din. Ka whakate vita malo. Io, ko whamalo atu e uhei nai. Pea, ko ta whika fitu whokia ki he pongpongi ni e. Ai a

0: ko e whikani mai a ki he pongpongi ne o atu whokia e toloa whilimo e hala ko whakanaua me he api ko tō ki ngā pahu i he halavuna ne? Māri e ko e weina ai wakai ko ni ki he ke ngai whao pe he talanoa ke maka ko paurine me maka ko where unga me he me he turiki ko ia o e halavuna o e api ko tō ki ngā pahu ko ia ka foke atu kate koe, fefe ho wakai. Wha foke ni a tisini tapa e weina, eh?
1: Koia.
0: Ka foke atu malo.
1: Ia, malo pito, e tewita. E mahu inga koe ni e uhi wā i e pongpong ini. Ne hanga tala mai, ngai api, ngai tuanga whāru, e mo e whāmili mo mea. Ako whi atu kanu tuki ngā pahu, maari ko whaafu ina e tangata ko tisini tapa. Pea koe, hiwa e poke tolo whilmi hala. Ko maari e hono whakafase fo hivani, e. Tutuku mai e mea lea, ni hanga talake fo hivani, maari e opi. Pea ko kamata mai koe fo i whāu, o ku whakatoko toka, he koe whaka anawa, e. Whapo pauri neu kei whē, e, maka ko whreunga, kei mui mui pē, e. Kako ho whanau tā māku mōre. Eh, si e te paea i he opi i loto sene. Eh? Kai ke, aina au au foe i he māwai. Kako e tengi hia mo e inu e loi mata. Eh? Foe maina mape foe ai foe foe anaua koe ni. Kana u api kotu ki ngā pahau e lamuna. Nau eke kia, ko i loto ai foe hivane e te wira u mafure. Eh? Mafure taimi o vave vave foe i tau. Para o eka tisni, to ka hau hinga na e fri he fui, a fui o ngō, o hau ko fra ana ua ko mama, te ato e fri he fui tau e o tata mai tai mio vare vare. Pata mai tisni ko hinga na e, ne ngō pe ko e fau ko e mawai, ka ko hi ke fri he tai mi ke to to ke nau fi fia, ke tau o lunga he fau mo puna, eh? Ai a wongo le vai a wongo whaka tau o runga tau pasta whiwhi ai. Māre o white fo i whaunga mo mea. Hange ko i go lawe, ko hi wāfo ko i ko i tala noa. Ka kune toi hanga o lifi hake ai whakaukau me mo ui e. Māre au pita pita. Ka kumu malo o pita pita hantuku mai e pas māre ko ni ka whukat malo.
0: I o whamalo e oina hange pito mea ko ke lawe ko i ki ai e. Au maone a pito a pito. Ai fa'u koe te sini, ai fa'asini, e wene. Pako tau whanonga pe kiai, hanga ko mea koko ulawe koe kiai. E te lava pe kita, tala, ai hanga koe a oi fa'asi, ke sio ke ne whaka ana ua, he? Ke heongo maka. Maka ko paurine, me maka ko whereunga, te lava pe kita, o tala, ai mea koe ni, koe maa vai, he? Koe maa vai, ka hanga koe mea, whakatotoka mai, wau ke whakausi, uta volunga i mai a fasi ai uta fa malo a pito folo ai puli ta gata tisni i he ko ai foki ai ne fa o ke ma tol u heina he ko ku kai ke fi tu ku hake ai fa go ni na fe fe ma o hua vai e ko ne ma be hua vai fa uni te ne pure i mai e fo hi va e weina he ka ko fa go tisni ko hanga pe tu ko ka ge ge mu hanga tu wange ko hinga ko fa fo ge ke mau fa e eh am pau pe ge pe to ki ai pe tai nia ke to ki oha ke ai e wena se ta ko ta lo nia no fa e te sni pe ko ta watu sio ke ge hanga a o we i ko tu pe au ke ma fe a o pe mo hivani to ke ai pe mahal ko tok tai mi ko ke alo ai gilu ko tok tai me tok tuang e ko ia mahal va no ma wa vai ai ta la ya vai ta fa ko ia ka ke furele ya to pe fa wa tis ni e ka ta hoko mai e weina ke ta fika fa ko e pom pom ni ko ta ha ne nga hi va fo o tu mai ko ia ki fa re ni a etene la tu e ai re veni o toko no fō. Te ke whanongo heni, koe kawe i koulai whā koia o tau whanonga mea ko tau whanua a tonga. Koe taha, koe to oi mei whora. Ai re veni o toko no fō, te ke whanongo heni. Koe tala noa heni, ke ki tahine koe ni heni, a ko pako whalala pe au ki ai. O ku lahi pe a toko tāsa o ana mui heata, i he tōtāko ni. Kā kou tūi pē, e toi alu pē, me tōtāko ni, ke a o ki ke tunga hai mari a pito ai en en tu ko ni ke tunga ka ko e ka ko tu ta tu ko ai o ku ko ta ha he ka ve ko la ko fa ko to o ya pe mi fo la ha eh me he le ve ni to ko no fo he ko ho aluva ka ko he mata ta fo la ha ko o a o ke fanga ko ni o ku ka ingo fu a ke to tu ha ta ha ya Ko foi faka pa pa ia ko fai mea ko pa ke ta tangu tu ko ta ki lalo. I e vaka. Eh? Ai ia ko ko ko no uhi ngai. O si ubi a ka tanga ta una ilo ere ia pito ki lalo tolu. Ki ai ka ko fraingo a ki pe a foi fasini a revenio to no fo. He i kai ki a hataha e lue lue he fangani ke lue. Da ka pa ureva te ke fanongo he hiva a tala noa ko ni uhi na. Ka foe ka te koe. Kua hawhahinga ke awakea e whasini. Malo uena.
1: Ia. A malo o pito koni. Po ou e fui mean fui mga aifo hi waha koni. Tepe ke toi lava hoa vaio. Malo lomo. Tau tau tohi mai pe. Ia o foa ha ano koro motu. Mona pita hoa vai. Kata mai hoa vai. Fui motu hake ke tau whanong ki ai ki mua pa tau mate. Malo. O whalai ke hoa vai malo se ke a mai ni. Kono ala hene o teo whainga maare mai. Pe fok mo si ke kao mai pe si mal to kao a takap ni loto ela ei o falahiat ka koi si mal malo mo pe ko ia ko ate ke fa malo mo to go to pe mo ke a mai mo na pito han ko ik na tor ni e ngahi a ngau e a nga malo so mo ke a mai ki tapo kama na to na fa mama mi tano a hina fa ka malo at malo so mo ke i popo ke fola mo mo a mai ki tapo programa ko ia e te tama ko ni o ku Kau apa ini? Kau fang ayah, kau ya ku ayah ku tatau pia pia mo follow eh, mo na pita pita. Ah, apa tu apa ini malo? Ah, kau ya ah, tapi tu dia forget. Kau ini mungkin nato pe kau yang nasi ke ah, mai kau pergi lari atau nampi ngah. Kopi ati tahu ngah hiba mat muto. Kau forget tapi tu malo.
0: Iyo, fa malo tu ena. Kau tapi fas kau ni pia ma fali ais pulutausa kau pano. Moi moi tatafu. Pea pe ka pantol taka alikisika, pea pe foka saulisi mafileo, te vita manukia, pila halalilo, misa watekini, pea mo mao talafungani oe hau, tika wei, siona ka fusi finau, pea pe he kia simalu. Tua kalau takapu, paula moa, te vita manukeu, petelo olosoni. Taseni ulakai, isileli vaka, pea pe he ka wii lou, hola vei tavake finau. Pea kou ato e pe, pea mo e fasini, Pea maau e nupo tā tofi i he pongi pongini. Pea pehe foki kia te koe Samson Tike, Paula Tatafu, Feretipani, Wate Toltau, Amasaia, Topuloka, Kikofoni Maono, Lokantani, Paula Leveni, mo Anapopua, Afkaloni Hea, Sione Maunga mo Inoke Vaka ki Lotolua, pa mo Steven mo Ataane ki Taulanga. Mo Tolu Kotoa, Taulotonga Ngau, he pongi pongini, ko ato reveni o toko no fo me tene la tu ma ki motor fana ho poate pe pe foki ko ato pe fasini pe ma kainga loto kaya no lufe te boureva pe mo matafahi i he pong pong ini o kutau fakapaya i he fonuani pe pe ki nga itapa ke o kutau iai ko ia ko reveni na toko no fo me tene la tu i he pong pong ini mo ki fanong le le pe ki tala noa ai hivani malo malo ko la ki fai pe e lau ke fai ki ta mai a wa vai go fa buri

0: pāri.
1: Uena, ko ta fika ua ia ke pongpongi ha ha wakai ki ai, uena, malo?
0: Io, ko e tausko ni hiwa maare, ko pepe mau peho fato o mai hiwa ko ni te tamaka ko mai namai pefo kia ko e fo i siwele no staimi, pa ke ke pe o maare e no hiwa i kone tu toi a i tawuka, pa ko e fo hiwa ko ni uta i pefo ki a ke hingoa ste la, eh? Ka ko ni ui hulo usi mai pe taine ko hua vai o tala mai io, ko e whaafugeni a opeto ke tahine o ni tutolu, aia ko no hingoa. Ka ko hi foki ko stela foki a ko taine ma hoa mai foki ke vai ko ni to hoa te vita. Ma vai ta kata ko tau pake ko taine ko stela aia ko si. Ta kai fala mai ke vai ko ni to hoa moe a piwa ta fai e. Ege mona pito malo ho vai. Ka koene o si a kore mai e Gerard Langvia e Ray Tamasela. Kata ki te tikei ti mai tau fast whakausi i mai a ki he letio o e fieta koni o amere nai te lui ki okulotonga i meri poane. Ko e koe hawa e te vito ku ira te muni poane ko i a koe whainau ki e la he letio koe a tau prate e nau ki pakpaki e i e kalapu ko i a o e sulape lua pe amo e kalapu ko i a i loto meri poane. Ko i a koe ne tau atu te vito pukau kalato ato hotola. Malopito. E ni tawa tingin malopito si ofa mai ma manatu pe ki tau kolo kakala mo na pito si ofa si ma. Ko ia te vita kau fokia ko ia ta taimi mala.
1: Io ko fa malo atu e uhei nai. Po ata pe fasini ma au si rat ki pe ambo e tal monu atu ki en le tio ko ia fieto koni melpoane pa ke fein ato a palu hena pa ke toki hau pa ke ta mai. Ke wala to tari ko mala va puna na ke ha pe hola pas bai pe kage ko ta fika ula ki ko pong pong ni wena atu ya to la firma hala ko e funga maka mimi si e pa ku ate fasini mo to lu ko to a o mo me ma ke ta por ka ma e pong pong ni nga ile o en en ko ula ka nga u e ko to a mo to lu mo a mai mo to lu o ku mo a te te ke mo la va ke nga u e pong pong ni ko ate fasini mantu ko ta por ka ma fra o se pong pong ni fa ho ko ti fa fika vulia mi moto apo ka lele noa a e programa ko ya ko he ka be me lele lele ke nga we fa fa no ngo ipi alo a ki nga we a to ko ni fa la mari ko ya fa ho ko ti fa fika i he pong pong ni ka ye ko ta fika ura ki na pe pe ke te ta fa na ko ni nga api to ka sia ko a te fa fa si ni pe ma ki moto pe pe ka moto mo me ma nga lo ya na me ngalo pe ki e tau polo kalama i e pong pong ni mou tolu kotoa mou i he o pe tamanu wat pe pe ke ngalo ea malo koe fika ula kena pong pong ni funga maka mimisi kai pe ke ave ha pas ha fasi mai we are the people ko whakau kau he wike kau he kaki toi si o we are the people e atu waki e uena fulahe mohe a sela koia kau ate fasini pa mamu tolu malo

0: ko i tapta mi o sta milite ni ma pe me ni ma wena ka ke ke fa ma bo ma ko te fa to ma la no fa fa ngwa se la e
1: dai ko na ta la
0: ko ya ko pa be fo ke fenga ke a fa no ngo e ve se ko to ke a be ke fa so ni wa ke fa no ngo ke ke bo se ke o na te a ve fa so ni wa ka ke ko ha o va kai ki ta programa we fa ma bo bo ma e be malo
1: ka malo la ta be te ita ko o ke ga lo ye ya o ne fa ta mai pe ya ai ai ka ro na te be te fa fa ba da ri ko ta u ta fa no fa lo lo be mo fa na we ka ko ni si ago mon pe se aska o fala he ka go na ko fa no ve ko sa te ago me na fa ro ke te bi ta ke ki ho ga ni ai ga ni ke ta ha ga ni o ma se aska ke a ve ki ni u a ke tu ke a lo u u e ka lo ama ka ke si o ki ai ko e toki a lo e ka lo ama no mai me lo to ma te ko ka lo ama ko ni fa no me te ga re o a ve ni lo to o fala he te aska ka go mo plik ma lo so ma ma ni ta po ka ma ta ko hi ko hi wa ma re ko ni mo tu ko ni u a o top tap o wa te ko e si tu po o no o ki fu nga pi ko ta sa ye mo ni a u pi ta pi ka ke fa ma lo la he te ki ta u fa si ga ra ki e don po ni ni funga maka minisia pe malo a pitu e tata ko tolo a singa hala mare a pitu fa malo ki ai tevit malo i o ko puke pe fai mare goni ki o ki fa ma popo te nga ui ko lama te vita maka malo kta mai fa singa e tapu loka ma malo i kata ki pe malo e fua e katanga ko tui ko mea kota pe ko lele i kota pe ma upe he e kata ki e moe lava mai tau ngai fatongi a lahi i pongpongin pa kwa whamalo lahi ka kwa whamalo atu na whiwhiri mai tau ngai hi wa maari e ui ko tau te ka kuto whamalo whakat nau tōru nau kau mai kana i kai nau tōru ki tau kau ngā kau e tau tanganga e tau whohe me te pupuke tau whatangia i kai ke lava i fatongi a whamalo lahi atu pito moto ko tau te ka tuwite ke kau Amerika o whalai ta moto malo o pito ta fito ke kau tano a po po tano a ka nga we mo na to ko te na ka mo ki ta ko ka ma te fa pe de mo to wi ka o ki ta ta pe mo ta fa to ge fa po ki ta nga hi va na i le o ringin ko la ta ma lo ta pi to ke na to nga nga we nga ai o fa la he ku mo to te ka ko fa ma lo ka ko ta ta wa te pe ta ta ta wa te pe pom pom ni me fa ma lo ma lo ke mo ma o ha pom pom fa po me to nga wi ke ma lo
0: Y ko famalo atu weina malo apito la vere por ka ma pong pong ini pe ko famalo tal monu ate fola u ki Tahiti y o ahoni pe a pe fo kapishope pe a ko mamana ki pe pe movela te ta u hoko ate por ka ma ka u y ko fa ka malo ka motor ko to i heope malo apito mo ka ma ki por ka ma ki pong pong ini pe ke ka Amerika ka fa ai te vita manukia mo misa wa te kini pe ka si malu pe ka wavai malo apito apito mo ka mo ko ke ta por ka ma e pong pong ni ange me la ve ka wina mo to ne ma ta mi ta pe i he wi ke ka u pe a ko fa malo la hi apito apito mo ka mai ki e por ka ma ni pe a mo mana tu i pe a por ka ma ni ko u hinga ko ihe taurea, ihe taurea whakatonga, o kurere ia me he tolu e fiafi pure lulu, ki he ono pongpongi tua pure lulu. Ko e patoko e ono e pongpongi ni ko whetongi au, ka e huma e kautamako ia, o lere whakapalangi, o au ki he tolu koe e fiafi, fiafi ni, e huma i rewa a matakari e taha, he koe polkalama, koe ngahi, koe retio lahi taha whakani a whonuani, anusilani, ki he language ki he lea, a ngā he whanua Pasifiki. Ko ia, a ne tū ko he taini mi, ko whamanatu ar pēka mō tōru, a tau programa whakatonga, me he reteo a tāno a poni iu a FAMA, o ku iloa ko PM ana tonga, me he tolu e fiafi, ki he ono pong pong tua pule lulu, pe a mo aho tōna ki, te utoe whoki mai pēo ngā au he aho tōna ki, me tā ua, ho ata ki he ono e fiafi pe mo a linda o tolo se pasi i e polo kalama pe a ko se one polo kukamata pa pe fo ki ki he o mau pure i he pure lulu koto ape a Filippo Motulalo ko e ne tu uia a e polo kalama i he rea whakatonga ko fwa manat pe kak motol motol mea mai taim tatau i he pure lulu ka hau ki he ono pongpongi tua pure lulu pe a mo e tokona ki me tawa ho ata ki he ono e fiafi ka ke fie fanongo i he le te o koni o ku toinga le va taimi me he ono ki he tolu whakaparangi. Pea mari ureva i he tolu ki he ngahi whanua Pasifiki o hoko atuai ai whakamafora. Ko e ku whamanate kang mo tolu ko fiefia lahe apito i he pongpongini. Pea hange ku whamalo he uke ko sifu toko ni maafe na na viu pe i he programa ko ni ngahi reo he ngen koura. Uke atu na toko whaaftu. Whafofa. Whafofa apito mo kaumai ki he tau a... Polokalama pakou. Whamalo atu kang mo tolu ko ne mo asto mui mai. Ki a pui pui koula mafi. Pui pui. Malo abito. Pea pehe ka sela o ska. Mo ki mo tolu ko ia mo as a to mui mai. I he pongi pongi li. Toi whakafe ipe mo toi taimita tau ui ke ka u. Ka u atu pe ha tau a ngahi fasi. O si wanoa mehe ni ma. Ko tau pulama whakao se a pongi pongi li. Whaka tokoni whakalau maari. O atu ia e whaifika u William mo toa puaka lele noa. Me siasitonga hou eiki. Malo.

ku mana ko la to ke to mai ke fai ata o po po wa ya po po ni o ko ai he u ai to ya mo se se ku ko ek so to si yo no ta ni mo e va he o ma ta la o mi no wa no ai ve si ma ga he ve si ke fa fo fo ga ke u la ki o ta o le so ni to po ni u ai to ya mo se se ku ko ek so to si yo no ta ni mo e va he Te ulau miho no wa noa e vesi i pere palakalas. O ngahi vesi ke wha whunga aki. Ai re sonu a pongpongini. Ai au pēha no lau. Te nai to oi meri ame. Ko e palau fita fi fine. Ko e tua fi fine o elo ne. Ai ki hi ilari. Ki ri manu i hono ni ma. Te nai mui mui ia te ia ai kau fi fine katoa pē. Mo nā unga hilari, mo mee. Te nā e taria ki nā utolo e beriame o pehe. Mo uhiwa ki a sihova. He kone i kuna whakamana mahe. Koe hose, mo ia o kuheka i kone ri ki tahi. Koe katoa ia ulaki o tau reso ni. Katau Tō mai ha mēs ke whaigai ha tau pōpou e pōpongin. O hai e tohi ngāwe a ka apostolo. I hono tahanima o e wahe. Te goe tahanima o e wahe. O hai hono wanima e mēsi. Te goe konga. Tohi a ka apostolo. Tohi ngāwe a ka apostolo. I hono taha ono o e wahe, e no uanima e vesi pe koe konga, ai au pe ono whakarea. Pea ihe tua pō maari e, nai lotu mo hiwa whakafeta i ki e otua a Paula mo Sailos. E nai whanongo ai kau pō pula ki a te kina ua. Toi ngau e kau apostolo, taha ono e wahe, uanima e vesi pe koe konga, ai au pēha no whakarea. Pai he tua pō maari e nai lotu mo hiwa whakawhita i ke o tua a Paula mo Sailos. E nai whanongo ai kau pō pula ki a te kina ua. Ok te ke whai ho tau pō pō e pongpongini. Tau whakawhita i pē koe ngā koe tau ilelei ai o tua Nga nehanga whakalaolao maari e hala whanonga o e kau wai wai. A lawe tū ta e pongpongini. O ku whonga whonga o la pē a e pongpongini. Ke i mau maulu ta pē e tau whanonga. E ku o whai he o tua ho tau tau hi e amu ho tau malu hi. Mahalo mua ka kei whai toko ni a langi o kei whakakolo ai. Ai whakatapui pe o kua stop tapu e ngai tapa ko tō ape o whakatakua. Ange koe wholofola o whakahoko atu me e potuni. Ko ngā koe whafonga ia ai o tua. Mahalo ko kei whakakolo alange o kei pai manawa ofa, kawa kawa e whatongia ko tō ape ke tau pai. He tau mea a kupuri ai halafononga ai whiongo aki. Ai ngā hire o ke heke hala sono ngā ka koe tau tū ta hiona tolu i lā tanga. O e hiwa o e māhina ko haina i haloto e tai fiefia. Koe tau fiefia he pongpongeni. O ku kei miringia pe fuka ha tau ki pure anga. O ku kei whakala ko i fua lele i peo tu pouono ko e tui a tonga. Au maari e tahine kuini. Ko e whehuhui a whanua Mahalo ke whalau maari e tamo Prince o Koka mai, Princess Ipe a Moana Whare. Whakakoloa e lei pe haa moi ofo. Mahalo ke i whakakoloa ke ai tui whakare o. Ai tamo pare mia, ka mai kuminista, mai whare are ai whanua, ka mai kau takilo tu. Ko e fie fianga a tau lau maari e, ke i omo maari e pe ho tau ki pure angani. Ke i whakalau maari e pe ki kohwana, seniare. Au maari e pare mia, ka maa ki minista, ka maa whareare a whanua. Uke lau maari e bema kau taki lotu ko tau ki pure angani, ka maa e. Ngā i tapa katoa pe, ua uatu ki ai,
ai ui ho pong pongin. Tau fua malo be ko hunga ko kei fuka koloa pe o aptanga whare maki ka maa pōpula. Tau mai a ko honge ai si kau whainga tā ia, kau tuku hau sia, kau lia ki nā. Kau tau le kereka ko tau te fua ai he whanonga ana koe ni. Ko fua malo mo fua se tā i ko hunga ko potu, fua hoko atua e whatungia. Ke a wata fua malo ke he le tio e pong pongin. A e nāu whiamia ngāwe a ki a ngāwe a mo whatungia o e pong pongin. Malo ke i whalau maari e pea e tare ki tapule. Pripo motulalo, malo ke i maana tua melangi. Ke i whakakolore le tori mta pasi. Malo ke i maana tua losa tui ka ma John Bull. Ko matai koloa ke whai tāpe ki nai rei pia te vita. Ke i tamaka ka ma siano whare. Te mai ngāhi whatungia kotoa po whakai kuna ho tau whanuani. Ka e tuk be mua ke whakakoa tua tau whatungia po pou e po pungin. Ka ko e pule be ho tau taimi o e pong pungin. Ko e le sanyo ku manako ke tō mai he pong pungini. Ke whaikei ho tau whakamaunga e pong pungini ku haia he tohi ngāu e ka apostolo. I ono tahao no e wahe i ono wani mai vesi pero palakalafi. Ai au bea ono whakarea. Ai e tua pō maariena e lotu mo hiwa whakafetak. Ke he otua a Paula mo Sailosi. Tēnā e whanomo ai kau pōpula ki a te ki naua. Ko tā hapa ki ene ai whakau kau maaria o pongpongini. Ko e uruaki e tau tala noa he pongpongini. Ko hinga ko e le soni nai lau ko tau le soni. Ai hiwa ko ia nai whai e Mosese. Mo e whanawa Isleri ai hiwani ki a Sihova o nau pehe. Te uhiwa ki a Sihova he kuone i kuna whakamana wahe. Pia koe matai koloa ia ke tau hanga o whawhita ia. Ai mahu inga ai hiwa te moe ngāwe ke tau whai. Pia ko hoku mālohi mo e kuhiwa a Sihova. Pia ko hoko ia ko hoku whakamu ui. Ko hoku otua ia. Pea teu teu teu mo ona, ai whare no fo anga, koe o tua ia e ku tamai, pea teu whakahiki hiki ia, o ku to oa, ai Sihova, i e tau, ko Sihova, hono hua wha. Koe na haia e pui, ai whatongia maarie, na e lea aki pe hiwa aki e Mosese. Koe si o koea i he pongpongini. Te utala noa peke uraki mo e ua ai tolu. Ai ngaue ai te teri ake ahono tā ai ngahi haape. Koe uraki ene haape koe tā e Mosese. Koe teo e nao whanonga me he whanua o e pōpula ki he whanua o e tau ataina. Maneongo koe whanungana e whai tangipe. Kanakai tukuai e nau hiwa, me nau whakapapaui, o ku whai e si hova ho nau tauhi. Koe ua haape, koe tariko e nai whai e meria me. Nā ne tuku, mi he kauai e taha o e maui, o ne tā ima e haape, o ne hanga whakamahino, ai mālohi. Pea moe ofa ae otua, pea moe ne whakawhita ia, ae to koni ae otua ako whai ke nau maui. Koe tōlu ae haape, koe whai e so siua mo whanonga Isleri, ae hiwa, pea moe mālohi e nau tui, nā nau holoki ae ao seriko. Koe whakaukau ke talanoa o pongpongini, Koe tahainia ai whakaukau. Oku makatuunga koe tau ilo. Koe hiwa. Koe foi ki mālohia i he lau maarie o e tangata. Nea ngoha taha loto fefeka.
ko paupe ke vai vai honoloto. E ne whanongo ke maare ai ako. O e tangata koia. Ogo ne whau ai ta anga koia. Pe ko e kupu koia na e whai koe he kaupeteri ake. Na e hivi hiva aki e mosese. Pe mo meri ame mo e whanawa isleri. Pe tau si o ki he anga whau koe o e hiva ki he wholofola. Tau hanga whapapau koe ta anga o whau. Koe kau palo fita. Ogo nao whau ai ngai ta anga. Ki ha mea e hoi fuai ai o tua ki e nao moui. Ko daha e whakaukau maare ka te tautolu ai pongpongini ha kalistiane. He ku whakatokanga ke te tautolu ai wholawhola pe moeanga e taumu ai whanonganga e mahina koe ni. Tautokanga ki he taungahi mea whakalau maare. Ko mahina fukene ku te wai he hoi ki whawhine ke tari tari ko nga ui aki e nga uloto e amu e nga utui ki ai. Pe aku teu he taha kotoa pe koe kau ulotu pe koe kau whau taanga pe koe kau whai hiva. Ai ngahi hiva maarie ke awe aki e tari ui e amu e teu teu si ngai whae. O kei tala monu kia te kumu tolu si ngai whae fita. Ngāi wha e ku mou mao ai ngāi fua e mana wā. E ngāi wha e o ku nau āna ua e ngāi tapa ko toa peo e whanunga. Ka iaha me maka tuunga. Ka mōni pe hiwa e whai e meri ame ma kau pepine. O ku toa pe a sihova ia. He ku whai e sihova ho tau whakakakato. E ku whai e sihova ho tau whakakoloa. Tau lāme he koloa e pongpongini, ka kuongo kai te tau tolu. E kai ke tau lāwa whakata taua, ai kāwha kāwha, te amoe ngā ue ola, ko whai he o tuāma e tau mo'ui. E mātu ungai e tau ilo ai ki, mahu inga e tau mo'ui, ke tau fie fia. O kai ke fie ma'uia ke tau hamumu, pe te tau puputu'u. Pe te tau sio ke ngai mea oi māmani. O ku mou ilo e tangata fiefia, mo e fefene o ku fiefia, o ku tala mea te ki nao tonu, ai mo ui ho nao lao maari. Ea moe mo ui, o ku nao iai, ea moe ngāwe, o ku nao whai. Ko maka tu ngai e tau tala noa oi pongpongeni. Ka tau sio foki ki he, le soni la lau kua tau le soni. I he tohi ngau e ka apostolo, i hono homo fulu maano oi vahe. Ea, i hono wanima oi vesi. Ka i he tuapo maarie, na e lotu pe mo hiva, prafeta i he o tua a Paula, mo Sailos. Ma hi e na whanongo, i ai ai kau popula, kia te ki nāua. Koe maka tūnga ia e tau sio koia i he pongpongini. Ki he talanoa koia ai wholawhola. Ki he taimi koe nai puke pōpulai a paula. Koe maka tūnga ai tae fie maarie. A ki nāu tōlu ki he ngā, ai ngāhi whanua. Oku nāu whakalotua. Koe ngā kōli itea. Pea ki he kapusi, a lau maarie kiriki, ko me aiana nau, kaike nau fie maarie ai ki he ngāwe nai whai e paula. Tana hanga rewa o kau i mai ai, mo whakahu ke whare whakapopula. A paula mo Sailos. O whakaha au ai ngāhi, na hanga e paula mo Sailosi, o whakaawa e matapā o Pirisone. Aki e na ilo ilo whakapapau o kui kaito i aha makatu unga. Ka koe mea kotoa pe a ku asi hawa pe. Whai ai e Paula mo Sailosi ai lesoni koia o e pongpongini. Pea ihe tuapō maari e
na lotu mo hiva whakawhita i ke o tua a Paula mo Sailosi. Na e whanongo ai ka upopula ke te kina ua. E kāinga whanongo. Tau whanongo i he mai wa anga o e pō. Ko e whetongi anga ia o e aho e taha mo e aho e taha. Pe koe mai wa anga maari e ia ai po uri pia mo e māma. Tau whanongo i he le tio ko tau wongona he pongpongini. Ai leo, pia mo e ui, mo e ngāue, na e whai, e te vita maka, ka umaisi, ka uhiwa, me ka uwhakafofonga. O mai ai ki tau tolu ke tau lawe ai he pongpongi. Ka kutala noa koe ai wholofola. Na e whai e paula. Pea mo lasa losi ai hiwa. Mo sai losi ai hiwa. Pea na e whanongo ki ai. Ai kau pōpura. Pea rolotonga e na hiwa mo laupe ai wholofola. Na e whakaawa e matapā o e perisone. Ko ta hai e whakaukau maari e katek tau tolu ke pongpongeni. O mawe ho tau taimi. Tau tānoa pē mua ki a mea e ua. Koe ulua ki. Koe hae taimi na hiwai. Ai o ngā apostolo. Ko hono ua. Koe hae ha tau ako naki. E mau he pongpongi. Ulua ki ke mawe pē. Koe ngā ko tau taimi. Koe hae taimi. Na hiwai. Ai o ngā apostolo. Koe taimi koe na e maua e mohe ai tangata re o. Taimi e na e mau mohe ai me ka au pōpula. Koe taimi au whakawhi hoko taki ai. Ai aho ane afi mo e pongi pongi ku tau lade ai he pongi. Tala noa kei kau pētere a kei ku mafuri e kaniwa. Whetongi aho, whetongi mea kotoa pe. Ka kuhanga e hiwa. Ai apostolo, o whamahino ki he tautea pia mo e tuku perisone ki a teia pia mo no kaunga a whanonga o ki kai aha mea whaingata a ki o tua. Tuku ai whakaton tonu ai tangata, ka e whai e si hova ai whakaton tonu, ko e whakaawa ai matapa, ko e kia o e tau mo'ui, ke tau hiwa. E ngā hiwa o e sāme. Ko e hiwa hiki hake. Ko e hiwa alu hake. Ki he tempare ai otua. E hāha tau a konaki. E pongpongi. Oua te tau mana wahe. Ono whai ai lotu. Ko e whau ka anga ia. Ko tau whai. Ono whare tapu. Oua te tau mana wahe. Tau hiwa kia sihova. Ake ngai hiwa maarie. E ku a sihova. E waka mai honungahi ala ofa. Ke ia te koe ai mo ui moau. Lawe ai si mātu a ngāwe. Ako haina i haloto tai fifia. Pe api ko hewa ni. Pe api ai kakai u hiwa. Mo ngau kalanga. Ai hosana ki no tau otua. E o tua mafi mafi. Ko koe koe mau tamai whakahe mani a hoa whia. Kai se e tūku ai mau whawhi taia mo whakamalo o whakatūta mo ui ki mau tolu ai pongpongini. Mau lawe he pongpongini kua whungaki mau tolu he leo e pongpongini. I he le tio kua ne whanguna ki mau tolu ko hunga koho kai. Ka pehe ke manupuna e ata Oku nau mohe pia nau ā. O nau talaki, oku maai aho oku mau kei hao. Kaku kei nonga peho mauloto. Ko whakatoka ngai au pongpongini. Nei kai mohe o apostolo. Nana hana whakapapau i mea gotoa pe. Ko e taimi u tau pōpula i ke eki. Oku kai ki aha mohe i etaha. Māri e ko whanguna ki mau tolu ai pongpongini, mau kei mau pe ai mo'ui, mau lawe malak whanua ai pongpongini. O kei viringi ai fukaho mau ki whanua. O kei kai kei whakangalo, ai tupu anga pe moe,
te fito pe ma fatonia o fatonia ko maula be ai he popoi malo ke tra ko i fiale fiale le pe a tu po wono ko tu ia tonga ala mare ta ne kuini ko se huhu ia so noa ta ma primi si hoko tu i fraleo ta ma paremia pe ke ka ta kloto ma ki so noa ta ai ko ke yo ma mare pe ho ma fo noa ke la mare ki ko bana ko senare so noa ta ma paremia Ok, fra kolo minister ka taklo tu. Malo be afre mahak a popula. Ka utole kare ka. Tuku hausia me ka ulie kina. Te ebu e fra fetai me fra malo e pomprini. Ok, fra lau maari e pe tare ki ta pure. Pri po matulalo ka ma si ongo kaunanga una tu he tafa ki tinda paska malo sa tui. Ka te ege a chonpulu. Malo fai tātu ki nā pēr tēwita. E ta māka pēr mōhono wharema, ngā o kāf ko mau lāwe ai he pōngpungini. O anā hoko ai pōngpungini. E mga tūnga ha mau whakato māla kuia ha mau tōnauna. Mōni pēr wholawhola ai pōngpungini. Hiwa pēr mō apostolo, mō lau pēr wholawhola, mō whakawhetai pēr ki hotua. Ka pēr he mau ngā o kufai, Holo ki lalo kore maalo hiko toa bei a kalaisko e alo. Ka ko maalo fwa mowi. O e kereste tau e ko sisu kalaisi ko a fwa e toa ko e tamai. Fi ohi ma lau maari e kumaa nua niho ngahi alo fwa. E a teki maalo tolu ne o wahiri. Ka e fai bei a o tangata. Amen.

0: Voice News with PMN Samoa.
1: If you feel number to fa fele ya ti Samoa no fa fong mai ni tu na ta no fa lama ma lol sei fo manuia. Si mai lol fa fong ai telefone le stofi sful fito se te ma lo fa lo sfulono ale lima te olita si PMN ya te roa. Wa fai ele national se vai nga ta wala na fa tu sina bol pa lo ta tele pele supermarketi ma wa fa tu ai na vai ese le pack and save ma le new world na ye fa ti ti ai ta wa me ai a fai tu ina tu le komisi fa ta wa ingal fa ta nga bol le green light o le a fai ele national se tu la fo ne fa ma lo sieli tu es eseina o for staffs e of any company fa pa anga se lua po le duopoli o lo pu le ane i fa le o loa umo le new world pack and save ma le four square. O fa mauti noa mai e le pale mia ya Christopher Luxon e le se supermarket o le fa malusia e fa ata watu ala to fa le o loa i lalo le fainga fa vai po le policy ale national. Ua fola fola ele lei pa party e fa asa company te tele mali tongina o tausu ona fai pe a fai e filifilia ma taitai. Sa unua le taitai a Chris Hepkins o se company e lavalo na malosi alo e se ai mali tau vanga e ma fai tongina tau fai le fuafuaina mo olo ma sani po basics e ma fai e pei o mea ai ma sua au ma ele esi tu la fono e fa asanga iai. Ma le aswia le leipa nei fainga pe afa anga oi ni company malolosi tangata New Zealand i oloa masani. Ta ua fwere se upo fatau a inga matangata fatau ya Arena Williams. O le fainga fa amai e na o maketi mo mea ta ua e pei o mea ai e le tisi tua u fe la ua inga fa le tupe fiso o ta inga ma insiua. Te maiti na iti pasifika o lo sili atu to o tele lo ta fia le fale mai o no fa afi ta uli o le madama ma le flu. O lofi tuina le ufainga ruenga sui nea i fale mai o Starship Market First i au kilani. Le fa atupula ia le au fai o cases po mta upu ma ua wala au mo nisi fo mai ma takata to mai fa apitoa le saifu ma loloina. Pe mele ta ita ifono le vaenga fa apitoa mo tui pui pui o le atunu O lo na to fea ngai nei ma se siyama ma lo si e ma fo mai le flu. Ele ma fai o na fa ma loloina i vai la au antibiotics. Pe mai Dr. Mariah Roa David, e sili o na vai vai ta maiti o na ele ato o toa o na to pui pui nga. Ua fa iti tia lea fa itangata wa overstay in New Zealand to tangata luai, ai ua fa iti leina lea fa itangata Pasifika wa over aso na no fai New Zealand. Fa mele pulo fa malanga inga ya Steve Watson, e tu sa ma luas fulono pasene tangata overstay ma ya tunu ol Pasifika usitia, ma le luas fulima pasene sa yele to tangata luai. Tu se malelua afe lima se lau tangata lo nonofo in New Zealand, ile taimi nei, o tangata Tonga, male afe faa se lau tangata Samoa, tu sa le male valute si male fitu posene male tau sanga butu anak yatu. Pa mai Mr. Watson, o le afayu tangata wa ova aso, e tu maupele na ititi, pe afa atu stuse ili fai tau miliona tangata malanga mai faa alitula afono, lawful temporary migrants in New Zealand, itau sanga ta itasi. O le fatau ngō fie ina o le kai mō tangata o mai supermarketi o le fatu le le whainga whaavai a le Green Party Kiwi Mart Policy. O lo o tamu whai le Green Party e fatu te whare o lo supermarketi e umia ina le malo e tale pe supermarketi e lua ma whaiti ti ei tau o mea tau mafa. Pe mele whai pule o le Green Party a te ia nau tu i ono o lato whainga whaavai po o policies wa mamanuina whaapitoa e fa fa ingo fiai le tau o se fuanga mo a inga kiwi uma. Mane tana fa ai u. Wa fa salina se ali itonga solo anto le fali pui pui mo li anga fiso otai male aisa po le methamphetamin. Na fa salina te au i mo unga fali tau le fa atu langa ino le au mai o le silia male lima kilo kalama o le methi in New Zealand le lua afe luis fulfaa. Wali ipti e mai e matangi tonga wa faa saalo teina se tasi o moli e faa tasi o mafi fa tongi a tau lutui ma isi soli tu la fono ai taluai na sili atu le lima kilo kalama ma ina ole fali pui pui lawa le faa salanga tala fea ngai. Tamo, talafona, ole ne yaso, nwe teleina, la utapua inga, soifua. Tamo, talafona, ole ne yaso, nwe teleina, la utapua inga, soifua.